0: Aliko Dangote ya zama abin misali ga duk dan Afrika baki, ba ma Najeriya kawai ba, tunda ya fito ya yi irin abin da ba taɓa yi a Najeriya ba. A da masu kuɗi, yadda muka san su masu kuɗi, sai dai a yi ta tara kuɗi, a yi ta tara kuɗi, a mutu a bar dukiya. Amma shi lokacin da ya fara nashi business din, ya zauna ya ja layi akan cewa shi zai gina masana'antu ne waɗanda za su ɗauki mutane su ba su aiki, kuma su fito da kaya su sai da su, a samu amfani ga al'umma. Kusan waɗannan muradai su ne suka iya sashi ya zama wani tubali na gini mai ƙarfi, inda duk inda ya shiga an san cewa shi ba mai wargi ba ne, shi da gaske yake yi. Saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin abin da suka ɗaukaka shi, kuma Allah ya ɗaukaka shi ya zama babban attajiri, ɗan kasuwa, abin kwaikwayo, da kuma wanda duniya gaba ɗaya tana misali da shi. Kusan shi ne ɗan kasuwa daga Najeriya ko daga Afrika wanda duk wani shugaba a duniya in ya ɗau waya ya buga, yana son ganka nan da awa uku ko nan da awa huɗu mutumin zai yadda ya zo, saboda ya san ba shirme zai yi mishi ba.
1: To, matatar Dangote da ya gina akan dala biliyan 20, wadda a yau ake kimanta ta cewa ta zarce dala biliyan 40, ko ta taka rawa wajen inganta harkokin kasuwancinsa?
0: Ita wannan babbar matata wadda take da injina da za su tace mai kaman ganga 650,000 a kullum. A duniya ita ce wacce ta zama ta farko a irin wannan aiki da za a yi. Akwai wanda suke tace abin da ya fi haka yawa, amma ba layi ɗaya ba ne, ba single trend ba ne. So, saboda haka wannan matata da ta yi tana da inganci sosai, kuma Allah da ikon shi ya sa ta fito a lokacin da ta yi tasiri mai kyau. Ta fito lokacin da ake yaƙi na Ukraine, ta fito yanzu lokacin da ake yaƙi da Iran da Amerika da Isra'ila, wanda mai ana wahalan samu, kuma ta zo ta mayar da gurbin man da ake ta shigo da shi Afrika. Banda haka, wannan matata ta yi sanadi waɗansu matatu a Turai, da yawansu sun rufe tunda yanzu ba su da kasuwa a Afrika, ba ma Najeriya kawai ba. So, babban matata ce wacce ta inganta, kuma kowa ya san cewa a tsaye yake. Saboda haka shi Aliko ba wargi yake yi ba, balle ku yi wasa da shi. Saboda haka ya zo ya fito da arzikin da da ba a san akwai shi ba, wanda gaba ɗaya ma Najeriya, duk da wanda suka so su lalata mishi tafiya, Allah ya danne su, ya zama ne cewa a yanzu tashi ce a gaba.
1: Ƙasashen da suka ci gaba na daga cikin masu auna ingancin kayan da ake sarrafawa kafin karɓarsu. La'akari da cewa Dangote na sayar da kayan da matatarsa ke sayarwa ko ke sarrafawa a Amurka da Turai, ko wannan ya taimaka masa wajen karɓuwa a duniya?
0: Sosai, musamman da farko, inda su hukumar kula da matatun mai suka so su hana shi shigo da waɗannan yin aikin shi
1: a Najeriya kenan.
0: Sayarwa ma ai gurɓatacce ne, bayan su maƙaryata ne sun san cewa su kansu in aka shigo da mai a matatar Dangote ake zuwa a auna a ga cewa wannan man ya kai ko ba bai kai ba. Banda haka, sai ya zama cewa yana kai mai ya sayar a Amerika, yana kai man jirgin sama ana kiran shi jet fuel, yana zuwa Turai a sai da shi, kuma jiragensu su hau su tashi su ji daɗin shi su yi amfani da shi, gobe su dawo. Hatta ya kai cewa Saudi Arabia ita kanta jet fuel da take saya da su diesel da petrol ta zo ta saya daga matatan Aliko Dangote, saboda ingancin kayan da yake da shi. Shi tashi da ya yi ya kafa wannan matatar man, wanda bai dogara ga ƙwararru daga Amerika kawai ko daga Turai, a'a, ya ɗebo akwai 'yan Indiyoyi da yawa, akwai 'yan China da yawa, akwai 'yan Faransa da yawa, wanda wannan ya bambanta da matatan man da shi Abdulsamad na Buwa yake yi a nan Akwa Ibom, wanda tashi za ta tace kaman gangan mai 200,000 a kullum, wanda shi wa ita waccan su ne suka ɗauka kadai, suka ba kamfani ɗaya yake aiki a kai. Amma shi na Aliko zama suka yi ana nan ana yi suna ganin abin da ake yi wanda suka zo suna gina an ɗebo su daban-daban kowa ya zo da irin nashi fasahar shine abin da yasa nashi ya bambanta kuma suna yin abin da yasa ana alfahari da wannan matata da kuma Najeriya gaba daya.
1: A bara Dangote ya sanar da kulle yarjejeniyar faɗaɗa matatarsa domin zama mafi girma a duniya. Wani tasiri hakan zai yi?
0: Yana da tasiri sosai musamman kaga a yanzu kusan kamfanoni biyu su ne suke da hannun jari a matatar Dangote. Na daidai shi ne Dangote kanshi wanda yana da hannun jari kusan ya kai 92.5 na matatar na ainihin jari na matatar. Sai NNPC wanda da suke da kusan ko 15% ne yanzu suna da kashi 7.5. A da yanzu da suka ga cewa ai da gaske ne ai sun sake lekowa akan ai suna son su kara jari shi kuma likwai ta kujira sai lokacin da muka kai kasuwa idan muka kai kasuwa sai ku zo ku saya. To wannan shi ne zai taimakawa wannan abin da ake kira listing wanda za a yi a London Stock Exchange, za a yi a Nigerian Stock Exchange, za kuma a yi a South Africa Stock Exchange, wato wajen kasuwar hannun jari na Nigeria da na Turai da kuma na ƙasar South Africa. Duk wanda yake so ya saya a duniya zai zo ya riga ana ganin cewa hannun jarin da zai sake za a sake na kusan 20 billion wato kowa da kowa da za su iya an aka yi to kowa sai je sai wannan hannun jarin yanda yake so sai aje. So wannan faɗaɗa ta da yayi zai sa hannun jarin zai bazu gaba ɗaya a duniya ba ma a Afirka ba.
1: A tattaunawar da muka yi da shugaban majalisar gudanarwar hukumar kula da hannayen jarin Najeriya Alhaji Umaru Kwairanga ya ce kullum tambayar su ake daga New York ko Nasdaq ko kuma London yaushe Aliko zai sayar da hannun jarin matatarsa. Anya kana ganin talakawan Najeriya za su iya samun wani abu daga cikin wannan hannayen jari idan an sayar da su a watan gobe?
0: Ya danganta da fahimtar talakan ko kuma ya danganta ga ƙwararrun da yake da su ana kiransu brokers. Su Aliko ya shirya yanda aka sauƙaƙa sayan wannan hannun jari lokacin da aka bude in har ka iya to za ka iya sa ma ka sayi hannun jarinka daga Najeriya ai daga gidanka daga gidanka za ka saya. In ba haka ba sai talakan nan ya tashi ya je ya samu hukumomin hannun jari kamfanoni na jari na jihohi ya yi musu magana za su karɓa su taimaka mishi. In ba haka ba kuwa sai dai ya samu broker wanda yana aiki a kasuwar hannun jari wadda take a Lagos.
1: To Honorable Ajiya Aliko Dangote ya gana da Prime Minister Canada ɗaya daga cikin manyan ƙasashen da suka ci gaba a harkokin kasuwanci da zuba jari. Kamar me wannan ke nufi dangane da karɓuwarsa a duniya?
0: To alhamdulillah da ya samu wannan shahara shi Alhaji Aliko Dangote. Amma ni in zan bashi shawara zan yi kokarin gaya mishi cewa ya yi kokari kar ya zama bishiyar giginya wanda mu da muke gida ya zama na ba mu more shi kamar yadda na gari don idan ya bari ya bar Najeriya din nan ya tafi Kenya ya yi ya tafi Canada ya yi a nan arewa ana buƙatan ya sa hannun jari a abubuwa da yawa da yawan gaske. Alal misali refinery ya kamata akwai byproducts da suke fitowa wanda ake sai da su a waje ya kamata ya tara yan kasuwan arewa ya ce musu to ga irin kamfanoni da za ku kafa na abubuwan robobin nan da za a yi amfani da su ko a wayan salula robobin da za a yi amfani da su ko a irin kayan fenti ko kayan duk dai abin da robobi suke za a yi amfani zai iya tara su ya gaya musu in kun yi za a samu amfani ba na wasa ba. To ni ban ga wannan hubbasan daga gefen wajen shi ba. Haka kuma fertilizer nan da ake yi
1: takin zamani
0: ana yin urea yanzu wanda kusan dukkan ta fita da ita ake a kai Brazil, America da sauran kasashe. To manoma suna son urea amma kuma banda haka manoma na buƙatan NPK masu nau'i da yawa wanda sun yi tsada yana sa hannu ya kamata sa hannun da zai yi farashi ya sauka ƙasa. To kaga manoman arewa da su ne suke ciyar da Najeriya da kuma sauran kasashen Afrika na yamma ya kamata su samu sauki akan sayan abubuwan taki daga refinerin shi za a yi maganin feshi ko na ciyayi ko kuma na kwari wanda suke damun shuka da aka yi to in dai za su samu amfani daga wajen Aliko to ya kamata ya tashi tsaye ya ga an inganta waɗannan ban cewa shi ya kafa waɗannan ƙananan kamfanoni ba ya tara ƴan kasuwan arewa ya gaya musu ga hanyoyin da za ku samu amfani daga matatata ba kar ku bari komai aka yi wanda za a yi amfani da shi a nan sai a ɗauki a fita da shi ƙasar waje to wannan in ya yi ya dawo da hankalin shi Najeriya a Najeriya ma ya dawo da hankalin shi arewa.
1: To a baya Dangote ya taɓa alƙawarin waiwayar harkar samar da wutar lantarki amma har yanzu shiru kake ji me ya kawo haka?
0: To kusan abin da ya kawo haka shine wannan raba hankalin shi da ya yi akan yin wata matatar a Kenya tsakanin Kenya da Tanzania to shi da kan shi ya yi alƙawari zai yi kamfanin wutar lantarki wanda yanzu Najeriya duk abin da take samu bai kai megawatt 5,000 ba ko kuma abin da ake sarrafawa to amma shi alƙawari zai yi gidan lantarki wanda zai dinga ba da megawatt din da ya ninka wanda Najeriya take samu so hudu wato zai yi masana'antar lantarki wanda za ta iya fito da 20,000 megawatt wanda ya fi ƙarfin abin da a yanzu Najeriya take bukata so wannan abu ne wanda ya kamata Alhaji Aliko Dangote ya mai da hankalin shi akan wannan alkawari da ya yi musamman cewa mu muna fatan cewa zai kafa headquarter wannan wajen wuta a arewa na biyu ya sake yin taba magana akan rijiyar mai a yanzu yana da lasin na rijiyar mai guda biyu wanda shi ma ya kamata ya inganta neman man saboda wanda suke so su mishi bukulu su mishi tarnaki ya kasa samun mai na zai sai ya je ya so daga kasan waje in ya bude yana da lasisi biyu wanda Obasanjo ya bashi kamfanin shi ya kamata su fara aiki kuma su zo arewa musamman inda aka tabbatar akwai mai tsakanin Bauchi da Gombe a wajen karamar hukumar alkaleri su zo a fara tonan wannan man kuma an tabbatar akwai iska gas mai karfi mai yawan gaske a wajen sannan nan ma ya kafa kamfanin shi akan su fito da wannan iskan gas da kuma mai da yake tare a dankare a wajen waɗannan suna da mahimmanci wajen farfado da arzikin arewa don rashin wuta yana ɗaya daga cikin abin da ya kashe masana'antu to saboda haka idan ya zo ya yi aiki zai inganta waɗannan abubuwa Haji Bashi.
1: Honorable Sama'ila Muhammad masanin tattalin arziki a Najeriya kuma tsohon ɗan majalisar tarayya mun gode sosai.
0: Na gode Alhaji Bashir.
2: To a gaida masanin tattalin arziki Honorable Sama'ila Muhammad kan wannan gudunmawa kuma da shi muka zo baki ɗayan shirin mu zagaye duniya na wannan ranar a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI da ku da kuka ba mu aron kunuwanku nimar sa da na shirya ke cewa a huta lafiya.
3: Haqiqa. Check this out. 1, 2, 3, 4. Gaya ya hannu ya shiga hat gaya ba shi da kosisi.

0: karfe 9 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, 8 kenan agogon TU da Ghana, sashen Hausa na Radio France International RFI aka kamo.
1: Umaru Sani.
0: Jama'a barkamu da sake saduwa ga kanun labaran duniya. Kungiyar Serap ta tabbatar da adalci a Najeriya ta bukaci 'yan takara 19 da ke zaurcin kujerar shugabancin ƙasar a zaben 2027 da su tabbatar sun bayyana wa al'umma ƙadirorin da suka mallaka. Gwamnatin Nijar ta gayyaci wasu kamfanonin sufurin fasinja biyu bayan wani mummunan hatsari ya halaka sojojin ƙasar aƙalla 17. Mayakan Huti na Yemen su yi ikirarin kai hari kan matatar man Saudiya. Tunzu ga labaran yadda suke. Kungiyar Serap fatakar tabbatar da adalci a Najeriya ta bukaci 'yan takara 19 da ke zaurcin kujerar shugaban ƙasa a zaben 2027 da su bayyana dukiyoyin da suka mallaka da su da iyalansu gabanin zaben da ke tafe. Kazalika Serap ta yi kira ga 'yan takarar da su bayanin hanyoyin da suke samun kuɗaɗensu tare da ɗaukar alkawarin ba za su sayan ƙuri'a ko ba da cin hanci da rashawa a lokutan zaɓe ba. Wannan matuƙa wannan buƙatar da yana ƙunshi a cikin wata wasiƙa da ƙungiyar ta aikewa 'yan takarkarin a jiya Asabar. Dakarun rundunar Operation Fansan Yamma mai yaƙi da ta'addanci a arewa maso yammacin Najeriya ta sanar da ceto mutane 33 da 'yan bindiga suke garkuwa da su a ƙaramar hukumar tsafe ta jihar Zamfara. Ranar Asabar da ta gabata aka ceto mutanen bayan an samu sahihan bayanai kan yunƙurin sace su lokacin da suke ƙoƙarin tsallakawa yankin Magazu a ƙaramar hukumar ta tsafe. A cewar wata sanarwa da jami'in yaɗa labarai na rundunar GTF Laftana Kanal Aliyu Danja ya wallafa, an kai farmakin ne tare da gudunmawar rundunar 'yan sandan jihar da ke aikin tabbatar da tsaro. A jihar Edo ma wato ke yamma maso yammacin Najeriya, 'yan bindigan ne suka kashe sakataren ƙaramar hukumar Ioma, wani dattijo ɗan shekaru 85 a duniya. Bayanai da jaridar Daily Post ta tattara sun bayyana mutumin da Ruben Owi wanda ke matsayin jagora a cikin al'ummarsa. Ministan sufurin jamhuriyar Nijar Manjo Kanal Abdurrahman Ahmadu ya gayyaci ganawa da kamfanonin jigilar fasinja STF da Sonatrav a ofishinsa a gobe Litinin kwana biyu bayan wani taho mugamma tsakanin motocin kamfanonin ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama ciki har da sojoji a yankin Dukku-Dukku na jihar Tawa. A cikin wata sanarwa da ya fitar ranar Asabar, ministan sufurin ya ce akalla mutum 22 da suka hada da sojoji 17 suka mutu yayin da wasu 37 suka samu raunuka. An kammala babban taro na duniya kan 'yancin bakin haure karo na 17 a jamhuriyar Benin a jiya Asabar. To, wasu ruwan sama da aka yi kamar da bakin kwarya sun haddasa rugujewar gidaje akalla 50 a wani yanki da ke lardin Tajile a kasar Chadi. Bayan nan farko sun ce ko baya ga gidajen da suka ruje an samu salwantar ɗaruruwan bishiyoyi. Ko da ke zuwa yanzu ba a samu hasarar rai ba a wannan al'amarin. An tabbatar da mutuwar akalla mutane 13 a wani sabon hari da kungiyar ADF mai da'awar ta'addanci ta kai Mombasa a lardin Ituri da ke arewa maso yammacin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo. Wata kungiyar kare haƙƙin al'adama ta ce an kai harin a daren Juma'a wayewar garin Asabar duk da kasancewar dakarun rundunar samar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya MONUSCO a yankin. Mutanen da harin ya ritsa da su mazauna wani ƙauye ne da ake kira Banana Ecole a masarautar Babila Babombi. Wata ƙungiyar kare madan al'ummar yankin ta ce 'yan bindigar sun kuma sace fararen hula da ba a san adadinsu ba. A Afirka ta Kudu, yau Lahadi ake bikin tunawa da kawo ƙarshen mulkin nuna wariyar launin fata sama da shekaru 70 da suka gabata. Rana irin ta yi wa a shekarar 1956 mutum sama da 20,000 daga ɓangarori daban-daban na al'ummar ƙasar suka gudanar da zanga-zangar nuna adawa da mulkin wariyar launin fata da kuma bambance-bambance da ake nuna wa mata. To, sai dai shekaru 70 bayan gudanar da zanga-zanga har yanzu matan na cikin mawuyacin hali. Mayakan Houthi na Yemen da ke samun goyon bayan Iran sun yi ikirarin kai hari kan wata matatar mai mallakin Saudiya a gaɓar ruwan Bahar Ahmar, inda aka ga tashin gobara ko da yake hukumomin Saudiya sun ce ai nasarar shawo kan lamarin. Kakakin mayakan Houthi Yahya Sari ya ce dakarunsu sun kai hari matatar mai ta Aramco da ke Jazzan a kudu maso yammacin Saudi Arabia. Yana mai danganta harin da na ramuwar gayya kan kutsen da Saudiya ta yi a arewa maso yammacin Yemen. ministan harkokin wajen Saudiya ya sanar cewa jami'an tsaron kamfanin Aramco sun nasarar kashe wata wuta da ta tashi da sanyin safiya a ƙarshen watan Yulin da ya gabata. Mayakan Houthi suka haramta wa jiragen da kuma Saudiya bi ta tekun Bahar Ahmar tare da kaifa maki a wurare daban-daban cikin Saudiya. Prime Minister kasar Yahudu Benjamin Netanyahu a wannan Lahadi yayi watsi da shirin shugaban Amurka Donald Trump mai kudurori 15 kan sake gina zirin Gaza, yana mai cewa dakarunsa ba za su taba janyewa daga yankin Bahar sai an kammala kwance damarar mayaka Hamas. A ƙarshen watan Yulin da ya gabata, shugaban Trump na Amurka ya shaida cewa tattaunawa da aka yi a birnin Cairo na Masar tsakanin masu shiga tsakani da wakilan kungiyar Hamas ya cimma yarjejeniyar tabbata da damar kwance da marar mayakan Hamas a mataki-mataki a yankin na Gaza. Tumadala labarin kenan ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake haduwa cikin wani sabon shirin mu zagaye duniya, shirin da ke bitar muhimman abubuwan da suka faru a makon da muka yi ban kwana. Sunana Umar Sani daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Za mu so mu shirin daga gabas ta tsakiya, inda a ranar Juma'a kasashen Saudiya, Pakistan da kuma Turkiya suka kulla yarjejeniyar tsaro a tsakaninsu a daidai lokacin da ake ƙara samun tashin hankali a gabas ta tsakiya. Yarjejeniyar da aka rada wa suna yarjejeniyar Makka, ko baya ga fannin tsaro ta tanadi ƙarfafa alaƙar da ke tsakanin kasashen, wannan kuwa na zuwa 'yan kwanaki bayan mayakan Houthi na Yemen da ke samun goyon bayan Iran sun kaddamar da hare-hare a kudancin Saudiya. Dr. Ibrahim Adamu, mai sharhi kan lamurran yau da kullum a Jami'ar Harvard ta Amurka da ke haɗaɗɗiyar daular Larabawa, ya yi mana tsokaci a kai.
2: Babu shakka wannan yarjejeniya zai taimaki ƙasar Saudi Arabia a ganin cewa lalle wannan ƙasashe suna da ƙarfi a abin da ya shafi a yankin Asia. Amma dai wannan yarjejeniya lalle ba za su yi tasiri a daidai wannan lokaci ba, domin an riga an samu takun saka tsakanin Saudi Arabia wato da ƙasar Iran, musamman abin da ya shafi wannan arangama da ake yi da ƙasar Amurka, sannan da ma abin da ya shafi kungiyar Houthi na Yemen. Duk wannan wato bangare guda biyu idan ka kalla, an samu takun saka da Saudi Arabia ne kafin a kulla wannan yarjejeniya. So don haka wannan yarjejeniya zai yi aiki ne a wajen wannan abin da yake faruwa tsakanin wannan kasashe guda biyu, wato kasar Iran da kuma abin da ya shafi wato kungiyar Houthi na Yemen. Domin watannin baya ma idan ka kalla za ka ga lalle akwai wannan yarjejeniya tsakaninsu da Pakistan, wanda har ma sojojin Pakistan a yanzu haka suna cikin Saudi Arabia. Amma wannan bai hana ita daga bangaren Iran ta kuma ci gaba da kai hari wato Saudi Arabia ma, sannan daga kuma bangaren Houthi ita ma ta ci gaba da kai hari wato kasar Saudi Arabia.
0: Daga batun tsaro, shirin zai karkata akalarsa zuwa fagen wasanni, inda hukumomin kwallon kafar duniya ke ci gaba da janyo goyon bayan da suke yi wa shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya Gianni Infantino, bayan yunkurinsa na cefanar da wani bangare na hannun jarin gasar cin kofin duniya ya cutura. Bayan hukumomin kwallon kafar Turai da na Arewaci da kuma kudancin Amurka har ma da na Asiya, hukumar kwallon kafar Norway ita ma ta bi sahu wajen janye goyon bayan da take yi ma Gianni Infantino, inda ta bukaci da ya gaggauta ajiye aikinsa. To sai dai a gefe guda, manyan daraktocin hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA sun jaddada goyon bayan da suke yi wa jagoran nasu Gianni Infantino, wanda ke cikin tsaka mai wuya saboda hasarar dimbin goyon bayan da yake ci gaba da yi daga hukumomin kallon kafa a mataki kasashe da yankuna. Daraktocin na FIFA sun bayyana matsayar da suka cimma ne bayan taron da suka yi ranar Alhamis a Morocco, inda suka nemi afuwa kan kuskuren da aka tafka na kokarin sayar da wani kason hannun jarin hukumar ga 'yan kasuwa. Domin shi yadda masu fashin baki kan wasanni ke kallon wannan lamarin, mun tuntubi Najib Shehu da ke Nigeria.
3: Gaskiya Infantino yana cikin, za mu iya cewa, wani lokaci da bai taba fuskanta ba tun da yake hukumar kwallon kafa, saboda akwai kasashe manya irin su Ingila, Wales da Serbia da Finland, duk da a bayyane sun nuna cewa ba su goyon bayan wannan shugaba a lokacin da za a yi sabon wato Congress kenan a ka shekara mai zuwa. In gaskiya ka duba ka ga waɗannan abubuwan duk da dai da sauran lokaci kafin a shiga shekara mai zuwa, amma bana tunanin cewa sauki ne ga shi Infantino. Sannan kuma hakuri da ya bayar kamar ya ƙara tada hayaniyan abubuwan ne, saboda kasashe da yawa suna gani cewa ashe ya san cewa kuskure ne ya nuna cewa kuma ga abin da zai na nuna cewa zai shigo da wasu wato kamfanoni su saka kuɗi a ɗauki kofin duniya da sauran wasu hannun jari da yake so ya saida da hukumar ƙwallon ƙafa ta FIFA. Gaskiya za mu iya cewa yanzu aka tabbatar da an kawo wani wanda zai nema wannan kujeran mai ƙarfi ko daga irin nahiyar Turai ko daga South America, bana iya ganin Infantino zai kai labarin shi. RFI
0: yanzu kuma za mu leƙa yankin Afrika, inda ƙasashen Uganda da Morocco suka sanar da aniyar tura sojoji zuwa zirin Gaza a ƙarƙashin shirin shugaba Amurka Donald Trump na shimfiɗa zaman lahiya a yankin bayan cimma yarjejeniyar sulhu a tsakanin ɓangarorin da ke rikici da juna a ƙarƙashin shirinsa na kwance ɗamarar ƙungiyar mayaƙan Hamas. A makon da muka yi bankwana, Majalisar Dokoki Uganda ta amince da shirin tura dakanun ƙasar Gaza a wani zama da ta yi. Abdullahi Isa ya haɗa mana wannan rahoto.
4: A ƙasar ta Uganda, matakin tura sojoji zuwa Gaza ya haifar da tattaunawa a zauren majalisa. A cewar ɗan majalisa Karim Masaba, batun tura sojojinmu zuwa wani wuri mai haɗari kamar Gaza, inda Isra'ila ke kai hari jehi-jehi, ba za a iya amincewa da shi ba.
0: A jamhuriyar Nijar, hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasar Koldef ta ce ta yi nasarar ƙwato sefa biliyan 74 a hannun waɗanda suka yi rubda ciki da dukiyar jama'a a ƙarƙashin gwamnatin da aka hambarar. A cikin watanni 11, Koldef ta ce ta yi nasarar tattara tsabar kuɗi sefa biliyan 12. Babban jami'in hukumar Kanal Zannu Musa Agali ne ya bayyana hakan yayin ganawarsu da shugaban ƙasar Janar Abdurrahman Chani a ranar Larabar da ta gabata. Abdu Dan Neto, ɗaya daga cikin 'yan ƙungiyoyin farfulla a ƙasar, ga kuma abin da yake cewa kan wannan hoɓɓasar ta hukumar Koldef.
5: Hadda yake akwai wasu waɗanda suke neman a'a. Waɗannan wanda aka samu kuɗin nan gare su sai an tona su, sai an haɗu su wane ne su, kuma sai an hukunta su. Duk ba mu ƙi wannan ba, amma yanzu abin da muka hiso tunda ana cewa a yi refunde, a karɓu dukiyar ƙasa ta komo, tunda ba ga wannan gwamnati ba aka fara, tun gwamnatin Tanja aka fara ake cewa in wanda ya kwashi kuɗin ƙasa ya maido, mu kuma ban fatan mu dama a maido.
6: Masararo, ka shiga shirwarka da ke damunka ta neman sanin manyan al'amura da suka ɗauki hankali a sassan duniya ta hanyar kasancewa tare da shirinmu kewaye duniya a ranakun Asabar a shirin safe na ƙarfe 7 agogon Najeriya, 6 kenan agogon Ghana, sai kuma maimaicinsa a shirinmu na dare ƙarfe 9 agogon Najeriya, 8 kenan agogon Ghana a ranar Lahadi daga nan sashen Hausa na Arafai.
0: To za mu rufe shirin a Najeriya, inda fitaccen attajirin ƙasar Aliko Dangote yau ya zama fuskar Afrika a harkokin kasuwanci da zuba jari, inda shugabannin ƙasashen duniya ke neman sa ruwa a jallo domin zuba jari a ƙasashensu ta hanyar samar da masana'antu. Bayan samar da gagarumar matatan man fetur a Najeriya a kan $20 billion, wadda a yanzu kimarta ta zarta $40 billion, yanzu kuma ya fara aikin faɗaɗa ta domin zama mafi girma a duniya, baya ga shirin gina wata sabuwa a gabashin Afirka. Akan haka, Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da masanin tattalin arziki Honorable Sama'ila Muhammad, ga kuma yadda zanta wasu ta gudana.
7: Masanin tattalin arziki Honorable Sama'ila Muhammad, me kake ganin ya sa Aliko Dangote ya shahara a harkokin kasuwancinsa?
8: Alhaji Aliko Dangote ya zama abin misali ga duk ɗan Afirka baki, ba ma Najeriya kawai ba, tunda ya fito ya yi irin abin da ba taɓa yi a Najeriya ba. A da masu kuɗi, yadda muka san su masu kuɗi, sai dai a yi ta tara kuɗi, a yi ta tara kuɗi, a mutu a bar dukiya. Amma shi lokacin da ya fara nashi business din, ya zauna ya ja layi akan cewa shi zai gina masana'antu ne waɗanda za su ɗauki mutane su ba su aiki, kuma su fito da kaya su sai da su a samu amfani ga al'umma. Kusan waɗannan muradai su ne suka iya sa shi ya zama wani tubali na gini mai ƙarfi, inda duk inda ya shiga an san cewa shi ba mai wargi ba ne, shi da gaske yake yi. Saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin abin da suka ɗaukaka shi, kuma Allah ya ɗaukaka shi ya zama babban attajiri, ɗan kasuwa, abin kwaikwayo, da kuma wanda duniya gaba ɗaya tana misali da shi. Kusan shi ne ɗan kasuwa daga Najeriya ko daga Afirka wanda duk wani shugaba a duniya in ya ɗau waya ya buga, ina son ganka nan da awa uku ko nan da awa hudu mutumin zai yadda ya zo, saboda ya san ba shirme zai yi mishi ba.
7: To matatar Dangote da ya gina akan $20 billion, wadda a yau ake kimanta ta cewa ta zarce dala biliyan 40 ko ta taka rawa wajen inganta harkokin kasuwancin sa.
8: Ita wannan babbar matata wadda take da injina da za su tace mai kaman ganga 650 a kullun. A duniya ita ce wacce ta zama ta farko a irin wannan aiki da za a yi. Akwai wanda suke tace abin da ya fi haka yawa, amma ba layi ɗaya ba ne, ba single trend ba ne. So saboda haka wannan matata da ta yi tana da inganci sosai, kuma Allah da ikon shi ya sa ta fito a lokacin da ta yi tasiri mai kyau. Ta fito lokacin da ake yaƙi na Ukraine, ta fito yanzu lokacin da ake yaƙi da Iran da Amerika da Isra'ila, wanda mai ana wahalan samu, kuma ta zo ta mai da gurbin man da ake ta shigo da shi Afrika. Banda haka wannan matata ta yi sanadi waɗansu matatu a Turai da yawansu sun rufe tunda yanzu ba su da kasuwa a Afrika, ba ma Najeriya kawai ba. So babban matata ce wacce ta inganta, kuma kowa ya san cewa a tsaye yake, saboda haka shi Aliko ba wargi yake yi ba balle ku yi wasa da shi. Saboda haka ya zo ya fito da arzikin da da ba a san akwai shi ba, wanda gaba ɗaya ma Najeriya duk da wanda suka so su lalata mishi tafiya, Allah ya danne su, ya zama ne cewa a yanzu tashi ce a gaba.
7: Kasashen da suka ci gaba na daga cikin masu auna ingancin kayan da ake sarrafawa kafin karɓar su. La'akari da cewa Dangote na sayar da kayan da matatarsa ke sayarwa ko ke sarrafawa a Amurka da Turai, ko wannan ya taimaka masa wajen karbuwa duniya?
8: Sosai, musamman da farko inda su hukumar kula da matatun mai suka so su hana shi shigo da waɗannan yin aikin shi
7: a Najeriya kenan.
8: Da yake sayarwa ma ai gurɓatacce ne, bayan su makaryata ne sun san cewa su kansu in aka shigo da mai a matatar Dangote ake zuwa a auna a ga cewa wannan man ya kai ko bai kai ba. Banda haka sai ya zama ne cewa yana kai mai ya sayar a Amerika, yana kai man jirgin sama ana kiran shi jet fuel, yana zuwa Turai a sai da shi, kuma jiragensu su hau su tashi su ji daɗin shi su yi amfani da shi gobe su dawo. Hatta ya kai cewa Saudi Arabia ita kanta jet fuel da take saya da su diesel da petrol ta zo ta saya daga matatan Aliko Dangote, saboda ingancin kayan da yake da shi. Shi tashi da ya kafa wannan matatar man, wanda bai dogara ga ƙwararru daga Amerika kawai ko daga Turai, a'a ya ɗebo akwai 'yan Indiyoyi da yawa, akwai 'yan China da yawa, akwai 'yan Faransa da yawa, wanda wannan ya bambanta da matatan man da shi Abdulsamad na Buwa yake yi a nan Akwa Ibom, wanda tashi za ta tace kaman gangan mai 200,000 a kullum, wanda shi wa ita waccan su ne suka ɗauka kadai suka ba kamfani ɗaya yake aiki a kai. Amma shi na Aliko zama suka yi ana nan ana yi suna ganin abin da ake yi, wanda suka zo suna gina an ɗebo su daban-daban, kowa ya zo da irin nashi fasahar, shi ne abin da ya sa nashi ya bambanta, kuma suna yin abin da ya sa ana alfahari da wannan matata da kuma Najeriya gaba ɗaya.
7: A bara Dangote ya sanar da kulle yarjejeniyar faɗaɗa matatarsa domin zama mafi girma a duniya. Wani tasiri hakan zai yi?
8: Yana da tasiri sosai, musamman kaga a yanzu kusan kamfanoni biyu su ne suke da hannun jari a matatar Dangote. Na daidai shi ne Dangote kanshi, wanda yana da hannun jari kusan ya kai 92.5 na matatar, na ainihin jari na matatar. Sai NNPC wanda da suke da kusan ko 15% ne, yanzu suna da kashi 7.5. A da yanzu da suka ga cewa ai da gaske ne, ai sun sake lekowa akan ai suna son su kara jari. Shi kuma Aliko ya ku jira, ku jira sai lokacin da muka kai kasuwa, idan muka kai kasuwa sai ku zo ku saya. To wannan shi ne zai taimakawa wannan abin da ake kira listing, wanda za a yi a London Stock Exchange, za a yi a Nigerian Stock Exchange, za kuma a yi a South Africa Stock Exchange, wato wajen kasuwar hannun jari na Najeriya da na Turai da kuma na kasar South Africa. Duk wanda yake so ya saya a duniya zai zo ya riga ana ganin cewa hannun jarin da zai sake za a sake na kusan 20 billion. Wato kowa da kowa da za su iya, an aka yi to kowa sai je ya sayi wannan hannun jarin yanda yake so sai ya aje. So wannan fadada ta da yayi zai sa hannun jarin zai bazu gaba ɗaya a duniya ba ma a Afirka ba.
7: A tattaunawar da muka yi da shugaban majalisar gudanarwar hukumar kula da hannayen jarin Najeriya, Alhaji Umaru Kwairanga ya ce kullum tambayar su ake daga New York ko Nasdaq ko kuma London. Yaushe Aliko zai sayar da hannun jarin matatarsa? Anya, kana ganin talakawan Najeriya za su iya samun wani abu daga cikin wannan hannayen jari idan an sayar da su a watan gobe?
8: Ya danganta da fahimtar talakan ko kuma ya danganta ga ƙwararrun da yake da su, ana kiran su brokers. Su Aliko ya shirya yanda aka sauƙaƙa sayan wannan hannun jari. Lokacin da aka bude in har ka iya, to za ka iya sama ka sai hannun jarinka daga Najeriya, ai daga gidanka. Daga gidanka za ka saya. In ba haka ba, sai talakan nan ya tashi ya je ya samu hukumomin hannun jari, kamfanoni na jari na jihohi, ya yi musu magana za su karɓa su taimaka mishi. In ba haka ba kuwa, sai dai ya samu broker wanda yana aiki a kasuwar hannun jari wadda take a Lagos.
7: To Honorable Aji Aliko Dangote ya gana da Prime Minister Canada, ɗaya daga cikin manyan ƙasashen da suka ci gaba a harkokin kasuwanci da zuba jari. Kamar me wannan ke nufi dangane da karɓuwarsa a duniya?
8: To, alhamdulillah da ya samu wannan shahara shi Alhaji Aliko Dangote. Amma ni in zan ba shi shawara, zan yi kokarin gaya mishi cewa ya yi kokari kar ya zama bishiyar giginya wanda mu da muke gida ya zama na ba mu more shi kamar yadda na gari. Don idan ya bari ya bar Najeriya din nan, ya tafi Kenya ya yi, ya tafi Canada ya yi, a nan arewa ana buƙatan ya sa hannun jari a abubuwa da yawa da yawan gaske. Alal misali, refinery ya kamata akwai byproducts da suke fitowa wanda ake sai da su a waje. Ya kamata ya tara yan kasuwan arewa ya ce musu, to ga irin kamfanoni da za ku kafa na abubuwan robobin nan da za a yi amfani da su ko a wayan salula, robobin da za a yi amfani da su ko a irin kayan fenti ko kayan duk dai abin da robobi suke za a yi amfani. Zai iya tara su ya gaya musu in kun yi za a samu amfani ba na wasa ba. To ni ban ga wannan hubbasan daga gefen wajen shi ba. Haka kuma fertilizer nan da ake yi,
7: takin zamani,
8: ana yin urea yanzu wanda kusan dukan ta fita da ita ake akai Brazil, America da sauran kasashe. To manoma suna son urea, amma kuma banda haka manoma na buƙatan NPK masu nau'i da yawa wanda sun yi tsada. Yana sa hannu, ya kamata sa hannun da zai yi farashi ya sauka ƙasa. To kaga manoman arewa da su ne suke ciyar da Najeriya da kuma sauran ƙasashen Afirka na yamma, ya kamata su samu sauki akan sayan abubuwan taki daga shi, daga refinerin shi za a yi maganin feshi ko na ciyayi ko kuma na ƙwari wanda suke damun shukar da aka yi. To in dai za su samu amfani daga wajen Aliko, to ya kamata ya tashi tsaye ya ga an inganta waɗannan. Ban ce wai shi ya kafa waɗannan ƙananan kamfanoni ba, ya tara ‘yan kasuwan arewa ya gaya musu ga hanyoyin da za ku samu amfani daga matatata. Ba kar ku bari komai aka yi wanda za a yi amfani da shi a nan sai a ɗauki a fita da shi ƙasar waje. To wannan in ya yi, ya dawo da hankalin shi Najeriya, a Najeriya ma ya dawo da hankalin shi arewa.
7: To a baya Dangote ya taɓa alƙawarin waiwayar harkar samar da wutar lantarki, amma har yanzu shiru kake ji, me ya kawo haka?
8: To kusan abin da ya kawo haka shine wannan raba hankalin shi da ya yi akan yin wata matatar a Kenya, tsakanin Kenya da Tanzania. To shi da kanshi ya yi alkawari zai yi kamfanin wutar lantarki wanda yanzu Najeriya duk abin da take samu bai kai megawatt 5,000 ba, ko kuma abin da ake sarrafawa. To amma shi alkawari zai yi gidan lantarki wanda zai dinga bada megawatt din da ya ninka wanda Najeriya take samu so hudu, wato zai yi masana'antar lantarki wanda za ta iya fito da 20,000 megawatt, wanda ya fi ƙarfin abin da a yanzu Najeriya take bukata. So wannan abu ne wanda ya kamata Alhaji Aliko Dangote mai da hankalin shi akan wannan alkawari da ya yi, musamman cewa mu muna fatan cewa zai kafa headquarter wannan wajen wuta a arewa. Na biyu, ya sake yin taba magana akan rijiyar mai. A yanzu yana da lasin na rijiyar mai guda biyu, wanda shi ma ya kamata ya inganta neman man, saboda wanda suke so su mishi bukulu, su mishi tarnaki ya kasa samun mai na zai sai ya je ya so daga kasan waje. In ya bude, yana da lasisi biyu wanda Obasanjo ya bashi kamfanin shi, ya kamata su fara aiki kuma su zo arewa, musamman inda aka tabbatar akwai mai tsakanin Bauchi da Gombe a wajen karamar hukumar alkaleri. Su zo a fara tonan wannan man, kuma an tabbatar akwai iska gas mai karfi mai yawan gaske a wajen. Sannan nan ma ya kafa kamfanin shi akan su fito da wannan iskan gas da kuma mai da yake tare a dankare a wajen. Waɗannan suna da mahimmanci wajen farfado da arzikin arewa, don rashin wuta yana ɗaya daga cikin abin da ya kashe masana'antu. So saboda haka idan ya zo ya yi aiki zai inganta waɗannan abubuwa. Haji Bashir.
7: Honorable Sama'ila Muhammad, masanin tattalin arziki a Najeriya kuma tsohon ɗan majalisar tarayya, mun gode sosai.
8: Na gode Alhaji Bashir.
0: To a gaida masanin tattalin arziki Honorable Sama'ila Muhammad kan wannan gudunmawa, kuma da shi muka zo baki ɗayan shirin mu zagaye duniya na wannan ranar, a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI da ku da kuka ba mu aron kunuwanku. Nimar sa da na shirya ke cewa a huta lafiya.
9: Haqiqa, check this out. 1, 2, 3, 4. Gaya ya hannu ya shiga hat gaya, ba shi da kosisi.

0: karfe 7 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi, 6 kenan agogon TU da Ghana, sashen Hausa na Radio France International RFI aka kamo.
1: Umaru Sani.
0: Jama'a barkamu da wannan lokacin ga kanin labaran duniya. Wani rahoton hukumar da ke diddige yawan jama'a a duniya ya sanya birnin Kano da ke Nigeria a jerin biranen da suka fi yawan jama'a a duniya. Kasashen IS sun yi watsi da zargin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da ya danganta matsalar tsaro da tabarbari a arewacin kasarsa da kwararar 'yan ta'adda da ke hitowa daga waɗannan kasashen. Mayakan Houthi na Yemen sun kaddamar da hare-hare kan dakarun gwamnati da ke samun goyon bayan Saudiya. Tun ziga labarin yadda suke. Rahoton hukumar da ke kididdigen yawan jama'a na duniya ya sanya jihar Kano a matsayi ta tara cikin birane da suka fi yawan jama'a da suka hada da Shanghai na Beijing da na kasar China, sai kuma Delhi da Mumbai a kasar India da kuma Kinshasa a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo da Karachi a kasar Pakistan, inda kasashen alkalumma suka nuna cewar birnin Kano na dauke da mutane akalla miliyan 17,500. Shamsiyya Haruna dauke da karin bayani.
2: Waɗannan alkalima na Kano ana hasashen cewar na iya kaiwa miliyan 20 nan da shekarar 2030, wanda ka iya samar mata da ci gaba idan an yi tanadi na musamman domin samar wa matasa sana'o'in da za su dogara da kansu ko kuma su zame mata matsala sakamakon rashin ayyukan yi. Jaridar Daily Trust ta rawaito masanan na cewa wannan yawan al'ummar ba karamar kasuwa bace da kuma zama wurin zuba jari da fadada kayan more rayuwa, amma sun ce irin wannan ci gaba na zuwa da wasu kalubale irin na karancin gidajen zama da karancin sufuri, makarantu da asibitoci da kuma isasshen tsaftataccen ruwan sha hadi da wasu kayayyakin more rayuwa. Hukumar da ke kula da karuwar jama'a a biranen ta danganta karuwar jama'ar Kanan da karin haihuwar da ake samu wanda ya kai kashi 3.5 da kuma kaurar baki da ke zuwa jihar daga ciki da wajen Najeriya saboda zaman lafiyar da ake samu da kuma harkokin kasuwanci. Rahoton dai ya ce a 1991 yawan mutanen da ke zama a cikin Kano ba su wuce miliyan 3 ba, amma kuma a wannan shekara adadin ya tashi zuwa miliyan 17,510,247 a cikin shekaru 35.
0: To hukumar lada basuka ta kasa a Najeriya DMO ta bayyana cewa bashin da ake bin kasar ya kai naira trillion 159.3 sakamakon karin naira trillion 9 da aka samu a cikin shekara guda da ta gabata. Hukumar ta kuma ce a watanni 3 na farko wannan shekara gwamnati ta biya kudurwa akan basukan da ya kai naira trillion 3.1. Kasashen Mali, Burkina Faso da kuma jamhuriyar Niger a ƙarshen kawancin su na su yi watsi da zargin shugaban Najeriya Bola Tinubu cewar matsalar tsaron kasashen ne ke ƙara ta'azzara matsalar tsaron a arewacin kasar. Nasiru Sani na ɗauke da ƙarin bayani.
3: Tuni dai waɗannan kasashe na Mali, Burkina Faso da Niger suka fice daga jikin kungiyar kasashen ECOWAS domin kafa tasu kungiyar kawancen. Shugaban Najeriya ya yi zargin cewar wasu daga cikin 'yan ta'addan da ke hana Najeriya zaman lafiya 'yan kasashen ƙetaren ne, yayin da yake cewa wasu daga cikinsu kuma sun fito ne daga waɗannan kasashen guda uku. Sai dai ministan harkokin wajen Burkina Faso Jean-Marie Traore ya ce ba haka abin yake ba, domin ɗaukacin kasashen guda huɗu matsala guda suke fuskanta. Ministan ya ce abin da suka yi tunanin shugaban Najeriya zai faɗa shi ne yadda aka yi matsalar ta ta'azzara maimakon neman alaƙanta ta da kasashen da ke makwabtaka da juna. Wakilan waɗannan kasashe na IAS da uku sun kuma gayyaci jakadan Najeriya a Wagadogo domin gabatar masa da rashin amincewarsu da kalaman shugaban bayan taron da suka yi a ranar Juma'a da ta gabata. Traore ya ce babu hannunsu kan rikicin da ke faruwa a Najeriya, kuma makiyan Najeriya na can wani wuri daban. Wannan da kaddamar na zuwa ne a daidai lokacin da rashin tsaro tsakanin kasashen yankin Sahel ke ƙara kamari, ciki har da hare-haren da ake kaiwa cikin kasashen na IAS daga masu ikirarin jihadi, yayin da Najeriya ke fama da 'yan bindigar da ke garkuwa da mutane domin karɓar diyya.
0: To kungiyar mayakan jinin mai da'awar jihadi ta sake kai wani hari kan sansanin sojin Mali a yankin San a tsakiyar kasar. Alkalman da ba na hukuma ba sun ce an kashe sojin kasar a ƙalla 12 yayin harin. Sai dai bayan shafe tsawon lokaci ana ba ta kashi tsakanin dakarun Mali da mayakan jihadin, rundunar sojin Mali ta ce ta kwata iko da sansanin daga hannun mayakan na jinim. To a jamhuriyar Niger, wani hadarin motocin safa biyu daga wasu kamfanonin jigilar fasinja wanda ya auku a yammacin ranar Juma'a ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 22 ciki har da sojoji 17. tuni ministan musufarin kasar ya gayyaci wakilan kafarorin da lamarin ya shafa a wannan litinin ofishin sa dan lalubo hayoyin hana saki afkuwar hakan a nan gaba. Abba Saidu na kungiyar motocin sufurin fasinja a jihar Agadez take arwacin Nijar ya muna tsokaci akai
4: matakin da ya kamata ta doka sai an sa tsaro da yawa ya zamanto fasajen da ke ciki ne a direbobin ne akwai lokacin da ya kamata su tsaya wuri kaza har su kai wani lokaci manya daga nyame in ta taso ta iskantawa ta kwana da sai ta zo ne kenan ya kamata gwamnati ya doki mataki ya sa tsaro bisa kan wanga abu kuma ya doki mataki yanayin da zai kontrolin hatta da direbobi masu tukin motar nan fasinjan ne a'a ko an su ne suke LFS su zo su shiga suna ma fasajojin illa ko suna busa musu wani abu fasaje ya yi kwana ko ma menene ya kamata dai wanga abu a dibash ban ma san misalin da zamu doka a bisa wanga mace-macen da aka yi bisa na cikin karkin nan gwamnati ya kamata ta sa tsaro bisa wannan abu ta dauki mataki akan wannan mace-macen nan Allah ya kama mana gaba ki din
0: Abba Saidu na kungiyar sufurin fasinja a jihar Agadez to an kammala babban taro na duniya kan yancin bakin hauri karo na 17 a jamhuriyar Benin a ranar Asabar taron wanda ya hada wakilan kasashe sama da 100 da kuma ɗaruruwan kungiyoyi ya tattauna batutuwan da suka shafi adalci tsakanin mutane da yanayin siyasa da kuma yancin tafiye-tafiye To an tabbatar da mutuwar akalla fararen hula 13 a wani sabon harin da kungiyar ADF mai da'awar ta'addanci ta kai Mombasa a lardin Ituri da ke arewa maso yammacin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ce an kai harin a daren Juma'a wayewar garin Asaba duk da kasancewar dakarun don samar da zaman lahiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya MONUSCO a yankin. Mutanen da harin ya ritsa da su mazauna wani ƙauye ne da ake kira Banana Ecole. A masarautar Babila Bambobi wata kungiyar kare mada al'ummar yankin ta ce an bindigar sun kuma sace fararen hula da ba a san adadin su ba a Afrika ta kudu an gudanar da bikin tunawa da kawo ƙarshen nuna wariyar launin fata musamman kan mata bakaken fata a kasar sai dai shekaru 70 baya har yanzu matan na fuskantar tsandama da cin zarafi To Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sake bayyana adawarsa da shirin zaman lafiyar Gaza da shugaba Donald Trump ya gabatar yayin da ya ce ba zai janye dakarunsa ba daga yankin Gazar ba. Dangane da ɗaukar wannan matakin na Netanyahu muka tuntuɓi Dr. El-Harun Muhammad na cibiyar manufofin ƙasashen duniya kuma ga tsokacin da ya yi.
5: Watsin da Prime Minister Isra'ila yayi na yarjejeniya da aka cimma ba abun mamaki bane dama sun saba yi ma dokoki da yarjejeniya karan tsaye su taka dokoki su kibin ka'idojin da aka shimfiɗa na samun fahimtar juna da yarjejeniya kuma matukar za a bar yahudun Isra'ila suna yi ma dokoki karan tsaye suna watsi da yarjejeniyar da aka cimma to ba za a samu zaman lafiya ba haka za a yi ta dinga wannan fitintunin kuma wannan watsi da yana da alaka da tafiya America da yi satin da ya wuce yadda za a iya samu zaman lafiya mai dorewa da wamammiya shine a koma kudurorin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi dangane da haƙƙoƙin Falasɗinawa da yadda aka shata wuraren Larabawa dole sai an koma ga wannan ka'idan da wannan tsarin kuma muddin Prime Minister Isra'ila zai ci gaba da yi ma dokokin duniya karan tsaye to fitina ba dole sai an koma ga wannan ka'idan da wannan tsarin kuma muddin Prime Minister Isra'ila zai ci gaba da yi ma dokokin duniya karan tsaye to fitina ba ta kare ba so

0: shekarar 2024 wadda aka shirya a shekarar 2025. Sai kuma wato kasuwar ciniki ta 'yan wasanni wadda Aston Villa na duba yiwuwar daukar Erik na Real Madrid kenan a matsayin aro a yayin da Roma ke nuna sha'awarta akan Erik din. Erik dai ya shafe rabin kakar wasa da ta gabata a matsayin aro a kungiyar Olympic Lyonnais da ta fara sai dai bayanai daga kungiyar Real Madrid na cewa sabon kofin wato coaching kungiyar Jose Mourinho yana bukatar dan wasan ne da ya tsaya a kungiyar saboda yana bukatar sa. To kaga ya zamanto Erik dai yana da gwabi kenan.
1: Haka.
0: In duk wanda ya siye shi ba zai ji kunya ba. Sai kuma Marcus Rashford ya koma filin atasayin Manchester United shi ma a Carrington. Rahotanni sun ce Rashford ya koma Carrington din ne sansanin Manchester United yayin da yake shirin sake komawa cikin tawagar kungiyar bayan da ya shafe kakar wasanni biyu inda ya tafi a matsayin aro shi ma.
1: To
0: wai aro.
1: Amma a karkashin aro akwai makudan kuɗaɗe.
0: A sosai kuwa.
1: Kamar irin aro wanda ka sani.
0: A ba aro irin wanda za a ce ba na aron bayran ka ne abin da bane wanda ba ko sisi. Wannan na iya zama sabuwar dama ga Rashford domin ya farfado a Manchester United din kenan. Dan wasan gaba kuma na Masar Umar Marmush ya zura kwallaye biyu wanda ya baiwa Manchester City damar doki Atletico Madrid da ci 3-1 a wasansa na karshe na sada zumunta kafin fara wasan kakar bana wanda aka buga a birnin Seoul na Korea ta Kudu.
1: Haka.
0: To wato in ka duba abubuwan wasannin motsa jiki musamman kwallo wato ita tana tafiya da wani abu ne kamar dai sauran wasannin yadda ka san shari'a wanda kake ganin ya iya wasa sai ka ga an maka shi da kasa
1: da kake zance wasanni. Akwai wata mata yar Ingila yar shekara kusan 90 a duniya da ta rike wani kambu na ta hau kan fuka-fukan jirgi aka yi ta shawagi da ita a sama
0: akan fuka-fukan jirgi
1: na sarar kafa tarihi sosai.
0: To fa to Allah ya kyauta.
1: To a gaida Nasiru Sani yanzu kuma ga shirinmu na siyasa.
2: Masu sauraronmu barkamu da wannan safiya da fatan an tashi lafiya. Ga wasu daga cikin manyan labaran siyasar Najeriya da suka fi ɗaukar hankali. Bari mu soma da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasar INEC da ta bayyana cewa ta yi wa jam'iyyu sassauci a cikin sabbin matakan da ta gindaya na miƙa sunayen 'yan takarar gwamna da na majalisun jihohi gabanin zaɓen na 2027, inda hukumar ta tsawaita musu kwanakin gabatar da sunayen 'yan takararsu maimakon ranar 8 ga watan Agusta, ta mayar da shi zuwa 11 ga watan, wanda ta ce daga wannan rana ta rufe karɓar sunayen 'yan takara, har ma ta buƙaci jam'iyyu su bi ƙa'idojinta yadda ya kamata domin kaucewa rikicin shari'a. Ita kuwa ƙungiyar SIRAP ta aika da buɗaɗɗiyar wasiƙa ga kafatanin 'yan takarar shugaban ƙasa 19 da za su fafata a zaben na 2027 da ke neman kowane ɗan takara ya fito fili ya bayyana dukkanin kadarorinsa da na matansa da kuma 'ya'yansa, tare da bayyana asalin hanyoyin da ya bi ya mallaki gidaje da hannun jari kafin a gudanar da zaben na baɗi. Haka kuma ta buƙaci siran tsuwar ƙin amfani da dabarun sayan ƙuri'u kamar rarraba kuɗi ko kayan abinci ga masu zaɓe. Ko da yake dokar ƙasar ba ta tilasta wa 'yan takara yin hakan ba kafin zaɓen, sai dai SIRAP ta bayyana cewa matakin zai baiwa 'yan Najeriya damar tantance gaskiya da riƙon amana na waɗanda ke neman shugabancinsu. Ƙungiyar ta kuma ce wannan zai taimaka wajen samar da daidaito a fagen takara ta yadda za a zaɓi shugabanni bisa cancanta da gaskiya, maimakon yin amfani da tarin dukiya wajen neman haramtattun ƙuri'u. Ko yaya masana siyasa ke kallon wannan kira na SIRAP? Ga abin da Dr. Nazifi Wadame ga tarike cewa
3: a kasashen da aka ci gaba ba ma sai an tambaya ba, shi dan takara yake fitowa ya faɗi abin da ya mallaka don ya tsare mutuncinsa a wurin waɗanda za su zaɓe shi. Amma in an yi maganar tasiri, to tasirin ɗan kaɗan ne, domin a gwamnatance dai tasirin ba a ga ya yi wata rana ko ba da wata ma'ana ba, domin ba a ɗaukan mataki a kan wannan ɗin. Za a ga mutum ya zo ya shigo a siyasa yana talaka watakila gidansa ɗaya motarsa ɗaya, bayan tenuwa ya gama shekara 4 sai kuma a ga ya mallaki manya-manya abubuwa, ya sai gidajen makotansu gaba ɗaya, ya gina kuma ya mammalaki manya-manyan wasu har da jami'o'i da manyan sto-sto da manya-manyan gidaje a Abuja. Bai zama ma wani abun kunya ba.
2: Game da jita-jitar goyon bayan Tinubu a zaben 2027 kuwa, babban jigon jam'iyyar

0: NDC Buba Galadima ya ce kusan gwamnoni 34 na jihohin Najeriya suna marawa shugaban baya domin tazarci a zaben 2027. Sai dai ya ce gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad na ɗaya daga cikin waɗanda har yanzu ba su yanke takamaiman hukunci kan inda suka dosa ba.
1: Alƙalma sun bayyana cewar birnin Kano ne na tara a duniya wajen yawan jama'a saboda samun alƙalman mutane miliyan 17 da rabi da ke birnin. Menene tasirin waɗannan alƙalma ga ci gaban jihar? Ta yaya yawan jama'ar zai amfani jihar da Najeriya baki ɗaya? Kuna iya aiko mana ra'ayoyinku ta shafinmu na Facebook ko kuma lambarmu ta WhatsApp mai alamar ƙari 234-706-6661.
2: Tuma da Allah sai a aiko da saƙonni yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
3: Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Sannu ba da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jarici tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Isa al'ada shirin na lafiya jarici kan mayar da hankali kan batutu wanda suka shafi lafiya ko kuma kalubalen da ke fuskantar fannin na kula da lafiya da nufin ankarar da jama'a ko kuma mahukunta don daukar matakan gyara. A wannan makon shirin ya mayar da hankali kan sake barkewar cutar kwalara ko kuma amai da gudawa a jihar Borno, lamarin da ya jefa dimbin jama'a a yanayi na matukar damuwa musamman bayan da rahotanni ke cewa an sami yaduwar cutar har a yankunan da ake ajiyar dimbin mutanen da rikicin Boko Haram ya raba da matsugunansu. Kungiyar likitocin kasa da kasa ko kuma Medicine Sans Frontier wato MSF da ke tabbatar da barkewar cutar da ce akwai jimillar mutane fiye da 35,000 da yanzu haka suka harbu da wannan cuta mai hadari. Babbar jami'ar MSF mai kula da ayyukan lafiya Rangi Wurantika Sudrajat ta alakanta bullar annobar ta kwalara da karancin tsaftataccen ruwan sha da kuma cinkoson jama'a a wasu yankuna.
4: So what's happening right now in Borno state? Since the beginning of May, we've seen
5: abinda yake faruwa yanzu haka a jihar Borno. An samu barkewar cutar kwalara tun daga farkon watan Mayu. Alkaliman sun ƙara a cikin makonnin nan da suka shuɗe. Muna shaida ganin wuraren da barkewar cutar ke yin kamari. Dalilin kuma yasa cutar ke hayayyafa abubuwa ne da suka haɗu. Akwai yiwuwar gurɓacewar hanyoyin ruwan sha, mutane da zama a cinkushe ba tare da cikakkiyar tsaftar muhalli ba. Kuma yanayin damuna da rashin gano cutar da wuri a cikin wanda ya kamu da ma rashin zuwa asibiti akan lokaci.
4: So MSF in response to this, we are working together with the State Ministry of Health.
5: Kungiyar MSF da ke aiki tare da ma'aikatar lafiya ta jihar Borno mun samar da cibiyar kula da masu fama da wannan cuta wanda a yanzu ake da gidaje sama da 300. Kuma muna kula da wasu cibiyoyi na yaki da wannan cuta ta kwalara. Zuwa ranar 12 ga watan 7 mun magance wannan cuta ga mutane 23,500 da ke fama da wannan cuta ta kwalara. Bayan wannan kuma akwai tawagar jami'an lafiya suna zagayawa wurare da ake samun barkewar cutar domin fadakar da al'umma a yankunan. Maganar gaskiya ana samun gibi a wasu wurare don kuwa akwai karancin ayyukan rigakafi a wasu wurare. Kuma muna da yakinin cewar yaki da yaduwar cutar yana buƙatar dauki fiye da haka.
3: Bayanai na nuni da cewa kusan galibin asibitoci da cibiyoyin lafiya da ke jihar ta Borno na fuskantar cinkoso sakamakon lalura-laluran da jama'a ke fuskanta tun bayan faduwar damuna. Ƙari kan annobar kwalara da ake fuskantar barkewar ta, Mamman Umar Kida guda ne cikin waɗanda wannan annoba ta kwalara ko kuma amai da gudawa ta yi kamari a yankin su tun bayan bullar sha. Yayin zantawarsa da Bilyamin Yusuf ya labarta mana yanayin zaman ɗarɗarɗa suke a yanzu.
6: Mahaifiyar makwabcina ne abin ya same ta. So ana zanne ko cikin dare ko kawai ta ji cikin ta ya kuka gur hakan nan. Kawai sai ta fara zawo daga nan kawai ame yanke mata. Aka ɗauke ta aka kai ta asibiti. Ana zuwa asibitin kuma take kuma aka fara fefesa mana magani mu da muka kai ta. Aka sa mata drip. So har ta samu sauki ma dai washe gari kenan ita da kanta ma sai ta nemi sallama. Bayan an sallame ta kenan ta zo gida bayan kwana biyu abin ya sake tashi mata. To ina tashi mata wato ta bai wuce minti 30 hakan nan ba. Kawai sai Allah mata rasuwa.
7: Bayan ta rasu din me aka zo aka yi a gida?
6: Eh to mu da kanmu ne kawai dai muka hada kudi muka sai magani muka fesa gida amma gaskiya ba sake mana wannan ba a gwamnatin ce ba.
7: To ya girman wannan ciwo yanzu musamman abin da yake faruwa yanzu haka irin ciwo amai da gudawa.
6: To gaskiya ya kashe mutane da dama ya kashe mutane da dama wanda ma ba a san adadin mutane da za a fada ba dan abu ne wanda sarakila ne zai iya kama kai ne cikin minti 30 wasu ma wanda ba su da hanyar da za su kai asibiti ma kama a sani ma sai ga ya kashe mutum.
7: To kamar yanzu an gaya muku matakan kariya da za ku yi ku kare kanku daga kamuwa da irin wannan cututtuka.
6: Shine ne an koya mana kan cewa duk abin da za a ci dai a wanke hannu sannan kuma a daina sanya abubuwa kan hanya anyhow. So a tsaftace gidaje da muhalli.
3: Da yake cutar ta kwalara na sahun cutuka masu hadari da kuma suke buƙatar ɗaukar matakan gaggawa da tsaftace muhalli don takaita yaduwar ta hatta a asibitoci inda ake kula da masu larurar da ma gidajen da aka samu bullar ta har ma da sauran waɗanda ba su ga bullar ta ba don baiwa kai kariya. Dr. Kakama Hadi Gazali ya ce likitoci a wannan karan sun zage damtse wajen aikin wayar da kan jama'a don ganin an baiwa kai kariya.
8: Akan cutan amai da gudawan nan likitoci suna abubuwa da dama wato abu na farko kuma mafi muhimmanci shine wato duk in asibiti da aka kai wani mara lafiya da amai da gudawa a cikin garin Maiduguri nan likitoci ne a ciki suke bada wannan kulawa so suke gani su tabbatar da cewa hakan da gaske alamomin cholera ne kuma su suke bada magunguna kuma inda ya kamata suna yi wa iyayen yara ko kuma iyaye wanda abin ya same su bayanai wanda zai nuna cewa su san cewa abubuwan nan matsaloli ne da ya kawo saboda damuwan muhalli kuma shawaran da muke ba su yawanci akan cewa a tsaftace muhalli a kuma kula da wanke hannaye akan lokuta da ya kamata in aka ci abinci bayan an ci abinci kamin a ci abinci idan aka wanke yaro bayan an wanke yaro kuma muna gaya musu cewa yawanci wannan cutan akan iya daukan shi ta hanya ne wanda mutum ya taba abu da matsalan nan wato yawanci kuma a ban gida ne ake samuwa so kaga duk inda aka wanke yaro ko aka shiga ban gida aka wanke kai da sauransu ana iya samun wannan matsaloli so muna musu bayanin yanayin yanda ake daukan cutan saboda wannan ma zai taimaka musu kuma muna kira ga jama'a su kula da wayannan abubuwan da muka faɗa kuma in aka wannan matsalan ya taho su yi kokari su yi bayani da gaggawa cikin hanzari su faɗi cewa fa gashi nan akwai matsalan kuma su je asibiti mafi kusa wanda ake ganin irin wayannan marasa lafiya kuma in matsalan ya kai da tsanani ma ba za su iya tafiya ba suna iya kiran hukumar agaji gaggawa wato na sibiri kenan ambulance a bisa numban waya irin wannan 08000000033.
3: Wakilin Mobil Yaminu Yusuf ya yi kokarin ji daga bakin masu fama da wannan larura sai dai galibin asibitocin da ake kula da su an killace inda aka ajiye su don gudun daukar cutar da kuma yada ta a wasu yankuna sai dai Alhaji Gwani Alhaji Adam wani mazaunin birnin Maiduguri ya ce yanayin yaduwar cutar ya wuce yadda ake tunani.
9: Gaskiya abun ya wuce inta ko me za a ce gaskiya abun kan ba daɗi yana muna gani ya ragu amma yanzu karuwa yake dan yanzu za ga mutum kuna tare da shi ya ga kwalara dan shikirin yan nan ran Lahadi nan muka yi sallah azhar da asar da shi bayan tara na dare wannan majalisa ya shiga gida kawai amai da guda kawai ya kama shi addarin ya rasu ya kwana a nan an goma shi timari something yaron shi ma haka lafiyar shi kalau ya dawo kawai kamar wasa ne ya fara din nan amai da gudawa shi ma muka je janayizar sa yanzu yar abokina tana wannan question bayan wajen transformer nan ita ma amai da gudawa ne Allah ya sa aka abun ya fara aka doka kai yanzu tana karba magani a wajen to abun ne ya zama worse gaskiya ya zama yayyawa yayi zama ruwan dare sosai
7: kuma yanzu akwai wani matakan kariya ne da ake fadakarwa saboda a samu a kiyaye kai daga kamuwa da wannan cuta
9: ana ce dai akwai likitoci ana ya kamata da kinsa a zo a bi anguwa fesa magani ko wani amma wasu yaro abun ya faru ka dauka ka kai asibiti to tukuna zuwa fesa gidan ma duk wannan wani ma baya da katin shi baya da kati da kiyon sa wannan a zo ajiye anguwa ni kuma wayar da kan mutane bulamomi a zo a same su duk wannan abun ya faru ya kamata a yi yanda za a mataki gwamnati tana kokari gaskiya amma har yanzu ya kamata abun yana yawata wannan su dauka wasu mataki da su zo anguwa ni ko irin goma bulamomi ko zo su wayar da mutane su aje standby mutane anguwa ni dai shawara nake ba da amma baka abun yayyawa na kashe mutane
3: kwalara lafiya cuta mai hadari na sahun cutukan da ke matakar kisa a kasashe irin Najeriya inda kwararru a bangaren na kiwon lafiya ke alakanta yawan bullar ta da rashin daukar matakan tsaftace muhalli da cimaka. Wasu alkalma na nuni da cewa kashi 2.4 zuwa 3.5 na yawan waɗanda suka kamu da cutar ta kwalara ko kuma amai da gudawa ne ke mutuwa. Alkalman da ba sa wakiltar lokacin da aka ga bullar annobar cutar wadda kuma galibi Najeriya ke ganin yawaitar zuwanta lokaci zuwa lokaci. Ko a bara, wasu alkalman hukumar lafiyar kasar sun ce mutane 5,000 cutar ta kashe cikin shekaru 5 da suka gabata, alkalman da suka matakar tayar da hankali.

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Cameroon da Chadi, bakwai kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International RFI aka kamo.
1: Umaru Sani.
0: Jama'a barkamu da sake saduwa ga kanin labaran duniya. Hukumar da ke kula da basukan Najeriya ta sanar da cewar yanzu haka bashin da ake bin kasar ya kai naira tiliyan 159. Tawagogin Kamaru da tsakiyar Afirka ta Kudu, Afirka wato ta tsakiya, na ganawa a yawun da domin warware rikicin kan iyaka da ke tsakanin su. Yau ake fara shari'ar mutuwar fitaccen mawakin Amurka Tupac Shakur shekaru 30 bayan kisansa. To yanzu ga labaran yadda suke. Hukumar da ke kula da basukan Najeriya ta sanar da cewa yanzu haka bashin da ake bin kasar ya kai naira tiriliyon 159.3 sakamakon ƙarin naira tiriliyon 9.9 da aka samu a cikin shekara guda da ta gabata. Hukumar ta kuma ce a watanni uku na farko wannan shekara gwamnatin ta biya kuɗin ruwa akan basukan da ya kai naira tiriliyon 3.1. Ko yaya masana tattalin arziki ke kallon wannan tafiya? Dr. Kasum Karba Kurfi, masanin tattalin arziki, ya mana tsokaci akai.
2: In ka diba a duniya ba mu kadai bane muke cin bashi, America ta haikuwa cin bashi, mai bi mata China, mai bi mata Japan, a duniya kenan. A nan ƙasa Afirka, in ka dauki Misira, in ka dauki Afirka ta Kudu, dukkan su suna da basu suka da yawa kafin ka zo wajen Najeriya. Abinda da yake shawara gwamnati ta yi taka tsantsan, kada a ciwo bashi in ba ya zama wajibi ba. Wata sa'a yakan zama dole ne dan yawanci kudaden da aka amso su fiye da kishi 44.8 na kudaden kasar waje ne, kuma ba za ka yi amfani da naira ka biya su ba. So dole in suna sa biya su wata sa'a sai ka amso bashin ka sake biya, wanda muke kira kamar cin bashin daudawar ƙauye. A amso wani bashi a kuma biya wani bashi, amma dai mafi ma'ala shine idan gwamnati za ta yi kokari ta baka arzikin zai kai lokacin da za a rage cin bashi, kuma wannan shine mafi ma'ala.
0: Dr. Kasum Kurfi, masanin tattalin arziki a Najeriya. To birnin Kano da ke Najeriya ya shiga cikin jerin manyan birane 10 na duniya da suka fi yawan jama'a, inda kasashen hasashen alkalumman suka nuna cewar birnin na dauke da mutane akalla miliyan 17.5. Rahoton hukumar da ke kididdigan yawan jama'a ta duniya ya sanya Kano a matsayin ta tara cikin biranen da suka fi yawan jama'a a tsakanin kasashen China da India da Pakistan da kuma Kinshasa. To kungiyar da ke kokarin tabbatar da adalci a tsakanin al'umma a Najeriya, Seraf, ta bukaci 'yan takara 19 da ke zawarcin kujera a zaben 2027 da su bayyana kadarorin da suka mallaka da su da iyalansu. Seraf ta bukaci 'yan takarar da su bayyana ma jama'a hanyoyin da suke samun kudadensu. Yanzu kuma sai Kamaru, inda Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya da Kamun suka fara wata tattaunawa a Yaounde biyo bayan wani rikici akan iyakokin kasashen biyu da ke neman faɗaɗa zuwa wasu biranen kasashen, kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilinmu Ruwana Shehu Usman ya aiko mana daga Garwa.
3: Kasashen da ke zama aminan juna sun tsinci kansu cikin wani rudani bayan da wasu jami'an tsaron Kamaru suka tsallaka zuwa kasar ta Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ba tare da izini ba. Ya sa kasar ta tuhumi jami'an da laifin cin hanci, wani abin da ya haifar da rikici tsakanin kasashen. Bruno Yapenda shine ministan harkokin cikin gida da kananan hukumomi na Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya.
4: Mu'amalar mu nan ba za mu ta obare wasu bata gari su kawo mana rudani ba. Duk wani zaman lafiya da kasar ke alfahari da shi ya samu ne daga Kamaru.
3: Shi ma takwaransa na kasar Kamaru, Paul Atanganji, ya ce suna ci gaba da samar da mafita.
5: Muna da bayanai game da abubuwan da suka faru, ba za mu bari abu ya baci ba. Ina tabbatar muku wannan ganawar za ta samar da mafita.
3: Sani Muhammad, masanin diplomasiya ne a kasar
6: Kamaru da Jamhuriyar Afirka Tsakiya. In ka duba a bangaren tsaro, kasashen suna da iyaka mai tsayin sama da kilomita 770 da wani abu. Saboda kalubale ne babba. Sanarwar ƙarshe da aka bayar an tabbatar da cewa lalle an samu matsala, amma za a yi aiki domin fitar da tsare-tsare waɗanda za su taimaka wajen shawo kan matsalolin da ake iya fuskanta.
3: Duk da hankula sun kwanta, amma akwai yiwuwar tattaunawar ta samar da mafita wajen ƙara ƙarfafa tsaro tsakanin ƙasashen biyu. Rilwanu Shehu Usman, Garwa, RFI.
0: To kungiyar mayakan jinin mai da'awar shahadi ta sake kai wani hari kan sansanin sojin Mali da ake yankin San a tsakiyar kasar. alkalman da ba na hukuma ba sun ce an kashe sojojin kasar a kalla 12 yayin harin. Sai dai bayan shafe tsawon lokaci ana ba ta kashi tsakanin dakarun Mali da mayakan jihadin, rundunar sojojin Mali ta ce ta kwato iko da sansanin daga hannun mayakan na Jinim. Kasar Algeria ta tallafa wa Niger da jirage masu sauka angulu hudu da kayan yaki don tallafa ayyukan rundunar tsaron kasar. Shugaban Hausan sojojin Algeria Said Shanigriha ya jagoranci bikin mika kayayyakin ga gwamnatin Niger a ranar Lahadin da ta gabata a birnin Yamai. Da wannan matakin, Algeria na kokarin karfafa alakar da ke tsakaninta da makwabta, musamman wajen magance matsalar tsaro a iyakoki. To, an kammala babban taro na duniya kan incin bakin haure karo na 17 a jamhuriyar Benin. Taro wanda ya hada wakilan kasashe sama da 100 da ɗaruruwan kungiyoyi ya tattauna batutuwan da suka shafi tabbatar da adalci tsakanin mutane da yin siyasa da incin tafiye-tafiye da dai sauransu. A ƙarshen taron, mahalatan su yi kira da babban murya da aka kawo ɗauki ga al'umma Haiti da ke cikin tsaka mai wuya domin ta iya shirya makamancin wannan taron a shekarar 2027. To, duk da cewa an cika shekaru 70 da gudanar da gagarumin tattakin mata na shekarar 1956 wanda aka yi domin yakar nuna wariya a Afirka ta Kudu, mata a ƙasar suna korafin cewa har yanzu ba su kai ga samun cikakken inci ba, tare da cewa suna da burin da ake musu na nuna musu wado nuna raunin launin fata. Bugu da ƙari ma, rashin daidaito a wuraren aiki da bambance-bambancen samun dama tsakanin maza da mata nuna cewa akwai sauran aiki a gaba. Rakiya Sa'idu, ‘yan Najeriya ce da ke aiki a jami'ar Cape Town a ƙasar ta Afirka ta Kudu, ga abin da take cewa.
7: Har yanzu akwai ishu na abin da ake kira gender-based violence. So, yawancin mata, cin zarafin mata a kowane matsala sosai a ƙasar mu. Akwai kuma har yanzu akwai kuma rashin daidaiton albashi tsakanin maza da mata. Kuma za ka ga ma wurin aiki ne yawancin mata ne entry da mid-level career. Amma a can ceiling din career din za ka ga akwai matan, amma kusan kashi 67 duka maza ne suke a top-level management na wuraren aiki. Shi wannan taken wannan shekarar na bikin shi ne mace mai tattalin arziki ta ce za ta sa ƙasa ta zama mai ƙarfi. Wato, yana tunatar da ni cewa ba a sa Afirka kaɗai ba, duka a Afirka, cewa tsaro, dogaro da kai da lafiyar mata shi ne babban ginshiƙi da zai kawo mana ci gaba a Afirka gaba ɗayanmu.
0: Rakiya Sa'idu, wata ‘yar Najeriya da ke aiki a jami'ar Cape Town a Afirka ta Kudu. To, an tabbatar da mutuwar akalla wato mutane 13 a wani harin da ake zargin kungiyar IDF mai da'awar ta'addanci ta kai a arewacin jamhuriyar demokradiyyar Congo. To, yau Litinin ake fara sauraron shari'a kan mutuwar fitaccen mawakin Amurka Tupac Shakur shekaru 30 bayan kisan wulakancin da aka yi masa. Ranar 13 ga watan Satumba 1996, Tupac Shakur ya rasa ransa yayin wani rikici da ɗaya gungun da ba sa ga miciji a tsakiyar Las Vegas. Mutum ɗaya ne tilo da ake wa laƙabi da Kifi D ake zargi da kisa harin da ya kai ga kisan Tupac Shakur, ko da yake ya musanta hannu a lamarin. Firaministan ƙasar Yahudu Benjamin Netanyahu a jiya Lahadi ya yi watsi da shirin shugaban Amurka Donald Trump mai sharuɗa 15 kan sake gina zirin Gaza, yana mai cewa dakarunsa ba za su taɓa ficewa daga yankin ba har sai an kammala kwance ɗamarar mayakan ƙungiyar Hamas. A ƙarshen watan Yulin da ya gabata, shugaban Amurka Donald Trump ya shaida cewa tattaunawa da aka yi a birnin Cairo na Masar tsakanin masu shiga tsakani da wakilan ƙungiyar Hamas ya cimma yarjejeniya da za ta ba da damar kwance ɗamarar mayakan Hamas a mataki-mataki a yankin na zirin Gaza. Amurka ta bayyana shirin a matsayin wata gagarumin hanya kawo ƙarshen rikicin Hamas da Isra'ila. Mayakan Houthi na Yemen da ke samun goyon bayan Iran su yi ikirarin kai hari kan wata matatar mai mallakin Saudiya a gaɓar ruwan Bahar Ahmar inda aka ga tashin gobara, ko da yake hukumomin Saudiya sun ce ai nasarar shawo kan wannan lamarin. Kakakin mayakan Houthi Yahya Sari ya ce dakarunsu sun kai hari matatar mai ta Aramco daga Jazan a kudu maso yammacin Saudiya. madala labaran kenan. Labarin wasanni Nasiru Sani ya shigo. Nasiru kaga ga sunan ɗan Super Conference suna buga wasan da aka doke sai gaba. Akwai wani daga cikin masu bibiya ya ce wai ɗan tawagar Super Conference sai nauyi ne shi yasa.
8: To, kasa. Abin dai ana nan ana ta fashin baki akan al'amuran. Yace ya gansa sun yi tiba-tiba to ya za a yi a yabin kirki. To wannan batu dai ana iya cewa kallo ya koma sama a gasar cin kofin ta nahiyar Afrika ta mata ta shekarar 2026. Za a buga ta ƙarshe a Morocco bayan da aka fitar da zakar da ke kare kanmu wato Najeriya kenan wacce ta lashe gasar tun a shekarar 2022.
0: Wato ka san abin da ya safi aka yafi wasan yafi ɗaukar hankali musamman rashin nasarar Najeriya. Ka san Najeriya ita ta fito kowace ƙasa ɗaukar lashe wannan gasar
8: kwarai da gaske.
0: Cikin gasa kusan
8: 13
0: duka guda 10 ta kwashe.
8: Kwarai da gaske.
0: Kaga saboda haka an ga mai riƙe da kambu kuma ana waje da ita to kaga
8: ana waje da ita. To manya-manyan tumatuman duk sai zabga sa yake da ƙasa.
0: Gaskiya haka.
8: Shine abin da sai a hankali kawai. Ana sa ran kwana guda da wannan wasa ne mai masaukin baki Morocco ta kawo ƙarshen kare kambun Afrika ta kudu da ci 2-1 ita ma a Rabat inda ta yi nasarar samun gurbi na takale da a gasar cin kofin duniya ta mata ta FIFA ta shekarar 2027 wacce za a buga a Brazil.
0: Amma ka san ko ba komai wasan zai ƙayatar ai.
8: A sosai kuwa. To Afrika ta kudu dai ta lashe wannan gasar ce a shekarar 2022 kafin Najeriya ta sake lashe gasar a shekarar 2024 wadda aka shirya a shekarar 2025. Sai kuma wato kasuwar ciniki ta 'yan wasanni wadda Aston Villa na duba yiwuwar ɗaukar Erik na Real Madrid kenan a matsayin aro a yayin da Roma ke nuna sha'awarta akan Erik din. Erik dai ya shafe rabin kakar wasa da ta gabata a matsayin aro a kungiyar Olympic Lyonnais da ta fara sai dai bayanai daga kungiyar Real Madrid na cewa sabon kofin wato kocin kungiyar Jose Mourinho yana buƙatar ɗan wasan ne da ya tsaya a kungiyar saboda yana buƙatar sa. To kaga ya zamanto Erik dai yana da gwabi kenan.
0: Haka.
8: In duk wanda ya siye shi ba zai ji kunya ba. Sai kuma Marcus Rashford ya koma filin atisayen Manchester United shi ma a Carrington. Rahotanni sun ce Rashford ya koma Carrington ɗin ne sansanin Manchester United yayin da yake shirin sake komawa cikin tawagar kungiyar bayan da ya shafe kakar wasanni biyu inda ya tafi a matsayin aro shi ma. To wai aro.
0: Amma a karkashin aro akwai makudan kuɗaɗe.
8: A sosai kuwa.
0: Kamar irin aro wanda ka sani.
8: A ba aro irin wanda za a ce ba na aron bayan ranka ne abin da bane wanda ba ko sisi. Wannan na iya zama sabuwar dama ga Rashford domin ya farfado a Manchester United ɗin kenan. Dan wasan gaba kuma na Masar Umar Marmush ya zura kwallaye biyu wanda ya baiwa Manchester City damar doki Atletico Madrid da ci 3-1 a wasansu na ƙarshe na sada zumunta kafin fara wasan kakar bana wadda aka buga a birnin Seoul na Koriya ta Kudu.
0: Haka.
8: To wato in ka duba abubuwan wasannin motsa jiki musamman kwallo wato ita tana tafiya da wani abu ne kamar dai sauran wasannin yadda ka san shari'a wanda kake ganin ya iya wasa sai ka ga an maka shi da ƙasa
0: da kake zance wasanni. Akwai wata mata 'yar Ingila 'yar shekara kusan 90 a duniya da ta riƙe wani kambu na ta hau kan fuka-fukan jirgi aka yi ta shawagi da ita a sama
8: akan fuka-fukan jirgi
0: na nasarar kafa tarihi sosai.
8: To fa to Allah ya kyauta.
0: To a gaida Nasiru Sani yanzu kuma ga shirinmu na siyasa.
9: Masu sauraronmu barkanmu da wannan safiya da fatan an tashi lafiya. Ga wasu daga cikin manyan labaran siyasar Najeriya da suka fi ɗaukar hankali. Bari mu soma da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasar INEC da ta bayyana cewa ta yi wa jam'iyyu sassauci a cikin sabbin matakan da ta gindaya na miƙa sunayen 'yan takarar gwamna da na majalisun jihohi gabanin zaɓen na 2027, inda hukumar ta tsawaita musu kwanakin gabatar da sunayen 'yan takararsu maimakon ranar 8 ga watan Agusta, ta mayar da shi zuwa 11 ga watan, wanda ta ce daga wannan rana ta rufe karɓar sunayen 'yan takara, har ma ta buƙaci jam'iyyu su bi ƙa'idojinta yadda ya kamata domin kaucewa rikicin shari'a. Ita kuwa kungiyar SERAP ta aika da budaddiyar wasika ga kafatanin yan takarar shugaban kasa 19 da za su fafata a zaben na 2027 dake neman kowanne dan takara ya fito fili ya bayyana dukkanin kadarorinsa da na matansa da kuma yayansa tare da bayyana asalin hanyoyin da ya bi ya mallaki gidaje da hannun jari kafin a gudanar da zaben na baɗi. Haka kuma ta buƙaci siran tsuwar kin amfani da dabarun sayan ƙuri'u kamar rarraba kuɗi ko kayan abinci ga masu zaɓe. Ko da yake dokar ƙasar bata tilastawa ƴan takara yin hakan ba kafin zaben, sai dai SERAP ta bayyana cewa matakin zai baiwa ƴan Najeriya damar tantance gaskiya da riƙon amana na waɗanda ke neman shugabancin su. Ƙungiyar ta kuma ce wannan zai taimaka wajen samar da daidaito a fagen takara ta yadda za a zaɓi shugabanni bisa cancanta da gaskiya maimakon yin amfani da tarin dukiya wajen neman haramtattun ƙuri'u. Ko yaya masana siyasa ke kallon wannan kira na SERAP? Ga abin da Dr. Nazifi Wadame Gatari ke cewa.
10: A kasashen da aka ci gaba ba ma sai an tambaya ba shi dan takara yake fituwa ya faɗi abin da ya mallaka don ya tsare mutuncinsa a wurin waɗanda za su zaɓe shi. Amma in an yi maganar tasiri, to tasirin ɗan kaɗan ne. Domin a gwamnatance dai tasirin ba a ga ya yi wata rana ko ba da wata ma'ana ba, domin ba a ɗaukan mataki a kan wannan ɗin. Za a ga mutum ya zo ya shigo a siyasa yana talaka, wataƙila gidansa ɗaya, motarsa ɗaya, bayan tenuwa ya gama shekara huɗu sai kuma a ga ya mallaki manya-manyan abubuwa. Ya sai gidajen makotansu gaba daya ya gina, kuma ya mamallaki manya-manyan wasu har da jami'o'i da manyan store-store da manya-manyan gidaje a Abuja. Bai zama ma wani abun kunya ba.
9: Game da jita-jitar goyon bayan Tinubu a zaben 2027 kuwa, babban jigon jam'iyyar NDC Buba Galadima ya ce kusan gwamnoni 34 na jihohin Najeriya suna mara wa shugaban baya domin tazarci a zaben 2027. Sai dai ya ce gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad na ɗaya daga cikin waɗanda har yanzu ba su yanke takamaiman hukunci kan inda suka dosa ba.
11: Alƙalmala sun bayyana cewar birnin Kano ne na tara a duniya wajen yawan jama'a saboda samun alƙalamin mutane miliyan 17.5 da ke birnin. Menene tasirin waɗannan alƙalma ga ci gaban jihar? Ta yaya yawan jama'ar zai amfani jihar da Najeriya baki ɗaya? Kuna iya aiko mana ra'ayoyinku ta shafinmu na Facebook ko kuma lambarmu ta WhatsApp mai alamar ƙari 234-706-6661.
0: To madalla sai a aiko da saƙonni yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
12: Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci sannu ba da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Isa al'ada shirin na lafiya jari ce kan mayar da hankali kan batutu wanda suka shafi lafiya ko kuma kalubalen da ke fuskantar fannin na kula da lafiya da nufin ankarar da jama'a ko kuma mahukunta don daukar matakan gyara. A wannan makon shirin ya mayar da hankali kan sake barkewar cutar kwalara ko kuma amai da gudawa a jihar Borno, lamarin da ya jefa dimbin jama'a a yanayi na matukar damuwa musamman bayan da rahotanni ke cewa an sami yaduwar cutar har a yankunan da ake ajiyar dimbin mutanen da rikicin Boko Haram ya raba da matsugunansu. Kungiyar likitocin kasa da kasa ko kuma Medicine Sans Frontier wato MSF da ke tabbatar da barkewar cutar ta ce akwai jimillar tani fiye da 35,000 da yanzu haka suka harbu da wannan cuta mai hadari. Babbar jami'ar MSF mai kula da ayyukan lafiya Rangi Wurantika Sudrajat ta alakanta bullar annobar ta kwalara da karancin tsaftataccen ruwan sha da kuma cinkoson jama'a a wasu yankuna.
13: So what's happening right now in Borno state? Since the beginning of May, we've seen suspicious.
14: Abin da yake faruwa yanzu haka a jihar Borno, an samu barkewar cutar kwalara tun daga farkon watan Mayu. Alƙaluman sun ƙara a cikin makonnin nan da suka shuɗe. Muna shaida ganin wuraren da barkewar cutar ke yin kamari. Dalilin kuma yasa cutar ke hayayyafa abubuwa ne da suka haɗu. Akwai yiwuwar gurɓacewar hanyoyin ruwan sha, mutane da zama a cunkushe ba tare da cikakkiyar tsaftar muhalli ba. Kuma yanayin damuna da rashin gano cutar da wuri a cikin wanda ya kamu da ma rashin zuwa asibiti akan lokaci.
13: So MSF in response to this, we are working together with the State Ministry of Health.
14: Ƙungiyar MSF da ke aiki tare da ma'aikatar lafiya ta jihar Borno mun samar da cibiyar kula da masu fama da wannan cuta wanda a yanzu ake da gidaje sama da 300 kuma muna kula da wasu cibiyoyi na yaki da wannan cuta ta kwalara. Zuwa ranar 12 ga watan 7 mun magance wannan cuta ga mutane 23,500 da ke fama da wannan cuta ta kwalara. Bayan wannan kuma akwai tawagar jami'an lafiya suna zagayawa wurare da ake samun barkewar cutar domin fadakar da al'umma a yankunan. Maganar gaskiya ana samun gibi a wasu wurare don kuwa akwai karancin ayyukan rigakafi a wasu wurare kuma muna da yakinin cewar yaki da yaduwar cutar yana buƙatar dauki fiye da haka.
12: Bayanai na nuni da cewa kusan galibin asibitoci da cibiyoyin lafiya da ke jihar ta Borno na fuskantar cinkoso sakamakon lalura-laluran da jama'a ke fuskanta tun bayan faduwar damuna ƙari kan annobar kwalara da ake fuskantar barkewarta. Mamman Umar Kida guda ne cikin waɗanda wannan annoba ta kwalara ko kuma amai da gudawa ta yi kamari a yankinsu tun bayan ɓullar sha. Yayin zantawarsa da Bilyamin Yusuf ya labarta mana yanayin zaman ɗarɗar da suke a yanzu.
15: Mahaifiyar makwabcina ne abin ya same ta. So ana zanne ko cikin dare ko haka wata je cikin ta ya kuka gur hakan nan. Ko sai ta fara zawo daga nan kawai amai ya yanke mata. Aka dauke ta aka kai ta asibiti. Ana zuwa asibitin kuma take kuma aka fara fefesa mana magani mu da muka kai ta. Aka sa mata drip. So har ta samu so'i ma dai washe gari kenan ita da kanta ma sai ta nemi sallama. Bayan an sallame ta kenan ta zo gida bayan kwana biyu abin ya sake tashiwa mata. To ina tashiwa mata wato ta bai wuce minti 30 hakan nan ba. Kawai sai Allah mata rasuwa.
16: Bayan ta rasu din me aka zo aka yi gida?
15: Eh to mu da kanmu ne kawai muka hada kudi muka sai magani muka fesa gida amma gaskiya ba sake mana wannan ba a gwamnatin ce ba.
16: To ya girma wannan ciwo yanzu musamman abin da yake faruwa yanzu haka irin ciwo amai da gudawa?
15: To gaskiya ya kashe mutane da dama wanda ma ba san adadin mutane da za a iya fada ba. Dan abu ne wanda sarakila ne zai iya kama kai ne cikin minti 30 wasu ma wanda ba su da hanyar da za su kai asibiti ma kama asali ma sai ga kashe mutum.
16: To kamar yanzu an gaya muku matakan kariya da za ku yi ku kare kanku daga kamuwa da irin wannan cututtuka.
15: Shine ne an koya mana akan cewa duk abin da za a ci dai a wanke hannu sannan kuma a daina sanya abubuwa akan hanya anyhow. So a tsaftace gidaje da muhalli.
12: Da yake cutar ta kwalara na sahun cutuka masu hadari da kuma suke buƙatar ɗaukar matakan gaggawa da tsaftace muhalli don takaita yaduwarta hatta a asibitoci inda ake kula da masu larurar da ma gidajen da aka samu ɓullarta har ma da sauran waɗanda ba su ga ɓullarta ba don baiwa kai kariya. Dr. Kakama Hadi Gazali ya ce likitoci a wannan karan sun zage damtse wajen aikin wayar da kan jama'a don ganin an baiwa kai kariya.
17: Akan cutan amai da gudawa nan likitoci suna abubuwa da dama. Wato abu na farko kuma mafi mahimmanci shine wato duk in asibiti da aka kai wani mara lafiya da amai da gudawa a cikin garin Maiduguri nan likitoci ne a ciki suke ba da wannan kulawa. So suke gani su tabbatar da cewa eh hakan da gaske alamomin kwalera ne kuma su suke ba da magunguna ma inda ya kamata suna yi wa iyayen yara ko kuma iyaye wanda abin ya same su bayanai wanda zai nuna cewa eh su san cewa abubuwan nan matsaloli ne da ya kawo saboda damuwan muhalli. Kuma shawaran da muke ba su yawanci akan cewa a tsaftace muhalli a kuma kula da wanke hannaye akan lokuta da ya kamata in aka ci abinci bayan an ci abinci kamin a ci abinci idan aka wanke yaro bayan an wanke yaro kuma muna gaya musu cewa yawanci wannan cutan akan iya daukan shi ta hanya ne wanda in mutum ya taba abu da matsalan nan wato yawanci kuma a ban gida ne ake samuwa. So kaga duk inda aka wanke yaro ko aka shiga ban gida aka wanke kai da sauransu ana iya samun wannan matsalolin. So muna musu bayanin yanayin yanda ake daukan cutan saboda wannan ma zai taimaka musu. Kuma muna kira ga jama'a su kula wayannan abubuwan da muka faɗa kuma in aka wannan matsalan ya taho su yi kokari su yi bayani da gaggawa cikin hanzari su faɗi cewa fa gashi nan akwai matsalan kuma su je asibiti mafi kusa wanda ake ganin irin wayannan marasa lafiyan. Kuma in matsalan ya kai da tsanani ma ba za su iya tafiya ba suna iya kiran hukumar agaji in gaggawa wato na sibiri kenan ambulance a bisa numban waya irin wannan 08000000033.
12: Wakilin Mobile Yaminu Yusuf yayi kokarin ji daga bakin masu fama da wannan larura. Sai dai galibin asibitocin da ake kula da su an killace inda aka ajiye su don gudun daukar cutar da kuma yada ta a wasu yankuna. Sai dai Alhaji Gwani Alhaji Adam wani mazaunin birnin Maiduguri ya ce yanayin yaduwar cutar ya wuce yadda ake tunani.
18: A gaskiya abun ya wuce intaha ko me za ce gaskiya abun kan ba daɗi yana muna gani ya ragu amma yanzu karuwa yake. Dan yanzu za ga mutum kuna tare da shi ya ga kwalara. Dan shikrin yan nan ran Lahadi na muka yi sallah azhar da asar da shi. Bayan tara na dare wannan majalisa ya shiga gida kawai amai da guda kawai ya kama shi addarin yaro su ya kwana. A nan angomu shatimari something yaron shi ma haka lafiyar shi kalau ya dawo kawai kamar wasa ne. Ya fara din nan amai da gudawa shi ma muka je janayen sa yanzu ir aboki na tana wannan question bayan wajen transformer nan ita ma amai da gudawa ne Allah ya sa akai abun ya fara akalo akai yanzu tana karba magani a wajen to abun ne zama worse gaskiya ya zama yayyawa yayi zama ruwan dare sosai
16: kuma yanzu aka wani matakan kariya ne da ake fadakarwa saboda a samu a kiyaye kai daga kamuwa da wannan cuta
18: ana ce dai akwai likitoci ana ya kamata da kinsa a zo a bi anguwa a fesa magani ko wani amma wasu yaro abun ya faru ka doka ka kai asibiti to tukuna a zo a fesa gidan ma duk wannan wani ma bai da katin shi bai da kati da kiyonsa wannan a zo a ajiye anguwani kuma a wayar kan mutane bulamomi a zo a same su duk wannan abun ya faru ya kamata a yi yanda za a mataki gwamnati tana kokari gaskiya amma har yanzu ya kamata abun ya rage wata wannan su doka wasu mataki da su zo anguwani ko irin goma bulamomi ko zo su wayar da mutane su aje standby mutane anguwa ni dai shawara nake bayarwa amma baka abun yayyawa na kashe mutane
12: kwalara cuta mai hadari na sahun cutukan dake matakar kisa a kasashe irin Najeriya inda kwararru a bangaren na kiwon lafiya ke alakanta yawan bullar ta da rashin daukar matakan tsaftace muhalli da cimaka wasu alkalma na nuna da cewa kashi 2.4 zuwa 3.5 na yawan waɗanda suka kamu da cutar ta kwalara ko kuma amai da gudawa ne ke mutuwa alkalman da ba sa wakiltar lokacin da aka ga bullar annobar cutar wadda kuma galibi Najeriya ke ganin yawaitar zuwanta lokaci zuwa lokaci ko a bara wasu alkalman hukumar lafiyar kasar sun ce mutane 5,000 cutar ta kashe cikin shekaru 5 da suka gabata alkalman da suka matakar tayar

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger Kamaru da Chadi, bakwai kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International RFI aka kamo.
1: Umar Usani.
0: Jama'a barkamu da sake saduwa ga kanin labaran duniya. Hukumar da ke kula da basukan Najeriya ta sanar da cewar yanzu haka bashin da ake bin kasar ya kai naira tiliyan 159. Tawogogin Kamaru da tsakiyar Afirka ta Kudu, Afirka wato ta tsakiya, na ganawa a yawun da domin warware rikicin kan iyaka da ke tsakaninsu. Yau ake fara shari'ar mutuwar fitaccen mawakin Amurka Tupac Shakur shekaru 30 bayan kisansa. Tunzi ga labarin yadda suke. Hukumar da ke kula da basukan Najeriya ta sanar da cewa yanzu haka bashin da ake bin kasar ya kai naira tiriliyon 159.3 sakamakon ƙarin naira tiriliyon 9.9 da aka samu a cikin shekara guda da ta gabata. Hukumar ta kuma ci a watanni uku na farko wannan shekara gwamnatin ta biya kuɗin ruwa akan basukan da ya kai naira tiriliyon 3.1. Ku yaya masana tattalin arziki ke kallon wannan tafiya? Dr. Kasum Karba Kurfi, masanin tattalin arziki, ya mana tsokaci akai.
2: In ka diba a duniya ba mu kadai bane muke cin bashi, America ta aikowa cin bashi, mai bi mata China, mai bi mata Japan, a duniya kenan. A nan ƙasa Afirka, in ka dauki Misra, in ka dauki Afirka ta Kudu, dukkan su suna da basu suka da yawa kafin ka zo wajen Najeriya. Abinda da yake shawara gwamnati ta yi taka tsantsan, kada a ciwo bashi in ba ya zama wajibi ba. Wata sa'a yakan zama dole ne dan yawanci kudaden da aka amso su fiye da kishi 44.8 na kudaden kasar waje ne, kuma ba za ka yi amfani da naira ka biya su ba. So dole in suna sa biya su, wata sa'a sai ka amso bashin ka sake biya, wanda muke kira kamar cin bashin daudau ƙauye. A amso wani bashi a kuma biya wani bashi. Amma dai mafi ma'ala shi ne idan gwamnati za ta yi kokari ta baka arzikin, zai kai lokacin da za a rage cin bashi, kuma wannan shi ne mafi ma'ala.
0: Dr. Kasum Kurfi, masanin tattalin arziki a Najeriya. To, birnin Kano da ke Najeriya ya shiga cikin jerin manyan birane 10 na duniya da suka fi yawan jama'a, inda hasashen alkalumman suka nuna cewar birnin na dauke da mutane akalla miliyan 17.5. Rahoton hukumar da ke kididdigan yawan jama'a ta duniya ya sanya Kano a matsayin ta tara cikin biranen da suka fi yawan jama'a a tsakanin kasashen China da India da Pakistan da kuma Kinshasa. To, kungiyar da ke kokarin tabbatar da adalci a tsakanin al'umma a Najeriya, Serap, ta bukaci 'yan takara 19 da ke zawarcin kujera a zaben 2027 da su bayyana kadarorin da suka mallaka da su da iyalansu. Serap ta bukaci 'yan takarar da su bayyana ma jama'a hanyoyin da suke samun kudadensu. Yanzu kuma sai Kamaru, inda Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya da Kamun suka fara wata tattaunawa a Yaounde, biyo bayan wani rikici akan iyakokin kasashen biyu da ke neman faɗaɗa zuwa wasu biranen kasashen, kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilinmu Ruwana Shehu Usman ya aiko mana daga Garwa.
3: Kasashen da ke zama aminan juna sun tsinci kansu cikin wani rudani bayan da wasu jami'an tsaron Kamaru suka tsallaka zuwa kasar ta Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ba tare da izini ba. Ya sa kasar ta tuhumi jami'an da laifin cin hanci, wani abin da ya haifar da rikici tsakanin kasashen. Brino Yapenda shine ministan harkokin cikin gida da kananan hukumomi na Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya.
4: Nos relations sont
5: mu'amalar mu nanan ba za mu taɓa bari wasu bata gari su kawo mana rudani ba. Duk wani zaman lafiya da kasar ke alfahari da shi ya samu ne daga Kamaru.
4: Yanju Cameroon
3: shi ma takwaransa na kasar Kamaru, Paul Atanganji, ya ce suna ci gaba da samar da mafita.
6: Muna da bayanai game da abubuwan da suka faru, ba za mu bari abu ya baci ba. Ina tabbatar muku wannan ganawar za ta samar da mafita.
3: Sani Muhammad, masanin diplomasiya ne a kasar
7: Kamaru da Jamhuriyar Afirka Tsakiya. In ka duba a bangaren tsaro, kasashen suna da iyaka mai tsayin sama da kilomita 770 da wani abu, saboda haka kalubale ne babba. Sanarwar ƙarshe da aka bayar an tabbatar da cewa lallai an samu matsala, amma za a yi aiki domin fitar da tsare-tsare waɗanda za su taimaka wajen shawo kan matsalolin da ake iya fuskanta.
3: Duk da hankula sun kwanta, amma akwai yiwuwar tattaunawar ta samar da mafita wajen ƙara ƙarfafa tsaro tsakanin ƙasashen biyu. Rilwanu Shehu Usman, Garwa, RFI.
0: To, kungiyar mayakan jinin mai da'awar jihadi ta sake kai wani hari kan sansanin sojin Mali da ake yankin Sana a tsakiyar kasar. alkalman da ba na hukuma ba sun ce an kashe sojojin kasar a kalla 12 yayin harin. Sai dai bayan shafe tsawon lokaci ana ba ta kaci tsakanin dakarun Mali da mayakan jihadin. Dunar sojin Mali ta ce ta kwata iko da sansanin daga hannun mayakan na Jinim. Kasar Algeria ta tallafa wa Niger da jirage masu sauka angulu hudu da kayan yaki don tallafa ayyukan rundunar tsaron kasar. Shugaban Hausan sojin Algeria Said Shani Griha ya jagoranci bikin mika kayayyakin ga gwamnatin Niger a ranar Lahadin da ta gabata a birnin Yamai. Da wannan matakin Algeria na kokarin karfafa alakar da ke tsakaninta da makwafta musamman wajen magance matsalar tsaro a iyakoki. To an kammala babban taro na duniya kan incin bakin haure karo na 17 a jamhuriyar Benin. Taron wanda ya hada wakilan kasashe sama da 100 da ɗaruruwan kungiyoyi ya tattauna batutuwan da shi ka shafi tabbatar da adalci tsakanin mutane da yin siyasa da incin tafiye-tafiye da dai sauransu. A ƙarshen taron mahalatan su yi kira da babban murya da aka kawo ɗauki ga al'umma Haiti da ke cikin tsaka mai wuya domin ta iya shirya makamancin wannan taron a shekarar 2027. To duk da cewa an cika shekaru 70 da gudanar da gagarumin tattakin mata na shekarar 1956 wanda aka yi domin yakar nuna wariya a Afirka ta Kudu, mata a ƙasar suna korafin cewa har yanzu ba su kai ga samun cikakken inci ba, tare da cewa suna da burin da ake musu na nuna musu wado nuna raunin launin fata. Bugu da ƙari ma rashin daidaito a wuraren aiki da bambance-bambancen samun dama tsakanin maza da mata nuna cewa akwai sauran aiki a gaba. Rakiya Sa'idu ‘yan Najeriya ce da ke aiki a jami'ar Cape Town a ƙasar ta Afirka ta Kudu ga abin da take cewa.
8: Har yanzu akwai ishu na abin da ake kira gender-based violence. So yawancin mata a cikin zarafin mata akwai wannan matsalar sosai a ƙasar mu. Akwai kuma har yanzu akwai kuma dai rashin daidaiton albashi tsakanin maza da mata. Kuma za ka ga ko gurin aiki ne yawancin matan ne entry da mid-level kariya, amma a can silin ɗin kariya ɗin za ka ga akwai matan amma kusan kashi 67 duka maza ne suke a top level management na guraren aiki. Shi wannan taken wannan shekarar na bikin shi ne mace mai tattalin arziki ta ce za ta sa ƙasa ta zama mai ƙarfi. Wato yana tunatar da ni cewa ba a sa Afirka kaɗai ba, duka a Afirka, cewa tsaro, dogaro da kai da lafiyar mata shi ne babban ginshiƙi da zai kawo mana ci gaba a Afirka gaba ɗayanmu.
0: Rakiya Sa'idu wata ‘yar Najeriya da ke aiki a jami'ar Cape Town a Afirka ta Kudu. To an tabbatar da mutuwar akalla wato mutane 13 a wani harin da ake zargin kungiyar IDF mai da'awar ta'addanci ta kai a arewacin jamhuriyar demokradiyyar Congo. To yau Litinin ake fara sauraron shari'a kan mutuwar fitaccen mawakin Amurka Tupac Shakur shekaru 30 bayan kisan wulakancin da aka yi masa. Ranar 13 ga watan Satumba 1996 Tupac Shakur ya rasa ransa yayin wani rikici da ɗaya gungun da ba sa ga miciji a tsakiyar Las Vegas. Mutum ɗaya ne tilo da ake wa laƙabi da Kifi D ake zargi da kisa harin da ya kai ga kisan Tupac Shakur ko da yake ya musanta hannu a lamarin. Firaministan ƙasar Yahudu Benjamin Netanyahu a jiya Lahadi ya yi watsi da shirin shugaban Amurka Donald Trump mai sharuɗa 15 kan sake gina zirin Gaza. Yana mai cewa dakarunsa ba za su taɓa ficewa daga yankin ba har sai an kammala kwanci da murar mayakan ƙungiyar Hamas. A ƙarshen watan Yulin da ya gabata shugaban Amurka Donald Trump ya shaida cewa tattaunawa da aka yi a birnin Cairo na Masar tsakanin masu shiga tsakani da wakilan ƙungiyar Hamas ya cimma yarjejeniya da za ta ba da damar kwanci da murar mayakan Hamas a mataki-mataki a yankin na zirin Gaza. Amurka ta bayyana shirin a matsayin wata gagarumin hanyar kawo ƙarshen rikicin Hamas da Isra'ila. Mayakan Houthi na Yemen da ke samun goyon bayan Iran

0: kake ganin ya iya wasa sai kaga an maka shi da kasa
1: da kake zanta wasanni akwai wata mata yar Ingila yar shekara kusan 90 a duniya da ta rike wani kambu na ta hawo kan fuka-fukan jirgi aka yi ta shawagi da ita a sama
0: akan fuka-fukan jirgi
1: na sarar kafa tarihi sosai
0: to fa to Allah ya kyauta
1: to agaida
2: RFI
1: agaida Nasiru Sani yanzu kuma ga shirin mana siyasa
3: masu sauraron mu barkamu da wannan safiya da fatan an tashi lafiya ga wasu daga cikin manyan labaran siyasar Najeriya da suka fi daukar hankali bari mu soma da hukumar zabe mai zaman kanta ta kasar INEC da ta bayyana cewa ta yi wa jam'iyyu sassauci a cikin sabbin matakan da ta gindaya na mika sunayen yan takarar gwamnati da na majalisun jihohi gabanin zaben na 2027 inda hukumar ta tsawaita musu kwanakin gabatar da sunayen yan takarar su maimakon ranar 8 ga watan Agusta ta mayar da shi zuwa 11 ga watan wanda tace daga wannan rana ta rufe karbar sunayen yan takara har ma ta buƙaci jam'iyyu su bi ka'idojin ta yadda ya kamata domin kaucewa rikicin shari'a ita kuwa kungiyar Sirap ta aika da budaddiyar wasiƙa ga kafatanin yan takarar shugaban ƙasa 19 da za su fafata a zaben na 2027 dake neman kowane dan takara ya fito fili ya bayyana dukkanin kadarorinsa da na matansa da kuma yayansa tare da bayyana asalin hanyoyin da ya bi ya mallaki gidaje da hannun jari kafin a gudanar da zaben na baɗi haka kuma ta buƙaci siran tsuwar kin amfani da dabarun sayan ƙuri'u kamar rarraba kuɗi ko kayan abinci ga masu zabe ko da yake dokar kasar bata tilasta wa 'yan takara yin hakan ba kafin zaben sai dai Sirap ta bayyana cewa matakin zai baiwa 'yan Najeriya damar tantance gaskiya da riƙon amana na waɗanda ke neman shugabancin su kungiyar ta kuma ce wannan zai taimaka wajen samar da daidaito a fagen takara ta yadda za a zaɓi shugabanni bisa cancanta da gaskiya maimakon yin amfani da tarin dukiya wajen neman haramtattun ƙuri'u ko yaya masana siyasa ke kallon wannan kira na Sirap ga abin da Dr. Nazifi Wada mai gatar ke cewa
4: a kasashen da aka ci gaba ba ma sai an tambaya ba shi dan takara yake fitowa ya faɗi abin da ya mallaka don ya tsare mutuncin sa a wurin waɗanda za su zabe shi amma in an yi maganar tasiri to tasirin dan kadan ne domin a gwamnatance dai tasirin ba a ga yayi wata rana ko ba da wata ma'ana ba domin ba a daukan mataki akan wannan din za a ga mutun ya zo ya shigo a siyasa yana talaka wata kila gidansa daya motar sa daya bayan tenuwa ya gama shekara 4 sai kuma a ga ya mallaki manya-manya abubuwa ya sai gidajen makotansu gaba daya ya gina kuma ya mamallaki manya-manyan wasu har da jami'o'i da manyan store da manya-manyan gidaje a Abuja bai zama ma wani abun kunya ba
3: game da jita-jitar goyen bayan Tinubu a zaben 2027 kuwa babban jikon jam'iyyar NDC Buba Galadima ya ce kusan gwamnoni 34 na jihohin Najeriya suna mara wa shugaban baya domin tazarci a zaben 2027 sai dai ya ce gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad na ɗaya daga cikin waɗanda har yanzu ba su yanke takamaiman hukunci kan inda suka dosa ba.
5: Alƙalmana sun bayyana cewar birnin Kano ne na tara a duniya wajen yawan jama'a saboda samun alƙalman mutane miliyan 17 da rabi da ke birnin. Menene tasirin waɗannan alƙalma ga ci gaban jihar? Yawan jama'ar zai amfani jihar da Najeriya baki daya kuna iya aiko mana ra'ayoyinku ta shafinmu na Facebook ko kuma lambarmu ta WhatsApp mai alamar ƙari 234-706-6566-1.
1: To madalla sai aiko da saƙonni yanzu kuma ga shirin mana gaba.
6: Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannu ba da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jarici tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI isa al'ada shirin na lafiya jarici kan mayar da hankali kan batutu wanda suka shafi lafiya ko kuma kalubalen da ke fuskantar fannin na kula da lafiya da nufin ankarar da jama'a ko kuma mahukunta don daukar matakan gyara a wannan makon shirin ya mayar da hankali kan sake barkewar cutar kwalara ko kuma amai da gudawa a jihar Borno lamarin da ya jefa dimbin jama'a a yanayi na matukar damuwa musamman bayan da rahotanni ke cewa an sami yaduwar cutar har a yankunan da ake

0: jada dimbin mutanen da rikicin Boko Haram ya raba da matsugunan su. Kungiyar likitocin kasa da kasa ko kuma Medicine Sans Frontier wato MSF dake tabbatar da barkewar cutar tace akwai jimillar mutane fiye da 35,000 da yanzu haka suka harbu da wannan cuta mai hadari. Babbar jami'ar MSF mai kula da ayyukan lafiya Rangi Wurantika Sudrajat ta alakanta bullar annobar ta kwalara da karancin tsaftataccen ruwan sha da kuma cinkoson jama'a.
1: What's happening right now in Borno State? Since the beginning of May, we've seen
2: abin da yake faruwa yanzu haka a jihar Borno. An samu barkewar cutar kwalara tun daga farkon watan Mayu. Alkaliman sun ƙara a cikin makonnin nan da suka shuɗe. Muna shaida ganin wuraren da barkewar cutar ke yin kamari. Dalilin kuma yasa cutar ke hayayyafa abubuwa ne da suka haɗu. Akwai yiwuwar gurɓacewar hanyoyin ruwan sha, mutane da zama a cinkushe ba tare da cikakkiyar tsaftar muhalli ba. Kuma yanayin damuna da rashin gano cutar da wuri a cikin wadda ya kamu da ma rashin zuwa asibiti a kan lokaci.
1: So MSF in response to this, we are working together with the State Ministry of Health.
2: Kungiyar MSF da ke aiki tare da ma'aikatar lafiya ta jihar Borno mun samar da cibiyar kula da masu fama da wannan cuta wanda a yanzu ake da gidaje sama da 300. Kuma muna kula da wasu cibiyoyi na yaki da wannan cuta ta kwalara. Zuwa ranar 12 ga watan 7 mun magance wannan cuta ga mutane 23,500 da ke fama da wannan cuta ta kwalara. Bayan wannan kuma akwai tawagar jami'an lafiya suna zagayawa wurare da ake samun barkewar cutar domin fadakar da al'umma a yankunan. Maganar gaskiya ana samun gibi a wasu wurare don kuwa akwai karancin ayyukan rigakafi a wasu wurare kuma muna da yakinin cewar yaki da yaduwar cutar yana buƙatar dauki fiye da haka.
0: Bayanai na nuni da cewa kusan galibin asibitoci da cibiyoyin lafiya da ke jihar ta Borno na fuskantar cinkoso sakamakon lalura-laluran da jama'a ke fuskanta tun bayan faduwar damuna ƙari kan annobar kwalara da ake fuskantar barkewarta. Mamman Umar Kida guda ne cikin waɗanda wannan annoba ta kwalara ko kuma amai da gudawa ta yi kamari a yankinsu tun bayan ɓullar sha. Yayin zantawarsa da Bilyamin Yusuf ya labarta mana yanayin zaman ɗarɗar da suke a yanzu.
3: Mahaifiyar makwabcina ne abin ya same ta. So ana zanne ko cikin dare ko kawai ta je cikin ta ya kuka gur hakan nan. Kawai sai ta fara zawo daga nan kawai amai ya yanke mata. Aka ɗauke ta aka kai ta asibiti. Ana zuwa asibitin kuma a take kuma aka fara fifesa mana magani mu da muka kai ta. Aka sa mata drip. So har ta samu sauki ma dai washe gari kenan ita da kanta ma sai ta nemi sallama. Bayan an sallame ta kenan ta zo gida bayan kwana biyu abin ya sake tashi mata. To ina tashi mata wato ta bai wuce minti 30 hakan nan ba. Kawai sai Allah mata rasuwa.
4: Bayan ta rasu din me aka zo aka yi a gida?
3: Eh to mu da kanmu ne kawai muka da kudi muka sai magani muka fesa gidan amma gaskiya ba sake mana wannan ba gwamnatin ce ba.
4: To ya girman wannan ciwo yanzu musamman abin da yake faruwa yanzu haka irin ciwo amai da gudawa.
3: To gaskiya ya kashe mutane da dama wanda ma ba san adadin mutane da za a fada ba dan abu ne wanda sarakila ne zai iya kama kai ne cikin minti 30 wasu ma wanda ba su da hanyar da za su kai asibiti ma kama a sani ma sai ga kashe mutum.
4: To kamar yanzu an gaya muku matakan kariya da za ku yi ku kare kanku daga kamuwa da irin wannan cututtuka.
3: Shine ne an koya mana kan cewa duk abin da za a ci dai a wanke hannu sannan kuma a daina sayan abubuwa kan hanya anyhow. So a tsaftace gidaje da muhalli.
0: Da yake cutar ta kwalara na sahun cutuka masu hadari da kuma suke buƙatar ɗaukar matakan gaggawa da tsaftace muhalli don takaita yaduwarta hatta a asibitoci inda ake kula da masu larurar da ma gidajen da aka samu ɓullarta har ma da sauran waɗanda ba su ga ɓullarta ba don baiwa kai kariya. Dokta Kakama Hadi Gazali ya ce likitoci a wannan karan sun zage damtse wajen aikin wayar da kan jama'a don ganin an baiwa kai kariya.
5: Akan cutan amai da gudawan nan likitoci suna abubuwa da dama. Wato abu na farko kuma mafi mahimmanci shine wato duk in asibiti da aka kai wani mara lafiya da amai da gudawa a cikin garin Maiduguri nan likitoci ne a ciki suke bada wannan kulawa. Su suke gani su tabbatar da cewa hakan da gaske alamomin kwalera ne kuma su suke bada magunguna kuma inda ya kamata suna yi wa iyayen yara ko kuma iyaye wanda abin ya same su bayanai wanda zai nuna cewa su san cewa abubuwan nan matsaloli ne da ya kawo saboda damuwan muhalli. Kuma shawaran da muke ba su yawanci akan cewa a tsaftace muhalli a kuma kula da wanke hannaye a kan lokuta da ya kamata in aka ci abinci bayan an ci abinci kamun a ci abinci idan aka wanke yaro bayan an wanke yaro kuma muna gaya musu cewa yawanci wannan cutan akan iya ɗaukan shi ta hanya ne wanda in mutum ya taɓa abunda da matsalan nan wato yawanci kuma a ban gida ne ake samuwa so kaga duk inda aka wanke yaro ko aka shiga ban gida aka wanke kai da sauransu ana iya samun wannan matsalolin so muna musu bayanin yanayin yanda ake daukan cutan saboda wannan ma zai taimaka musu kuma muna kira ga jama'a su kula wayannan abubuwan da muka fada kuma in aka wannan matsalan ya taho su yi kokari su yi bayani da gaggawa cikin hanzari su fadi cewa fa gashi nan akwai matsalan kuma su je asibiti mafi kusa wanda ake ganin irin wayannan marasa lafiya kuma in matsalan ya kai da tsanani ma ba za su iya tafiya ba suna iya kiran hukumar agaji gaggawa wato na sibiri kenan ambulance a bisa number waya irin wannan 08000000033
0: wakilin mobile Yaminu Yusuf yayi kokarin ji daga bakin masu fama da wannan larura sai dai galibin asibitocin da ake kula da su an killace inda aka ajiye su dan gudun daukar cutar da kuma yada ta a wasu yankuna sai dai Alhaji Gwani Alhaji Adam wani mazaunin birnin Maiduguri yace yanayin yaduwar cutar ya wuce yadda ake tunani
6: gaskiya abun ya wuce inta ko me za ce gaskiya abun kan ba dadi yana muna gani ya ragu amma yanzu karuwa yake dan yanzu za ga mutum kuna tare da shi ya ga kwalara dan shikrin yan nan ran Lahadi na muka yi sallah azhar al'asr da shi bayan tara na dare mana majalisa ya shiga gida kawai amai da guda kawai ya kama shi addarin yaro su ya kwana nan an goma shatimari something yaron shi ma haka lafiya shi kalau ya dawo kawai kamar wasa ne ya fara din nan amai da gudawa shi ma muka je janazan sa yanzu ir abokina tana wannan question bayan wajen transformer nan ita ma amai da gudawa ne Allah ya sa akai abun ya fara aka doka kai yanzu tana karba magani a wajen to abun ne zama worse gaskiya ya zama yayyawa yayi zama ruwan dare sosai
4: kuma yanzu aka wani matakan kariya ne da ake fadakarwa saboda a samu a kiyaye kai daga kamuwa da wannan cuta
6: ana ce dai akwai likitoci ana ya kamata da kinsa a zo a bi anguwa fesa magani ko wani amma wasu yaro abun ya faru ka dauka ka kai asibiti to tukuna a zo a fesa gidan ma duk wannan wani ma bayar da kati da kiyon sa wannan a zo a je anguwa ni kuma a wayar kan mutane bulamomi a zo a same su duk wannan abun ya faru ya kamata a yi yanda za a mataki gwamnati tana kokari gaskiya amma har yanzu ya kamata abun ya rage wata wannan su dauka wasu mataki da su zo anguwa ni ko irin goma bulamomi ko zo su wayar da mutane su aje standby mutane anguwa ni dai shawara nake ba da amma baka abun yayyawa na kashe mutane
0: kwalara cuta mai hadari na sahun cutukan da ke matakar kisa a kasashe irin Najeriya inda kwararru a bangaren na kiwon lafiya ke alakanta yawan bullar ta da rashin daukar matakan tsaftace muhalli da cimaka wasu alkalma na nuna da cewa kashi 2.4 zuwa 3.5 na yawan waɗanda suka kamu da cutar ta kwalara ko kuma amai da gudawa ne ke mutuwa alkalman da ba sa wakiltar lokacin da aka ga bullar annobar cutar wadda kuma galibi Najeriya ke ganin yawaitar zuwanta lokaci zuwa lokaci ko a bara wasu alkalman hukumar lafiyar kasar sun ce mutane 5,000 cutar ta kashe cikin shekaru 5 da suka gabata alkalman da suka matakar t

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, bakwai kenan agogon TU da Ghana, sashen Hausa na Radio France International RFI aka kamo.
1: Umaru Sani.
0: Jama'a barkamu da sake saduwa ga kanin labaran duniya. Hukumar da ke kula da basukan Najeriya ta sanar da cewar yanzu haka bashin da ake bin kasar ya kai naira tiliyan 159. Tawogogin Kamaru da tsakiyar Afirka ta Kudu, Afirka wato ta tsakiya na ganawa a Yaoundé domin warware rikicin kan iyaka da ke tsakanin su. Yau ake fara shari'ar mutuwar fitaccen mawakin Amurka Tupac Shakur shekaru 30 bayan kisansa. To yanzu ga labarin yadda suke. Hukumar da ke kula da basukan Najeriya ta sanar da cewa yanzu haka bashin da ake bin kasar ya kai naira tiriliyon 159.3 sakamakon ƙarin naira tiriliyon 9.9 da aka samu a cikin shekara guda da ta gabata. Hukumar ta kuma ce a watanni uku na farko wannan shekara gwamnatin ta biya kuɗin ruwa akan basukan da ya kai naira tiriliyon 3.1. Ko yaya masana tattalin arziki ke kallon wannan tafiya? Dr. Kasum Karba Kurfi, masanin tattalin arziki, ya mana tsokaci akai.
2: In ka diba a duniya ba mu kadai bane muke cin bashi, America ta aikowa cin bashi, mai bi mata China, mai bi mata Japan, a duniya kenan. A nan ƙasa Afirka, in ka dauki Misra, in ka dauki Afirka ta Kudu, dukkan su suna da basu suka da yawa kafin ka zo wajen Najeriya. Abinda da yake shawara gwamnati ta yi taka tsantsan, kada a ciwo bashi in ba ya zama wajibi ba. Wata sa'a yakan zama dole ne dan yawanci kudaden da aka amso su fiye da kishi 44.8 na kudaden kasar waje ne, kuma ba za ka yi amfani da naira ka biya su ba. So dole in suna sa biya su wata sa'a sai ka amso bashin ka sake biya, wanda muke kira kamar cin bashin daudawar ƙauye. A amso wani bashi a kuma biya wani bashi. Amma dai mafi ma'ala shine idan gwamnati za ta yi kokari ta baka arzikin, zai kai lokacin da za a rage cin bashi, kuma wannan shine mafi ma'ala.
0: Dr. Kasum Kurfi, masanin tattalin arziki a Najeriya. To birnin Kano da ke Najeriya ya shiga cikin jerin manyan birane goma na duniya da suka fi yawan jama'a, inda kasashen hasashen alkalumman suka nuna cewar birnin na dauke da mutane akalla miliyan 17.5. Rahoton hukumar da ke kididdigan yawan jama'a ta duniya ya sanya Kano a matsayin ta tara cikin biranen da suka fi yawan jama'a a tsakanin kasashen China da India da Pakistan da kuma Kinshasa. To kungiyar da ke kokarin tabbatar da adalci a tsakanin al'umma a Najeriya, Serap, ta bukaci 'yan takara 19 da ke zawarcin kujera a zaben 2027 da su bayyana kadarorin da suka mallaka da su da iyalansu. Serap ta bukaci 'yan takarar da su bayyana ma jama'a hanyoyin da suke samun kudadensu. Yanzu kuma sai Kamaru, inda Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya da Kamun suka fara tattaunawa a Yaoundé biyo bayan wani rikici akan iyakokin kasashen biyu da ke neman faɗaɗa zuwa wasu biranen kasashen, kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilinmu Ruwana Shehu Usman ya aika mana daga Garwa.
3: Kasashen da ke zama aminan juna sun tsinci kansu cikin wani rudani bayan da wasu jami'an tsaron Kamaru suka tsallaka zuwa kasar ta Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ba tare da izini ba. Ya sa kasar ta tuhumi jami'an da laifin cin hanci, wani abin da ya haifar da rikici tsakanin kasashen. Bruno Yapenda shine ministan harkokin cikin gida da kananan hukumomi na Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya.
4: Mu'amalar mu nan ba za mu taɓa bari wasu bata gari su kawo mana rudani ba. Duk wani zaman lafiya da kasar ke alfahari da shi ya samu ne daga Kamaru.
3: Shi ma takwaransa na kasar Kamaru, Paul Atanganji, ya ce suna ci gaba da samar da mafita.
5: Muna da bayanai game da abubuwan da suka faru, ba za mu bari abu ya ɓaci ba. Ina tabbatar muku wannan ganawar za ta samar da mafita.
3: Sani Muhammad, masanin diplomasiya ne a kasar
6: Kamaru da Jamhuriyar Afirka Tsakiya. In ka duba a bangaren tsaro, kasashen suna da iyaka mai tsayin sama da kilomita 770 da wani abu, saboda haka kalubale ne babba. Sanarwar ƙarshe da aka bayar an tabbatar da cewa lalle an samu matsala, amma za a yi aiki domin fitar da tsare-tsare waɗanda za su taimaka wajen shawo kan matsalolin da ake iya fuskanta.
3: Duk da hankula sun kwanta, amma akwai yiwuwar tattaunawar ta samar da mafita wajen ƙara ƙarfafa tsaro tsakanin ƙasashen biyu. Rilwanu Shehu Usman, Garwa, RFI.
0: To kungiyar mayakan jinin mai da'awar shahadi ta sake kai wani hari kan sansanin sojin Mali da ake yankin San a tsakiyar kasar. alkalman da ba na hukuma ba sun ce an kashe sojojin kasar a kalla 12 yayin harin. Sai dai bayan shafe tsawon lokaci ana ba ta kashi tsakanin dakarun Mali da mayakan jihadin, dunar sojin Mali ta ce ta kwata iko da sansanin daga hannun mayakan na jinin. Kasar Algeria ta tallafa wa Niger da jirage masu sauka angulu hudu da kayan yaki don tallafa ayyukan rundunar tsaron kasar. Shugaban Hausan sojin Algeria Said Shani Griha ya jagoranci bikin mika kayayyakin ga gwamnatin Niger a ranar Lahadin da ta gabata a birnin Yamai. Da wannan matakin, Algeria na kokarin karfafa alakar da ke tsakaninta da makwabta, musamman wajen magance matsalar tsaro a iyakoki. To an kammala babban taro na duniya kan incin bakin haure karo na 17 a jamhuriyar Benin. Taro wanda ya hada wakilan kasashe sama da 100 da ɗaruruwan kungiyoyi ya tattauna batutuwan da shi ka shafi tabbatar da adalci tsakanin mutane da yin siyasa da incin tafiye-tafiye da dai sauransu. A ƙarshen taron, mahalatan su yi kira da babban murya da aka kawo ɗauki ga al'umma Haiti da ke cikin tsaka mai wuya domin ta iya shirya makamancin wannan taron a shekarar 2027. To duk da cewa an cika shekaru 70 da gudanar da gagarumin tattakin mata na shekarar 1956 wanda aka yi domin yakar nuna wariya a Afirka ta Kudu, mata a ƙasar suna korafin cewa har yanzu ba su kai ga samun cikakken inci ba, tare da cewa suna da burin da ake musu na nuna musu wado nuna raunin launin fata. Bugu da ƙari ma, rashin daidaito a wuraren aiki da bambance-bambancen samun dama tsakanin maza da mata nuna cewa akwai sauran aiki a gaba. Rakiya Sa'idu ‘yan Najeriya ce da ke aiki a jami'ar Cape Town a ƙasar ta Afirka ta Kudu ga abin da take cewa.
7: Har yanzu akwai ishu na abin da ake kira gender-based violence. So yawancin mata, cin zarafin mata a kowane matsala sosai a ƙasar mu. Akwai kuma har yanzu akwai kuma dai rashin daidaiton albashi tsakanin maza da mata. Kuma za ka ga ma wurin aiki ne yawancin mata ne entry da mid-level career. Amma a can ceiling din career din za ka ga akwai matan, amma kusan kashi 67 duka maza ne suke a top level management na wuraren aiki. Shi wannan taken wannan shekarar na bikin shi ne mace mai tattalin arziki ta ce za ta sa ƙasa ta zama mai ƙarfi. Wato yana tunatar da ni cewa ba a sa Afirka kaɗai ba, duka a Afirka, cewa tsaro, dogaro da kai da lafiyar mata shi ne babban ginshiƙi da zai kawo mana ci gaba a Afirka gaba ɗayanmu.
0: Rakiya Sa'idu wata 'yar Najeriya da ke aiki a jami'ar Cape Town a Afirka ta Kudu. To an tabbatar da mutuwar akalla wato mutane 13 a wani harin da ake zargin kungiyar IDF mai da'awar ta'addanci ta kai a arewacin jamhuriyar demokradiyyar Congo. To yau Litinin ake fara sauraron shari'a kan mutuwar fitaccen mawakin Amurka Tupac Shakur shekaru 30 bayan kisan wulakancin da aka yi masa. Ranar 13 ga watan Satumba 1996, Tupac Shakur ya rasa ransa yayin wani rikici da ɗaya gungun da ba sa ga miciji a tsakiyar Las Vegas. Mutum ɗaya ne tilo da ake wa laƙabi da Kifi D ake zargi da kisa harin da ya kai ga kisan Tupac Shakur, ko da yake ya musanta hannu a lamarin. Firaministan ƙasar Yahudu Benjamin Netanyahu a jiya Lahadi ya yi watsi da shirin shugaban Amurka Donald Trump mai sharuɗa 15 kan sake gina zirin Gaza. Yana mai cewa dakarunsa ba za su taɓa ficewa daga yankin ba har sai an kammala kwance da mara mayakan kungiyar Hamas. A ƙarshen watan Yulin da ya gabata, shugaban Amurka Donald Trump ya shaida cewa tattaunawa da aka yi a birnin Cairo na Masar tsakanin masu shiga tsakani da wakilan kungiyar Hamas ya cimma yarjejeniya da za ta ba da damar kwance da mara mayakan Hamas a mataki-mataki a yankin na zirin Gaza. Amurka ta bayyana shirin a matsayin wata gagarumar hanyar kawo ƙarshen rikicin Hamas da Isra'ila. Mayakan Houthi na Yemen da ke samun goyon bayan Iran su yi ikirarin kai hari kan wata matatar mai mallakin Saudiya a gaɓar ruwan Bahar Ahmar inda aka ga tashin gobara. Kodayake hukumomin Saudiya sun ce ai nasarar shawo kan wannan lamarin. Kakakin mayakan Houthi Yahya Sari ya ce dakarunsu sun kai hari matatar mai ta Aramco daga Jazan a kudu maso yammacin Saudiya. tuma da labaran kenan. Labarin wasanni Nasiru Sani ya shigo. Nasiru kaga gashi na ɗan Super Conference suna buga wasan da aka doke sa iya ba. Akwai wani daga cikin masu bibiya ya ce wai ɗan tawagar Super Conference sun yi nauyi ne shi ya sa.
8: To, abin dai ana nan ana ta fashin baki a kan al'amuran. Ya ce ya gansa sun yi tiɓa-tiɓa, to ya za a yi a yabin kirki. To, a wannan batu dai ana iya cewa kallo ya koma sama a gasar cin kofin ta nahiyar Afirka ta mata ta shekarar 2026. Za a buga ta ƙarshe a Morocco bayan da aka fitar da zakarar da ke kare kanmu wato Najeriya kenan, wacce ta lashe gasar tun a shekarar 2022.
0: Wato ka san abin da ya safi aka yafi wasan yafi ɗaukar hankali musamman rashin nasarar Najeriya. Ka san Najeriya ita ta fito kowace ƙasa ɗaukar lashe wannan gasar
8: kwarai da gaske.
0: Cikin gasa kusan
8: 13
0: ta kwashe.
8: Kwarai da gaske.
0: Kaga saboda haka an gama riƙe da kambu kuma ana waje da ita, to kaga
8: ana waje da ita. To manya-manyan tumatuman duk sai zabga su ake da ƙasa.
0: Gaskiya
8: haka. Shi ne abin da sai a hankali kawai. Ana sa ran kwana guda da wannan wasa ne mai masaukin baki Morocco ta kawo ƙarshen kare kambun Afirka ta kudu da ci 2-1 ita ma a Rabat, inda ta yi nasarar samun gurbi na takale da a gasar cin kofin duniya ta mata ta FIFA ta shekarar 2027 wacce za a buga a Brazil.
0: Amma ka san ko ba komai wasan zai ƙayatar ai.
8: A sosai kuwa. To, Afirka ta kudu dai ta lashe wannan gasar ce a shekarar 2022 kafin Najeriya ta sake lashe gasar a shekarar 2024 wadda aka shirya a shekarar 2025. Sai kuma wato kasuwar ciniki ta 'yan wasanni wadda Aston Villa na duba yiwuwar ɗaukar Erik na Real Madrid kenan a matsayin aro a yayin da Roma ke nuna sha'awarta a kan Erik ɗin. Erik dai ya shafe rabin kakar wasa da ta gabata a matsayin aro a ƙungiyar Olympic Lyonnais da ta fara sai dai. Bayanai daga kungiyar Real Madrid na cewa sabon kofin wato kocin kungiyar Jose Mourinho yana buƙatar ɗan wasanni da ya tsaya a kungiyar saboda yana buƙatar sa. To kaga ya zamanto Erik dai yana da gwaɓi kenan.
0: Haka.
8: In duk wanda ya siye shi ba zai ji kunya ba. Sai kuma Marcus Rashford ya koma filin atisayen Manchester United shi ma a Carrington. Rahotanni sun ce Rashford ya koma Carrington ɗin ne sansanin Manchester United yayin da yake shirin sake komawa cikin tawagar ƙungiyar bayan da ya shafe kakar wasanni biyu inda ya tafi a matsayin aro shi ma. To, wai aro.
0: Amma a
8: ƙarƙashin
0: aro akwai
8: maguɗan
0: kuɗaɗe. A sosai
8: kuwa. Ba aro irin wanda za a ce ba na aron bayan ranka ne abin da ba ne wanda ba ko sisi. Wanda na iya zama sabuwar dama ga Rashford domin ya farfado a Manchester United ɗin kenan. Dan wasan gaba kuma na Masar Umar Marmush ya zura ƙwallaye biyu wanda ya baiwa Manchester City damar doki Atletico Madrid da ci 3-1 a wasansu na ƙarshe na sada zumunta kafin fara wasan kakar bana wadda aka buga a birnin Seoul na Koriya ta Kudu. To, wato in ka duba abubuwan wasannin motsa jiki musamman ƙwallo, wato ita tana tafiya da wani abu ne kamar dai sauran wasannin yadda ka san shari'a. Wanda kake ganin ya iya wasa sai ka ga an maka shi da ƙasa.
0: Da kake zance wasanni akwai wata mata 'yar Ingila 'yar shekara kusan 90 a duniya da ta riƙe wani kambu na ta hau kan fuka-fukan jirgi aka yi ta shawagi da ita a sama
8: akan fuka-fukan jirgi.
0: Ta yi nasarar kafa tarihi sosai.
8: To fa. To Allah ya kyauta.
0: To a gaida Nasiru Sani yanzu kuma ga shirinmu na siyasa.
9: Masu sauraronmu barkanmu da wannan safiya da fatan an tashi lafiya. Ga wasu daga cikin manyan labaran siyasar Najeriya da suka fi ɗaukar hankali. Bari mu soma da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasar INEC da ta bayyana cewa ta yi wa jam'iyyu sassauci a cikin sabbin matakan da ta gindaya na miƙa sunayen 'yan takarar gwamna da na majalisun jihohi gabanin zaɓen na 2027, inda hukumar ta tsawaita musu kwanakin gabatar da sunayen 'yan takararsu maimakon ranar 8 ga watan Agusta. Ta mayar da shi zuwa 11 ga watan, wanda ta ce daga wannan rana ta rufe karɓar sunayen 'yan takara, har ma ta buƙaci jam'iyyu su bi ƙa'idojinta yadda ya kamata domin kaucewa rikicin shari'a. Ita kuwa kungiyar SIRAP ta aika da budaddiyar wasika ga kafatanin yan takarar shugaban kasa 19 da za su fafata a zaben na 2027 dake neman kowanne dan takara ya fito fili ya bayyana dukkanin kadarorin sa da na matansa da kuma yayan sa tare da bayyana asalin hanyoyin da yabi ya mallaki gidaje da hannun jari kafin a gudanar da zaben na badi haka kuma ta buƙaci siran tsuwar kin amfani da dabarun sayan ƙuri'u kamar rarraba kuɗi ko kayan abinci ga masu zabe ko da yake dokar kasar bata tilasta wa yan takara yin hakan ba kafin zaben sai dai SIRAP ta bayyana cewa matakin zai baiwa yan Najeriya damar tantance gaskiya da rikon amana na waɗanda ke neman shugabancin su kungiyar ta kuma ce wannan zai taimaka wajen samar da daidaito a fagen takara ta yadda za a zabi shugabanni bisa cancanta da gaskiya maimakon yin amfani da tarin dukiya wajen neman haramtattun ƙuri'u ko yaya masana siyasa ke kallon wannan kira na SIRAP ga abin da Dr. Nazifi Wadame Gatari ke cewa
10: a kasashen da aka ci gaba ba ma sai an tambaya fashi dan takara yake fituwa ya faɗi abin da ya mallaka don ya tsare mutuncin sa a wurin waɗanda za su zabe shi amma in an yi maganar tasiri to tasirin dan kadan ne domin a gwamnatance dai tasirin ba a ga yayi wata rana ko ba da wata ma'ana ba domin ba a daukan mataki akan wannan din za a ga mutun ya zo ya shigo a siyasa yana talaka wata kila gidansa daya motar sa daya bayan tenuwa ya gama shekara 4 sai kuma a ga ya mallaki manya-manya abubuwa ya sai gidajen makotansu gaba daya ya gina kuma ya mamallaki manya-manyan wasu har da jami'o'i da manyan sto-sto da manya-manyan gidaje a Abuja bai zama ma wani abun kunya ba
9: game da jita-jitar goyen bayan Tinubu a zaben 2027 kuwa babban jigon jam'iyyar NDC Buba Galadima ya ce kusan gwamnoni 34 na jihohin Najeriya suna mara wa shugaban baya domin tazarci a zaben 2027 sai dai ya ce gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad na ɗaya daga cikin waɗanda har yanzu ba su yanke takamaiman hukunci kan inda suka dosa ba.
11: Alƙalmana sun bayyana cewar birnin Kano ne na tara a duniya wajen yawan jama'a saboda samun alƙalamin mutane miliyan 17.5 da ke birnin. Menene tasirin waɗannan alƙalma ga ci gaban jihar? Ta yaya yawan jama'ar zai amfani jihar da Najeriya baki daya? Kuna iya aiko mana ra'ayoyinku ta shafinmu na Facebook ko kuma lambarmu ta WhatsApp mai alamar ƙari 234-706-6661.
0: To madalla sai a aiko da saƙonni yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
12: Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannu ba da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jarici tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI isa al'ada shirin na lafiya jarici kan mayar da hankali kan batutu wanda suka shafi lafiya ko kuma kalubalen da ke fuskantar fannin na kula da lafiya da nufin ankarar da jama'a ko kuma mahukunta don daukar matakan gyara a wannan makon shirin ya mayar da hankali kan sake barkewar cutar kwalara ko kuma amai da gudawa a jihar Borno lamarin da ya jefa dimbin jama'a a yanayi na matakar damuwa musamman bayan da rahotanni ke cewa an sami yaduwar cutar har a yankunan da ake ajiyar dimbin mutanen da rikicin Boko Haram ya raba da masakunan su kungiyar likitocin kasa da kasa ko kuma Medicine Sans Frontier wato MSF dake tabbatar da barkewar cutar ta ce akwai jimillar tani fiye da 35,000 da yanzu haka suka harbu da wannan cuta mai hadari babbar jami'ar MSF mai kula da ayyukan lafiya rangi wurantika sudrajat ta alakanta bullar annobar ta kwalara da karancin tsaftataccen ruwan sha da kuma cinkoson jama'a a wasu yankuna
13: so what's happening right now in Borno state since the beginning of May we've seen
14: abinda yake faruwa yanzu haka a jihar Borno an samu barkewar cutar kwalara tun daga farkon watan Mayu alƙaliman sun ƙara a cikin makonnin nan da suka shude muna shaida ganin wuraren da barkewar cutar ke yin kamari dalilin kuma yasa cutar ke hayayyafa abubuwa ne da suka hadu akwai yuwar gurbacewar hanyoyin ruwan sha mutane da zama a cinkushe ba tare da cikakkiyar tsaftar muhalli ba kuma yanayin da muna da rashin gano cutar da wuri a cikin wanda ya kamu da ma rashin zuwa asibiti akan lokaci
13: So MSF in response to this, we are working together with the State Ministry of Health.
14: Ƙungiyar MSF da ke aiki tare da ma'aikatar lafiya ta jihar Borno mun samar da cibiyar kula da masu fama da wannan cuta wanda a yanzu ake da gidaje sama da 300 kuma muna kula da wasu cibiyoyi na yaki da wannan cuta ta kwalara. Zuwa ranar 12 ga watan 7 mun magance wannan cuta ga mutane 23,500 da ke fama da wannan cuta ta kwalara. Bayan wannan kuma akwai tawagar jami'an lafiya suna zagayawa wurare da ake samun barkewar cutar domin fadakar da al'umma a yankunan. Maganar gaskiya ana samun gibi a wasu wurare don kuwa akwai karancin ayyukan rigakafi a wasu wurare kuma muna da yakinin cewar yaki da yaduwar cutar yana buƙatar dauki fiye da haka.
12: Bayanai na nuni da cewa kusan galibin asibitoci da cibiyoyin lafiya da ke jihar ta Borno na fuskantar cinkoso sakamakon lalura-laluran da jama'a ke fuskanta tun bayan faduwar damuna kare kan annobar kwalara da ake fuskantar barkewarta. Mamman Umar Kida guda ne cikin waɗanda wannan annoba ta kwalara ko kuma amai da gudawa ta yi kamari a yankinsu tun bayan ɓullarta. Yayin zantawarsa da Bilyamin Yusuf ya labarta mana yanayin zaman ɗarɗar da suke a yanzu.
15: Mahaifiyar makwabcina ne abin ya same ta. So ana zaune ko cikin dare kuwa kawai ta je cikin ta ya kuka guwar hakan nan. Kawai sai ta fara zawo daga nan kawai amai ya yanke mata. Aka ɗauke ta aka kai ta asibiti. Ana zuwa asibitin kuma a take kuma aka fara fefesa mana magani mu da muka kai ta aka sa mata drip. So har ta samu sauki ma dai washe gari kenan ita da kanta ma sai ta nemi sallama. Bayan an sallame ta kenan ta zo gida bayan kwana biyu abin ya sake tashiwa mata. To ina tashiwa mata wato ta bai wuce minti 30 hakan nan ba. Kawai sai Allah mata rasuwa.
16: Bayan ta rasu din me aka zo aka yi gida?
15: Eh to mu da kanmu ne kawai muka hada kudi muka sai magani muka fesa gidan amma gaskiya ba sake mana wannan ba a gwamnatin ce ba.
16: To ya girma wannan ciwo yanzu musamman abin da yake faruwa yanzu haka irin ciwo amai da gudawa?
15: To gaskiya ya kashe mutane da dama wanda ma ba a san adadin mutanen da za a fada ba dan abu ne wanda sarakila ne zai iya kama kai ne cikin minti 30 wasu ma wanda ba su da hanyar da za su kai asibiti ma kama a sani ma sai ga kashe mutum.
16: To kamar yanzu an gaya muku matakan kariya da za ku yi ku kare kanku daga kamuwa da irin wannan cututtuka.
15: Shine ne an koya mana akan cewa duk abin da za a ci dai a wanke hannu sannan kuma a daina sanya abubuwa akan hanya anyhow. So a tsaftace gidaje da muhalli.
12: Da yake cutar ta kwalara na sahun cutuka masu hadari da kuma suke buƙatar ɗaukar matakan gaggawa da tsaftace muhalli don takaita yaduwarta hatta a asibitoci inda ake kula da masu larurar da ma gidajen da aka samu ɓullarta har ma da sauran waɗanda ba su ga ɓullarta ba don baiwa kai kariya. Dr. Kakama Hadiga Zali ya ce likitoci a wannan karan sun zage damtse wajen aikin wayar da kan jama'a don ganin an baiwa kai kariya.
17: Akan cutan amai da gudawa nan likitoci suna abubuwa da dama. Wato abu na farko kuma mafi mahimmanci shine wato duk in asibiti da aka kai wani mara lafiya da amai da gudawa a cikin garin Maiduguri nan likitoci ne a ciki suke bada wannan kulawa. So suke gani su tabbatar da cewa hakan da gaske alamomin kwalera ne kuma su suke bada magunguna kuma inda ya kamata suna yi wa iyayen yara ko kuma iyaye wanda abin ya same su bayanai wanda zai nuna cewa su san cewa abubuwan nan matsaloli ne da ya kawo saboda damuwan muhalli kuma shawaran da muke ba su yawanci akan cewa a tsaftace muhalli a kuma kula da wanke hannaye akan lokuta da ya kamata in aka ci abinci bayan an ci abinci kamin a ci abinci idan aka wanke yaro bayan an wanke yaro kuma muna gaya musu cewa yawanci wannan cutan akan iya daukan shi ta hanya ne wanda in mutum ya taba abu da matsalan nan wato yawanci kuma a ban gida ne ake samuwa so kaga duk inda aka wanke yaro ko aka shiga ban gida aka wanke kai da sauransu ana iya samun wannan matsaloli. So muna musu bayanin yanayin yanda ake daukan cutan saboda wannan ma zai taimaka musu kuma muna kira ga jama'a su kula wayannan abubuwan da muka faɗa kuma in aka wannan matsalan ya taho su yi kokari su yi bayani da gaggawa cikin hanzari su faɗi cewa fa gashi nan akwai matsalan kuma su je asibiti mafi kusa wanda ake ganin irin wayannan marasa lafiya kuma in matsalan ya kai da tsanani ma ba za su iya tafiya ba suna iya kiran hukumar agaji gaggawa wato na sibiri kenan ambulance a bisa numban waya irin wannan 08000000033.
12: Wakilin Mobil Yaminu Yusuf ya yi kokarin ji daga bakin masu fama da wannan larura sai dai galibi ɗaliban asibitocin da ake kula da su an killace inda aka ajiye su don gudun daukar cutar da kuma yada ta a wasu yankuna sai dai Alhaji Gwani Alhaji Adam wani mazaunin birnin Maiduguri ya ce yanayin yaduwar cutar ya wuce yadda ake tunani
18: a gaskiya abun ya wuce inta ko me za ce gaskiya abun kan ba daɗi yana muna gani ya ragu amma yanzu karuwa yake dan yanzu za ga mutum kuna tare da shi ya ga kwalara dan shikrin yannan ran Alhaji na muka yi sallah azhar da asar da shi bayan tara na da majalisa ya shiga gida kawai amai da guda kawai ya kama shi addarin yaro su ya kwana a nan an goma shi timari something yaron shi ma haka lafiyar shi kalau ya dawo kawai kamar wasa ne ya fara din nan amai da guda shi ma muka je na zansa yanzu irin abokina tana wannan question bayan wajen transformer nan ita ma amai da guda ne Allah ya sa aka abun ya fara aka doka kai yanzu tana karba magani a wajen to abun ne ya zama worse gaskiya ya zama yayyawa ya zama ruwan dare sosai
16: kuma yanzu akwai wani matakan kariya ne da ake fadakarwa saboda samu a kiyaye kai daga kamuwa da wannan cuta
18: ana ce dai akwai likitoci ana ya kamata da kinsa a zuwa bi anguwa fesa magani ko wani amma wasu yaro abun ya faru ka doka ka kai asibiti to tukuna zuwa fesa gidan ma duk wannan wani ma bai da kati da kiyonsa wannan a zuwa ajiye anguwani kuma wayar kan mutane bulamomi a zuwa same su duk wannan abun ya faru ya kamata a yi yanda za a mataki gwamnati tana kokari gaskiya amma har yanzu ya kamata abun ya rage wata wannan su doka wasu mataki da su zo anguwani ko irin goma bulamomi ko zo su ga wayar mutane su ajiye standby mutane anguwa ni dai shawara nake ba da amma baka abun ya yi yawa na kashe mutane
12: kwalara cuta mai hadari na sahun cutukan da ke matakar kisa a kasashe irin Najeriya inda kwararru a bangaren na kiwon lafiya ke alakanta yawan bullar ta da rashin daukar matakan tsaftace muhalli da cimaka wasu alkalma na nuni da cewa kashi 2.4 zuwa 3.5 na yawan waɗanda suka kamu da cutar ta kwalara ko kuma amai da gudawa ne ke mutuwa alkalman da ba sa wakiltar lokacin da aka ga bullar annobar cutar wadda kuma galibi Najeriya ke ganin yawaitar zuwanta lokaci zuwa lokaci ko a bara wasu alkalman hukumar lafiyar kasar sun ce mutane 5,000 cutar ta kashe cikin shekaru 5 da suka gabata alkalman da suka matakar tayar da

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger kamar huda a Chadi, 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International RFI aka kamo.
1: Umar Usani.
0: Jama'a barkamu da sake saduwa ga kanin labaran duniya. Hukumar da ke kula da basukan Najeriya ta sanar da cewar yanzu haka bashin da ake bin kasar ya kai naira tiliyan 159. Tawagogin kamaru da tsakiyar Afirka ta kudu, Afirka wato ta tsakiya, na ganawa a yawun da domin warware rikicin kan iyaka da ke tsakaninsu. Yau ake fara shari'ar mutuwar fitaccen mawakin Amurka Tupac Shakur shekaru 30 bayan kisansa. Tunzi ga labaran yadda suke. Hukumar da ke kula da basukan Najeriya ta sanar da cewa yanzu haka bashin da ake bin kasar ya kai naira tiriliyon 159.3 sakamakon ƙarin naira tiriliyon 9.9 da aka samu a cikin shekara guda da ta gabata. Hukumar ta kuma ci a watanni uku na farko wannan shekara gwamnatin ta biya kuɗin ruwa akan basukan da ya kai naira tiriliyon 3.1. Ku yaya masana tattalin arziki ke kallon wannan tafiya? Dr. Kasum Karba Kurfi, masanin tattalin arziki, ya mana tsokaci a kai.
2: In ka diba a duniya ba mu kadai bane muke cin bashi, America ta aikuwa cin bashi, mai bi mata China, mai bi mata Japan, a duniya kenan. A nan ƙasa Afirka, in ka dauki Misira, in ka dauki Afirka ta kudu, dukkansu suna da basussuka da yawa kafin ka zo wajen Najeriya. Abinda da yake shawara, gwamnati ta yi taka tsantsan, kada a ciwo bashi in ba ya zama wajibi ba. Wata sa'a yakan zama dole ne dan yawanci kudaden da aka amso su fiye da kishi 44.8 na kudaden kasar waje ne, kuma ba za ka yi amfani da naira ka biya su ba. So dole in suna sa biya su, wata sa'a sai ka amso bashin ka sake biya, wanda muke kira kamar cin bashin daudau ƙauye. A amso wani bashi, a kuma biya wani bashi. Amma dai mafi ma'ala shi ne idan gwamnati za ta yi kokari ta baka arzikin, zai kai lokacin da za a rage cin bashi, kuma wannan shi ne mafi ma'ala.
0: Dr. Kasum Kurfi, masanin tattalin arziki a Najeriya. To, birnin Kano da ke Najeriya ya shiga cikin jerin manyan birane 10 na duniya da suka fi yawan jama'a, inda hasashen alkalumman suka nuna cewar birnin na dauke da mutane akalla miliyan 17.5. Rahoton hukumar da ke kididdigan yawan jama'a ta duniya ya sanya Kano a matsayin ta tara cikin biranen da suka fi yawan jama'a a tsakanin kasashen China da India da Pakistan da kuma Kinshasa. To, kungiyar da ke kokarin tabbatar da adalci a tsakanin al'umma a Najeriya, Sarab, ta bukaci 'yan takara 19 da ke zaurcin kujera a zaben 2027 da su bayyana kadarorin da suka mallaka da su da iyalansu. Sarab ta bukaci 'yan takarar da su bayyana ma jama'a hanyoyin da suke samun kudadensu. Yanzu kuma sai kamaru, inda Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya da Kamun suka fara wata tattaunawa a Yaounde biyo bayan wani rikici akan iyakokin kasashen biyu da ke neman faɗaɗa zuwa wasu biranen kasashen, kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilinmu Ruwana Shehu Usman ya aiko mana daga Garwa.
3: Kasashen da ke zama aminan juna sun tsinci kansu cikin wani rudani bayan da wasu jami'an tsaron Kamaru suka tsallaka zuwa kasar ta Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ba tare da izini ba. Ya sa kasar ta tuhumi jami'an da laifin cin hanci, wani abin da ya haifar da rikici tsakanin kasashen. Bruno Yapenda shine ministan harkokin cikin gida da kananan hukumomi na Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya.
4: Mu'amalarmu nanan ba za mu taɓa bari wasu ɓata gari su kawo mana rudani ba. Duk wani zaman lafiya da kasar ke alfahari da shi ya samu ne daga Kamaru.
3: Shi ma takwaransa na kasar Kamaru, Paul Atanganji, ya ce suna ci gaba da samar da mafita.
5: Muna da bayanai game da abubuwan da suka faru, ba za mu bari abu ya ɓaci ba. Ina tabbatar muku wannan ganawar za ta samar da mafita.
3: Sani Muhammad, masanin diplomasiya ne a kasar
6: Kamaru da Jamhuriyar Afirka Tsakiya. In ka duba a bangaren tsaro, kasashen suna da iyaka mai tsayin sama da kilomita 770 da wani abu. Saboda haka kalubale ne babba. Sanarwar ƙarshe da aka bayar an tabbatar da cewa lalle an samu matsala, amma za a yi aiki domin fitar da tsare-tsare waɗanda za su taimaka wajen shawo kan matsalolin da ake iya fuskanta.
3: Duk da hankula sun kwanta, amma akwai yiwuwar tattaunawar ta samar da mafita wajen ƙara ƙarfafa tsaro tsakanin ƙasashen biyu. Rilwanu Shehu Usman, Garwa, RFI.
0: To, kungiyar mayakan jinin mai da'awar shahadi ta sake kai wani hari kan sansanin sojin Mali da ake yankin Sana a tsakiyar kasar. alkaluman da ba na hukuma ba sun ce an kashe sojojin kasar a kalla 12 yayin harin. Sai dai bayan shafe tsawon lokaci ana ba ta kaci tsakanin dakarun Mali da mayakan jihadin, rundunar sojojin Mali ta ce ta kwata iko da sansanin daga hannun mayakan na jinin. Kasar Algeria ta tallafa wa Niger da jirage masu sauka angulu hudu da kayan yaki don tallafa ayyukan rundunar tsaron kasar. Shugaban Hausan sojojin Algeria Said Shani Griha ya jagoranci bikin mika kayayyakin ga gwamnatin Niger a ranar Lahadin da ta gabata a birnin Yamai. Da wannan matakin, Algeria na kokarin karfafa alakar da ke tsakaninta da makwabta, musamman wajen magance matsalar tsaro a iyakoki. To an kammala babban taro na duniya kan incin bakin haure karo na 17 a jamhuriyar Benin. Taron wanda ya hada wakilan kasashe sama da 100 da ɗaruruwan kungiyoyi ya tattauna batutuwan da shi ka shafi tabbatar da adalci tsakanin mutane da yin siyasa da incin tafiye-tafiye da dai sauransu. A ƙarshen taron, mahalartan su yi kira da babban murya da aka kawo ɗauki ga al'umma Haiti da ke cikin tsaka mai wuya domin ta iya shirya makamancin wannan taron a shekarar 2027. To duk da cewa an cika shekaru 70 da gudanar da gagarumin tattakin mata na shekarar 1956 wanda aka yi domin yakar nuna wariya a Afirka ta Kudu, mata a ƙasar suna korafin cewa har yanzu ba su kai ga samun cikakken inci ba, tare da cewa suna da burin da ake musu na nuna musu wado nuna raunin launin fata. Bugu da ƙari ma, rashin daidaito a wuraren aiki da bambance-bambancen samun dama tsakanin maza da mata yana cewa akwai sauran aiki a gaba. Rakiya Sa'idu, ‘yan Najeriya ce da ke aiki a jami'ar Cape Town a ƙasar ta Afirka ta Kudu, ga abin da take cewa.
7: Har yanzu akwai ishu na abin da ake kira gender-based violence. Yawancin mata, cin zarafin mata a kowane matsalar sosai a ƙasar mu. Akwai kuma har yanzu akwai kuma rashin daidaiton albashi tsakanin maza da mata. Kuma za ka ga ko gurin aiki ne yawancin matan ne entry da mid-level kariya, amma a can silin ɗin kariya ɗin za ka ga akwai matan amma da kusan kashi 67 duka maza ne suke a top level management na guraren aiki. Shi wannan taken wannan shekarar na bikin shi ne mace mai tattalin arziki ta ce za ta sa ƙasa ta zama mai ƙarfi. Wato yana tunatar da ni cewa ba a sa Afirka kaɗai ba, duka a Afirka, cewa tsaro, dogaro da kai da lafiyar mata shi ne babban ginshiƙi da zai kawo mana ci gaba a Afirka gaba ɗayanmu.
0: Rakiya Sa'idu, wata 'yar Najeriya da ke aiki a jami'ar Cape Town a Afirka ta Kudu. To an tabbatar da mutuwar akalla wato mutane 13 a wani harin da ake zargin kungiyar IDF mai da'awar ta'addanci ta kai a arewacin jamhuriyar demokradiyyar Congo. To yau Litinin ake fara sauraron shari'a kan mutuwar fitaccen mawakin Amurka Tupac Shakur shekaru 30 bayan kisan wulakancin da aka yi masa. Ranar 13 ga watan Satumba 1996, Tupac Shakur ya rasa ransa yayin wani rikici da ɗaya gungun da ba sa ga miciji a tsakiyar Las Vegas. Mutum ɗaya ne tilo da ake wa laƙabi da Kifi D ake zargi da kisa harin da ya kai ga kisan Tupac Shakur, ko da yake ya musanta hannu a lamarin. Firaministan ƙasar Yahudu Benjamin Netanyahu a jiya Lahadi ya yi watsi da shirin shugaban Amurka Donald Trump mai sharuɗa 15 kan sake gina zirin Gaza. Yana mai cewa dakarunsa ba za su taɓa ficewa daga yankin ba har sai an kammala kwanci da marar mayakan ƙungiyar Hamas. A ƙarshen watan Yulin da ya gabata, shugaban Amurka Donald Trump ya shaida cewa tattaunawa da aka yi a birnin Cairo na Masar tsakanin masu shiga tsakani da wakilan ƙungiyar Hamas ya cimma yarjejeniya da za ta ba da damar kwanci da marar mayakan Hamas a mataki-mataki a yankin na zirin Gaza. Amurka ta bayyana shirin a matsayin wata gagarumin hanyar kawo ƙarshen rikicin Hamas da Isra'ila. Mayakan Houthi na Yemen da ke samun goyon bayan Iran su yi ikirarin kai hari kan wata matatar mai mallakin Saudiya a gaɓar ruwan Bahar Ahmar inda aka ga tashin gobara, kodayake hukumomin Saudiya sun ce ai nasarar shawo kan wannan lamarin. Kakakin mayakan Houthi Yahya Sari ya ce dakarunsu sun kai hari matatar mai ta Aramco daga Jazan a kudu maso yammacin Saudiya. tuma da labaran kenan. Kan labarin wasanni Nasiru Sani ya shigo. Nasiru kaga gashi na ɗan Super Conference suna buga wasan da aka doke sai gaba. Akwai wani daga cikin masu bibiya ya ce wai ɗan tawagar Super Conference sai nauyi ne shi yasa.
8: To, kasa. Abin dai ana nan ana ta fashin baki akan al'amuran. Yace ya gansa sun yi tiba-tiba to ya za a yi abin kirki. To, a wannan batu dai ana iya cewa kallo ya koma sama a gasar cin kofin ta nahiyar Afirka ta mata ta shekarar 2026. Da za a buga ta ƙarshe a Morocco bayan da aka fitar da zakar da ke kare kanmu wato Najeriya kenan wacce ta lashe gasar tun a shekarar 2022.
0: Wato ka san abin da ya safi aka yafi wasan yafi ɗaukar hankali musamman rashin nasarar Najeriya. Ka san Najeriya ita ta fito kowace ƙasa ɗaukar lashe wannan gasar
8: kwarai da gaske.
0: Cikin gasa kusan
8: 13
0: ta kwashe duka guda 10 ta kwashe.
8: Kwarai da gaske.
0: Kaga saboda haka an ga mai riƙe da kambu kuma ana waje da ita to kaga
8: ana waje da ita. To manya-manyan timatiman duk sai zabga su ake da ƙasa.
0: Gaskiya haka.
8: Shine abin da sai a hankali kawai. Ana sa ran kwana guda da wannan wasa ne mai masaukin baki Morocco ta kawo ƙarshen kare kambun Afirka ta Kudu da ci 2-1 ita ma a Rabat inda ta yi nasarar samun gurbi na takale da a gasar cin kofin duniya ta mata ta FIFA ta shekarar 2027 wacce za a buga a Brazil.
0: Amma kasan ko ba komi wasan zai ƙayatar ai.
8: A sosai kuwa. To Afirka ta Kudu dai ta lashe wannan gasar ce a shekarar 2022 kafin Najeriya ta sake lashe gasar a shekarar 2024 wadda aka shirya a shekarar 2025. Sai kuma wato kasuwar ciniki ta 'yan wasanni wadda Aston Villa na duba yiwuwar ɗaukar Erik na Real Madrid kenan a matsayin aro a yayin da Roma ke nuna sha'awarta akan Erik din. Erik dai ya shafe rabin kakar wasa da ta gabata a matsayin aro a kungiyar Olympic Lyonnais da ta fara sai dai bayanai daga kungiyar Real Madrid na cewa sabon kofin wato kocin kungiyar Jose Mourinho yana buƙatar ɗan wasan ne da ya tsaya a kungiyar saboda yana buƙatar sa. To kaga ya zamanto Erik dai yana da gwaɓi kenan.
0: Haka.
8: In duk wanda ya siye shi ba zai ji kunya ba. Sai kuma Marcus Rashford ya koma filin atisayen Manchester United shi ma a Carrington. Rahotanni sun ce Rashford ya koma Carrington ɗin ne sansanin Manchester United yayin da yake shirin sake komawa cikin tawagar kungiyar bayan da ya shafe kakar wasanni biyu inda ya tafi a matsayin aro shi ma. To, wai aro.
0: Amma a karkashin aro akwai makudan kuɗaɗe.
8: A sosai kuwa.
0: Kamar irin aro wanda ka sani.
8: A ba aro irin wanda za a ce ba na aron bayan ranka ne abin da ba ne wanda ba ko sisi. Wannan na iya zama sabuwar dama ga Rashford domin ya farfado a Manchester United ɗin kenan. Dan wasan gaba kuma na Masar Umar Marmush ya zura kwallaye biyu wanda ya baiwa Manchester City damar doki Atletico Madrid da ci 3-1 a wasansu na ƙarshe na sada zumunta kafin fara wasan kakar bana wadda aka buga a birnin Seoul na Koriya ta Kudu. To wato in ka duba abubuwan wasannin motsa jiki musamman kwallo wato ita tana tafiya da wani abu ne kamar dai sauran wasannin yadda ka san shari'a wanda

0: hankali kan batutu wanda suka shafi lafiya ko kuma kalubalen da ke fuskantar fannin na kula da lafiya da nufin ankarar da jama'a ko kuma mahukunta dan daukar matakan gyara. A wannan makon shirin ya mayar da hankali kan sake barkewar cutar kwalara ko kuma amai da gudawa a jihar Borno, lamarin da ya jefa dimbin jama'a a yanayi na matukar damuwa, musamman bayan da rahotanni ke cewa an sami yaduwar cutar har a yankunan da ake ajiyar dimbin mutanen da rikicin Boko Haram ya raba da matsugunan su. Kungiyar likitocin kasa da kasa ko kuma Medicine Sans Frontier, wato MSF, dake tabbatar da barkewar cutar ta ce akwai jimillar tani fiye da 35,000 da yanzu haka suka harbu da wannan cuta mai hadari. Babbar jami'ar MSF mai kula da ayyukan lafiya Rangi Wurantika Sudrajat ta alakanta bullar annobar ta kwalara da karancin tsaftataccen ruwan sha da kuma cinkoson jama'a a wasu yankuna.
1: So what's happening right now in Borno state? Since the beginning of May, we've seen
2: abin da yake faruwa yanzu haka a jihar Borno. An samu barkewar cutar kwalara tun daga farkon watan Mayu. Alkaliman sun ƙara a cikin makonnin nan da suka shuɗe. Muna shaida ganin wuraren da barkewar cutar ke yin kamari. Dalilin kuma yasa cutar ke hayayyafa abubuwa ne da suka haɗu. Akwai yiwuwar gurɓacewar hanyoyin ruwan sha, mutane da zama a cinkushe ba tare da cikakkiyar tsaftar muhalli ba. Kuma yanayin damuna da rashin gano cutar da wuri a cikin wanda ya kamu da ma rashin zuwa asibiti akan lokaci.
1: So MSF in response to this, we are working together with the State Ministry of Health.
2: Kungiyar MSF da ke aiki tare da ma'aikatar lafiya ta jihar Borno mun samar da cibiyar kula da masu fama da wannan cuta wanda a yanzu ake da gidaje sama da 300. Kuma muna kula da wasu cibiyoyi na yaki da wannan cuta ta kwalara. Zuwa ranar 12 ga watan 7 mun magance wannan cuta ga mutane 23,500 da ke fama da wannan cuta ta kwalara. Bayan wannan kuma akwai tawagar jami'an lafiya suna zagayawa wurare da ake samun barkewar cutar domin fadakar da al'umma a yankunan. Maganar gaskiya ana samun gibi a wasu wurare don kuwa akwai karancin ayyukan rigakafi a wasu wurare, kuma muna da yakinin cewar yaki da yaduwar cutar yana buƙatar dauki fiye da haka.
0: Bayanai na nuni da cewa kusan galibin asibitoci da cibiyoyin lafiya da ke jihar ta Borno na fuskantar cinkoso sakamakon lalura-laluran da jama'a ke fuskanta tun bayan faduwar damuna kari kan annobar kwalara da ake fuskantar barkewarta. Mamman Umar Kida guda ne cikin waɗanda wannan annoba ta kwalara ko kuma amai da gudawa ta yi kamari a yankin su tun bayan bullar sha. Yayin zantawarsa da Bilyamin Yusuf ya labarta mana yanayin zaman dardar da suke a yanzu.
3: Mahaifiyar makwabcina ne abin ya same ta. So ana zanne ko cikin dare ko haka wata ji cikin ta ya kuka gur hakan nan. Ko sai ta fara zawo daga nan kawai amai ya yanke mata. Aka dauke ta aka kai ta asibiti. Ana zuwa asibitin kuma take kuma aka fara fefesa mana magani mu da mu kai ta. Aka sa mata drip. So har ta samu so'i ma dai washe gari kenan ita da kanta ma sai ta nemi sallama. Bayan an sallame ta kenan ta zo gida bayan kwana biyu abin ya sake tashi mata. To ina tashi mata wato ta bai wuce minti 30 hakan nan ba. Ko sai Allah mata rasuwa.
4: Bayan ta rasu din me aka zo ka yi gida?
3: Eh to mu da kanmu ne kawai muka da kudi muka sai magani muka fesa gida amma gaskiya ba sake mana wannan ba gwamnatin ce ba.
4: To ya girma wannan ciwo yanzu musamman abin da yake faruwa yanzu haka irin ciwo amai da gudawa.
3: To gaskiya ya kashe mutane da dama wanda ma ba san adadin mutanen da za a fada ba dan abu ne wanda sarakila ne zai iya kama kai ne cikin minti 30 wasu ma wanda ba su da hanyar da za su kai asibiti ma kama a sani ma sai ga kashe mutum.
4: To kamar yanzu an gaya muku matakan kariya da za ku yi ku kare kanku daga kamuwa da irin wannan cututtuka.
3: Shine ne an koya mana kan cewa duk abin da za a ci dai a wanke hannu sannan kuma a daina sanya abubuwa kan hanya anyhow. So a tsaftace gidaje da muhalli.
0: Da yake cutar ta kwalara na sahun cutuka masu hadari da kuma suke buƙatar ɗaukar matakan gaggawa da tsaftace muhalli don takaita yaduwarta hatta a asibitoci inda ake kula da masu larurar da ma gidajen da aka samu bullarta har ma da sauran waɗanda ba su ga bullarta ba don baiwa kai kariya. Dr. Kakama Hadiga Zali ya ce likitoci a wannan karan sun zage damtse wajen aikin wayar da kan jama'a don ganin an baiwa kai kariya.
5: Akan cutan amai da gudawan nan likitoci suna abubuwa da dama. Wato abu na farko kuma mafi mahimmanci shine wato duk in asibiti da aka kai wani mara lafiya da amai da gudawa a cikin garin Maiduguri nan likitoci ne a ciki suke ba da wannan kulawa. So suke gani su tabbatar da cewa hakan da gaske alamomin kwalera ne kuma su suke ba da magunguna kuma inda ya kamata suna yi wa iyayen yara ko kuma iyaye wanda abin ya same su bayanai.

0: wanda zai nuna cewa su san cewa abubuwan nan matsaloli ne da ya kawo saboda damuwan muhalli. Kuma shawaran da muke basu yawanci akan cewa a tsaftace muhalli, a kuma kula da wanke hannaye akan lokuta da ya kamata, in aka ci abinci, bayan an ci abinci, kamun a ci abinci, idan aka wanke yaro, bayan an wanke yaro. Kuma muna gaya musu cewa yawanci wannan cutan akan iya daukan shi ta hanya ne wanda in mutum ya taba abu da matsalan nan, wato yawanci kuma a ban gida ne ake samuwa. So kaga duk inda aka wanke yaro ko aka shiga ban gida aka wanke kai da sauransu, ana iya samun wannan matsalolin. So muna musu bayanin yanayin yanda ake daukan cutan, saboda wannan ma zai taimaka musu. Kuma muna kira ga jama'a su kula wayannan abubuwan da muka faɗa. Kuma in aka wannan matsalan ya taho, su yi kokari su yi bayani da gaggawa cikin hanzari, su faɗi cewa fa gashi nan akwai matsalan, kuma su je asibiti mafi kusa wanda ake ganin irin wayannan marasa lafiyan. Kuma in matsalan ya kai da tsanani ma ba za su iya tafiya ba, suna iya kiran hukumar agaji gaggawa, wato na sibiri kenan, ambulance, a bisa numban waya irin wannan 080000033.
1: Wakilin Mobil Yaminu Yusuf ya yi kokarin ji daga bakin masu fama da wannan larura. Sai dai galibin asibitocin da ake kula da su an killace inda aka ajiye su don gudun daukar cutar da kuma yada ta a wasu yankuna. Sai dai Alhaji Gwani Alhaji Adam, wani mazaunin birnin Maiduguri, ya ce yanayin yaduwar cutar ya wuce yadda ke tunani.
2: Gaskiya abun ya wuce inta ko me za a ce, gaskiya abun kan ba daɗi. Yana muna gani ya ragu, amma yanzu karuwa yake. Dan yanzu za ga mutum kuna tare da shi, ya ga kwalara. Dan shikirin yannan ran Lahadi nan muka yi sallah azhar da asar da shi, bayan tara na dare mana majalisa ya shiga gida, kawai amai da guda, kawai ya kama shi addarin yaro su ya kwana a nan angomu shatimari something. Yaron shi ma haka, lafiyar shi kalau ya dawo, kawai kamar wasa ne ya fara din nan. Amai da gudawa shi ma muka je janayen sa. Yanzu yar abokina tana wannan question bayan wajen transformer nan, ita ma amai da gudawa ne. Allah ya sa aka abun ya fara aka dawo kai, yanzu tana karba magani a wajen. To abun ne zama worse, gaskiya ya zama yayi yawa, yayi zama ruwan dare sosai.
3: Kuma yanzu akwai wani matakan kariya ne da ake fadakarwa saboda a samu a kiyaye kai daga kamuwa da wannan cuta?
2: Ana ce dai akwai likitoci, ana ya kamata da kiyonsa a zuwa bi anguwa fesa magani ko wani, amma wasu yaro abun ya faru ka dauka ka kai asibiti, to tukuna a zuwa fesa gidan ma, duk wannan wani ma baya da katin shi, baya da kati da kiyonsa, wannan a zuwa ajiye anguwani kuma a wayar kan mutane bulamomi a zuwa same su. Duk wannan abun ya faru, ya kamata a yi yanda za a mataki. Gwamnati tana kokari gaskiya, amma har yanzu ya kamata abun ya rage wata wannan, su dauka wasu mataki da su zo anguwani ko irin goma bulamomi, ko su zo su wayar da mutane su ajiye standby mutane anguwa. Ni dai shawara nake bayarwa, amma baka abun ya yi yawa na kashe mutane.
1: Kwalara cuta mai hadari na sahun cutukan da ke matakar kisa a kasashe irin Najeriya, inda kwararru a bangaren na kiwon lafiya ke alakanta yawan ɓullar ta da rashin ɗaukar matakan tsaftace muhalli da cimaka. Wasu alƙalma na nuni da cewa kashi 2.4 zuwa 3.5 na yawan waɗanda suka kamu da cutar ta kwalara ko kuma amai da gudawa ne ke mutuwa. Alƙalman da ba sa wakiltar lokacin da aka ga ɓullar annobar cutar, wadda kuma galibi Najeriya ke ganin yawaitar zuwanta lokaci zuwa lokaci. Ko a bara, wasu alƙalman hukumar lafiyar ƙasar sun ce mutane 5,000 cutar ta kashe cikin shekaru 5 da suka gabata. Alƙalman da suka matakar tayar

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger Kamaru da Chadi, bakwai kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International RFI aka kamo.
1: Umar Usani.
0: Jama'a barkamu da sake saduwa ga kanin labaran duniya. Hukumar da ke kula da basukan Najeriya ta sanar da cewar yanzu haka bashin da ake bin kasar ya kai naira tiliyan 159. Tawagogin Kamaru da tsakiyar Afirka ta Kudu, Afirka wato ta tsakiya, na ganawa a yawun da domin warware rikicin kan iyaka da ke tsakaninsu. Yau ake fara shari'ar mutuwar fitaccen mawakin Amurka Tupac Shakur shekaru 30 bayan kisansa. Tun ga labarin yadda suke. Hukumar da ke kula da basukan Najeriya ta sanar da cewa yanzu haka bashin da ake bin kasar ya kai naira tiriliyon 159.3 sakamakon ƙarin naira tiriliyon 9.9 da aka samu a cikin shekara guda da ta gabata. Hukumar ta kuma ci a watanni uku na farko wannan shekara gwamnatin ta biya kuɗin ruwa akan basukan da ya kai naira tiriliyon 3.1. Ku yaya masana tattalin arziki ke kallon wannan tafiya? Dr. Kasum Karba Kurfi, masanin tattalin arziki, ya mana tsokaci akai.
2: In ka diba a duniya ba mu kadai bane muke cin bashi, America ta aikowa cin bashi, mai bi mata China, mai bi mata Japan, a duniya kenan. A nan ƙasa Afirka, in ka dauki Misra, in ka dauki Afirka ta Kudu, dukkansu suna da basussuka da yawa kafin ka zo wajen Najeriya. Abinda da yake shawara, gwamnati ta yi taka tsantsan kada a ciwo bashi in ba ya zama wajibi ba. Wata sa'a yakan zama dole ne dan yawanci kudaden da aka amso su fiye da kishi 44.8 na kudaden kasar waje ne, kuma ba za ka yi amfani da naira ka biya su ba. So dole in suna sa a biya su, wata sa'a sai ka amso bashin ka sake biya, wanda muke kira kamar cin bashin daudau ƙauye. A amso wani bashi a kuma biya wani bashi, amma dai mafi ma'ala shine idan gwamnati za ta yi kokari ta faka arzikin zai kai lokacin da za a rage cin bashi, kuma wannan shine mafi ma'ala.
0: Dr. Kasum Kurfi, masanin tattalin arziki a Najeriya. To, birnin Kano da ke Najeriya ya shiga cikin jerin manyan birane 10 na duniya da suka fi yawan jama'a, inda kasashen hasashen alkalumman suka nuna cewar birnin na dauke da mutane akalla miliyan 17.5. Rahoton hukumar da ke kididdigan yawan jama'a ta duniya ya sanya Kano a matsayin ta tara cikin biranen da suka fi yawan jama'a a tsakanin kasashen China da India da Pakistan da kuma Kinshasa. To, kungiyar da ke kokarin tabbatar da adalci a tsakanin al'umma a Najeriya sai rafta bukaci 'yan takara 19 da ke zawarcin kujera a zaben 2027 da su bayyana kadarorin da suka mallaka da su da iyalansu. Sai rafta bukaci 'yan takarar da su bayyana ma jama'a hanyoyin da suke samun kudadansu. Yanzu kuma sai Kamaru, inda Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya da Kamun suka fara wata tattaunawa a Yaounde biyo bayan wani rikici akan iyakokin kasashen biyu da ke neman faɗaɗa zuwa wasu biranen kasashen, kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilinmu Ruwana Shehu Usman ya aiko mana daga Garwa.
3: Kasashen da ke zama aminan juna sun tsinci kansu cikin wani rudani bayan da wasu jami'an tsaron Kamaru suka tsallaka zuwa kasar ta Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ba tare da izini ba, ya sa kasar ta tuhumi jami'an da laifin cin hanci, wani abin da ya haifar da rikici tsakanin kasashen. Brino Yapenda shine ministan harkokin cikin gida da kananan hukumomi na Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya.
4: Mu'amalarmu nanan ba za mu taɓa bari wasu ɓata gari su kawo mana rudani ba. Duk wani zaman lafiya da kasar ke alfahari da shi ya samu ne daga Kamaru.
3: Shi ma takwaransa na kasar Kamaru, Paul Atanganji, ya ce suna ci gaba da samar da mafita.
5: Muna da bayanai game da abubuwan da suka faru, ba za mu bari abu ya ɓaci ba. Ina tabbatar muku wannan ganawar za ta samar da mafita.
3: Sani Muhammad, masanin diplomasiya ne a kasar
6: Kamaru da Jamhuriyar Afirka Tsakiya. In ka duba a bangaren tsaro, kasashen suna da iyaka mai tsayin sama da kilomita 770 da wani abu, saboda haka kalubale ne babba. Sanarwa karshe da aka bayar an tabbatar da cewa lallai an samu matsala, amma za a yi aiki domin fitar da tsare-tsare waɗanda za su taimaka wajen shawo kan matsalolin da ake iya fuskanta.
3: Duk da hankula sun kwanta, amma akwai yiwuwar tattaunawar ta samar da mafita wajen ƙara ƙarfafa tsaro tsakanin ƙasashen biyu. Rilwanu Shehu Usman, Garwa, RFI.
0: To, kungiyar mayakan jinin mai da'awar jihadi ta sake kai wani hari kan sansanin sojin Mali da ake yankin Sana a tsakiyar kasar. alkalman da ba na hukuma ba sun ce an kashe sojojin kasar a kalla 12 yayin harin. Sai dai bayan shafe tsawon lokaci ana ba ta kashi tsakanin dakarun Mali da mayakan jihadin. Rundunar sojin Mali ta ce ta kwata iko da sansanin daga hannun mayakan na Jinim. Kasar Algeria ta tallafa wa Niger da jirage masu sauka angulu hudu da kayan yaki don tallafa ayyukan rundunar tsaron kasar. Shugaban Hausan sojin Algeria Said Shani Griha ya jagoranci bikin mika kayayyakin ga gwamnatin Niger a ranar Lahadin da ta gabata a birnin Yamai. Da wannan matakin Algeria na kokarin karfafa alakar da ke tsakaninta da makwafta musamman wajen magance matsalar tsaro a iyakoki. To an kammala babban taro na duniya kan incin bakin haure karo na 17 a jamhuriyar Benin. Taron wanda ya hada wakilan kasashe sama da 100 da ɗaruruwan kungiyoyi ya tattauna batutuwan da suka shafi tabbatar da adalci tsakanin mutane da yin siyasa da incin tafiye-tafiye da dai sauransu. A ƙarshen taron mahalatan su yi kira da babban murya da aka kawo ɗauki ga al'umma Haiti da ke cikin tsaka mai wuya domin ta iya shirya makamancin wannan taron a shekarar 2027. To duk da cewa an cika shekaru 70 da gudanar da gagarumin tattakin mata na shekarar 1956 wanda aka yi domin yakar nuna wariya a Afirka ta Kudu, mata a ƙasar suna korafin cewa har yanzu ba su kai ga samun cikakken inci ba, tare da cewa suna da burin da ake musu na nuna musu wado nuna raunin launin fata. Bugu da ƙari ma rashin daidaito a wuraren aiki da bambance-bambancen samun dama tsakanin maza da mata yana cewa akwai sauran aiki a gaba. Rakiya Sa'idu ɗan Najeriya ce da ke aiki a jami'ar Cape Town a ƙasar ta Afirka ta Kudu ga abin da take cewa.
7: Har yanzu akwai ishu na abin da ake kira gender-based violence. So yawancin mata, cin zarafin mata akwai wannan matsalar sosai a ƙasar mu. Akwai kuma har yanzu akwai kuma dai rashin daidaiton albashi tsakanin maza da mata. Kuma za ka ga ko wurin aiki ne yawancin matan su ne entry da mid-level kariya, amma a can silin ɗin kariya ɗin za ka ga akwai matan amma kusan kashi 67 duka maza ne suke a top level management na guraren aiki. Shi wannan takin wannan shekarar na bikin shi ne mace mai tattalin arziki ta ce za ta sa ƙasa ta zama mai ƙarfi. Wato yana tunatar da ni cewa ba a sa Afirka kaɗai ba, duka a Afirka, cewa tsaro, dogaro da kai da lafiyar mata shi ne babban ginshiƙi da zai kawo mana cigaba a Afirka gaba ɗayanmu.
0: Rakiya Sa'idu wata 'yar Najeriya da ke aiki a jami'ar Cape Town a Afirka ta Kudu. To an tabbatar da mutuwar akalla wato mutane 13 a wani harin da ake zargin kungiyar IDF mai da'awar ta'addanci ta kai a arewacin jamhuriyar demokradiyyar Congo. To yau Litinin ake fara sauraron shari'a kan mutuwar fitaccen mawakin Amurka Tupac Shakur shekaru 30 bayan kisan wulakancin da aka yi masa. Ranar 13 ga watan Satumba 1996 Tupac Shakur ya rasa ransa yayin wani rikici da ɗaya gungun da ba sa ga miciji a tsakiyar Las Vegas. Mutum ɗaya ne tilo da ake wa laƙabi da Kifi D ake zargi da kisa harin da ya kai ga kisan Tupac Shakur ko da yake ya musanta hannu a lamarin. Firaministan ƙasar Yahudu Benjamin Netanyahu a jiya Lahadi ya yi watsi da shirin shugaban Amurka Donald Trump mai sharuɗa 15 kan sake gina zirin Gaza. Yana mai cewa dakarunsa ba za su taɓa ficewa daga yankin ba har sai an kammala kwanci da mura mayakan ƙungiyar Hamas. A ƙarshen watan Yulin da ya gabata, shugaban Amurka Donald Trump ya shaida cewa tattaunawa da aka yi a birnin Cairo na Masar tsakanin masu shiga tsakani da wakilan ƙungiyar Hamas ya cimma yarjejeniya da za ta ba da damar kwanci da mura mayakan Hamas a mataki-mataki a yankin na zirin Gaza. Amurka ta bayyana shirin a matsayin wata gagarumin hanyar kawo ƙarshen rikicin Hamas da Isra'ila. Mayakan Houthi na Yemen da ke samun goyon bayan Iran su yi ikirarin kai hari kan wata matatar mai mallakin Saudiya a gaɓar ruwan Bahar Ahmar inda aka ga tashin gobara. Kodayake hukumomin Saudiya sun ce ai nasarar shawo kan wannan lamarin. Kakakin mayakan Houthi Yahya Sari ya ce dakarunsu sun kai hari matatar mai ta Aramco daga Jazan a kudu maso yammacin Saudiya. tuma da labaran kenan. Kan labarin wasanni Nasiru Sani ya shigo. Nasiru kaga gashi na ɗan Super Conference suna buga wasan da aka doke sai gaba. Akwai wani daga cikin masu bibiya yake wai ɗan tawagar Super Conference sai nauyi ne shi yasa.
8: To, kasa. Abin dai ana ta fashin baki akan al'amuran. Yace ya gansa sun yi tiba-tiba to ya za a yi a yabin kirki. To, a wannan batu dai ana iya cewa kallo ya koma sama a gasar cin kofin ta nahiyar Afirka ta mata ta shekarar 2026. Da za a buga ta ƙarshe a Morocco bayan da aka fitar da zakar da ke kare kanmu wato Najeriya kenan wacce ta lashe gasar tun a shekarar 2022.
0: Wato ka san abin da ya safi aka yafi wasan yafi ɗaukar hankali musamman rashin nasarar Najeriya. Ka san Najeriya ita ta fito kowace ƙasa ɗaukar lashe wannan gasar
8: kwarai da gaske.
0: Cikin gasa kusan
8: 13
0: ta kwashe duka guda 10 ta kwashe.
8: Kwarai da gaske.
0: Kaga saboda haka an ga mai rike da kambu kuma ana waje da ita to kaga
8: ana waje da ita. To manya-manyan tumatuman duk sai zabga su ake da ƙasa.
0: Gaskiya
8: haka. Shine abin da sai a hankali kawai. Ana sa ran kwana guda da wannan wasa ne mai masaukin baki Morocco ta kawo ƙarshen kare kambun Afirka ta kudu da ci 2-1 ita ma a Rabat inda ta yi nasarar samun gurbi na takale da a gasar cin kofin duniya ta mata ta FIFA ta shekarar 2027 wacce za a buga a Brazil.
0: Amma kasan ko ba komai wasan zai ƙayatar ai.
8: A sosai kuwa. To Afirka ta kudu dai ta lashe wannan gasar ce a shekarar 2022 kafin Najeriya ta sake lashe gasar a shekarar 2024 wadda aka shirya a shekarar 2025. Sai kuma wato kasuwar ciniki ta 'yan wasanni wadda Aston Villa na duba yiwuwar ɗaukar Erik na Real Madrid kenan a matsayin aro a yayin da Roma ke nuna sha'awarta akan Erik din. Erik dai ya shafe rabin kakar wasa da ta gabata a matsayin aro a kungiyar Olympic Lyonnais da ta fara sai dai bayanai daga kungiyar Real Madrid na cewa sabon kofin wato kocin kungiyar Jose Mourinho yana buƙatar ɗan wasan ne da ya tsaya a kungiyar saboda yana buƙatar sa. To kaga ya zamanto Erik dai yana da gwaɓi kenan.
0: Haka.
8: In duk wanda ya siye shi ba zai ji kunya ba. Sai kuma Marcus Rashford ya koma filin atisayen Manchester United shi ma a Carrington. Rahotanni sun ce Rashford ya koma Carrington ɗin ne sansanin Manchester United yayin da yake shirin sake komawa cikin tawagar kungiyar bayan da ya shafe kakar wasanni biyu inda ya tafi a matsayin aro shi ma. To wai aro.
0: Amma a karkashin aro akwai makudan kuɗaɗe.
8: A sosai kuwa.
0: Kamar irin aro wanda ka sani.
8: A ba aro irin wanda za a ce ba na aron bayaran ka ne abin da bane wanda ba ko sisi. Wannan na iya zama sabuwar dama ga Rashford domin ya farfado a Manchester United din kenan. Dan wasan gaba kuma na Masar Umar Marmush ya zura kwallaye biyu wanda ya baiwa Manchester City damar doki Atletico Madrid da ci 3-1 a wasansu na ƙarshe na sada zumunta kafin fara wasan kakar bana wadda aka buga a birnin Seoul na Koriya ta Kudu. To wato in ka duba abubuwan wasannin motsa jiki musamman kwallo wato ita tana tafiya da wani abu ne kamar dai sauran wasannin yadda ka san shari'a wanda kake ganin ya iya wasa sai ka ga an maka shi da ƙasa
0: da kake zance wasanni. Akwai wata mata 'yar Ingila 'yar shekara kusan 90 a duniya da ta rike wani kambu na ta hau kan fuka-fukan jirgi aka yi ta shawagi da ita a sama
8: aka fufukin jirgi
0: na sarar kafa tarihi sosai.
8: To fa to Allah ya kyauta.
0: To a gaida Nasiru Sani yanzu kuma ga shirinmu na siyasa.
9: Masu sauraronmu barkamu da wannan safiya da fatan an tashi lafiya. Ga wasu daga cikin manyan labaran siyasar Najeriya da suka fi ɗaukar hankali. Bari mu soma da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasar INEC da ta bayyana cewa ta yi wa jam'iyyu sassauci a cikin sabbin matakan da ta gindaya na miƙa sunayen 'yan takarar gwamna da na majalisun jihohi gabanin zaɓen na 2027, inda hukumar ta tsawaita musu kwanakin gabatar da sunayen 'yan takararsu maimakon ranar 8 ga watan Agusta, ta mayar da shi zuwa 11 ga watan, wanda ta ce daga wannan rana ta rufe karɓar sunayen 'yan takara. Har ma ta buƙaci jam'iyyu su bi ƙa'idojinta yadda ya kamata domin kaucewa rikicin shari'a. Ita kuwa kungiyar SIRAP ta aika da budaddiyar wasika ga kafatanin yan takarar shugaban kasa 19 da za su fafata a zaben na 2027 dake neman kowane dan takara ya fito fili ya bayyana dukkanin kadarorinsa da na matansa da kuma yayansa tare da bayyana asalin hanyoyin da ya bi ya mallaki gidaje da hannun jari kafin a gudanar da zaben na baɗi. Haka kuma ta buƙaci siran tsuwar kin amfani da dabarun sayan ƙuri'u kamar rarraba kuɗi ko kayan abinci ga masu zaɓe. Ko da yake dokar kasar bata tilasta wa 'yan takara yin hakan ba kafin zaben, sai dai SIRAP ta bayyana cewa matakin zai baiwa 'yan Najeriya damar tantance gaskiya da riƙon amana na waɗanda ke neman shugabancinsu. Ƙungiyar ta kuma ce wannan zai taimaka wajen samar da daidaito a fagen takara ta yadda za a zaɓi shugabanni bisa cancanta da gaskiya maimakon yin amfani da tarin dukiya wajen neman haramtattun ƙuri'u. Ko yaya masana siyasa ke kallon wannan kira na SIRAP? Ga abin da Dr. Nazifi Wadame Gatari ke cewa.
10: A kasashen da aka ci gaba ba ma sai an tambaya ba, shi dan takara yake fitowa ya faɗi abin da ya mallaka don ya tsare mutuncinsa a wurin waɗanda za su zaɓe shi. Amma in an yi maganar tasiri, to tasirin ɗan kaɗan ne, domin a gwamnatance dai tasirin ba a ga ya yi wata rana ko ba da wata ma'ana ba, domin ba a ɗaukan mataki a kan wannan ɗin. Za a ga mutum ya zo ya shigo a siyasa yana talaka watakila gidansa ɗaya, motarsa ɗaya, bayan tenuwa ya gama shekara huɗu sai kuma a ga ya mallaki manya-manyan abubuwa, ya sai gidajen makotansu gaba daya, ya gina kuma ya mamallaki manya-manyan wasu har da jami'o'i da manyan store da manya-manyan gidaje a Abuja. Zaka bai zama ma wani abun kunya ba.
9: Game da jita-jitar goyen bayan Tinubu a zaben 2027 kuwa, babban jigon jam'iyyar NDC Buba Galadima ya ce kusan gwamnoni 34 na jihohin Najeriya suna mara wa shugaban baya domin tazarci a zaben 2027. Sai dai ya ce gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad na ɗaya daga cikin waɗanda har yanzu ba su yanke takamaiman hukunci kan inda suka dosa ba.
11: Har kalmala sun bayyana cewar birnin Kano ne na tara a duniya wajen yawan jama'a saboda samun alƙalamin mutane miliyan 17 da rabi da ke birnin. Menene tasirin waɗannan alƙaluma ga ci gaban jihar? Ta yaya yawan jama'ar zai amfani jihar da Najeriya baki ɗaya? Kuna iya aiko mana ra'ayoyinku ta shafinmu na Facebook ko kuma lambarmu ta WhatsApp mai alamar ƙari 234-706-6566.
0: To madalla sai a aiko da saƙonni yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
12: Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, sannu ma da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jarici tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Isa al'ada shirin na lafiya jarici kan mayar da hankali kan batutu wanda suka shafi lafiya ko kuma kalubalen da ke fuskantar fannin na kula da lafiya da nufin ankarar da jama'a ko kuma mahukunta don daukar matakan gyara. A wannan makon shirin ya mayar da hankali kan sake barkewar cutar kwalara ko kuma amai da gudawa a jihar Borno, lamarin da ya je faɗin ban jama'a a yanayi na matukar damuwa, musamman bayan da rahotanni ke cewa an sami yaduwar cutar har a yankunan da ake ajiyar dimbin mutanen da rikicin Boko Haram ya raba da matsugunansu. Kungiyar likitocin ƙasa da ƙasa ko kuma Medicine Sans Frontier wato MSF da ke tabbatar da barkewar cutar ta ce akwai jimillar mutane fiye da 35,000 da yanzu haka suka harbu da wannan cuta mai hadari. Babbar jami'ar MSF mai kula da ayyukan lafiya Rangi Wurantika Sudrajat ta alakanta bullar annobar ta kwalara da karancin tsaftataccen ruwan sha da kuma cinkoson jama'a a wasu yankuna.
13: So what's happening right now in Borno state? Since the beginning of May we've seen
14: abinda yake faruwa yanzu haka a jihar Borno, an samu barkewar cutar kwalara tun daga farkon watan Mayu. Alkaliman sun ƙara a cikin makonnin nan da suka shuɗe. Muna shaida ganin wuraren da barkewar cutar ke yin kamari. Dalilin kuma yasa cutar ke hayayyafa abubuwa ne da suka haɗu. Akwai yiwuwar gurɓacewar hanyoyin ruwan sha, mutane da zama a cinkushe ba tare da cikakkiyar tsaftar muhalli ba. Kuma yanayin damuna da rashin gano cutar da wuri a cikin wanda ya kamu, da ma rashin zuwa asibiti akan lokaci.
13: So MSF in response to this, we are working together with the State Ministry of Health.
14: Ƙungiyar MSF da ke aiki tare da ma'aikatar lafiya ta jihar Borno mun samar da cibiyar kula da masu fama da wannan cuta wanda a yanzu ake da gidaje sama da 300 kuma muna kula da wasu cibiyoyi na yaki da wannan cuta ta kwalara. Zuwa ranar 12 ga watan 7 mun magance wannan cuta ga mutane 23,500 da ke fama da wannan cuta ta kwalara. Bayan wannan kuma akwai tawagar jami'an lafiya suna zagayawa wurare da ake samun barkewar cutar domin fadakar da al'umma a yankunan. Maganar gaskiya ana samun gibi a wasu wurare don kuwa akwai karancin ayyukan rigakafi a wasu wurare kuma muna da yakinin cewar yaki da yaduwar cutar yana buƙatar dauki fiye da haka.
12: Bayanai na nuni da cewa kusan galibin asibitoci da cibiyoyin lafiya da ke jihar ta Borno na fuskantar cinkoso sakamakon lalura-laluran da jama'a ke fuskanta tun bayan faduwar damuna ƙari kan annobar kwalara da ake fuskantar barkewarta. Mamman Umar Kida guda ne cikin waɗanda wannan annoba ta kwalara ko kuma amai da gudawa ta yi kamari a yankinsu tun bayan ɓullar sha. Yayin zantawarsa da Bilyamin Yusuf ya labarta mana yanayin zaman ɗarɗar da suke a yanzu.
15: Mahaifiyar makwabcina ne abin ya same ta. So ana zanne ko cikin dare ko kawai ta je cikin ta ya kuka gur hakan nan. Kawai sai ta fara zawo daga nan kawai amai ya yanke mata. Aka ɗauke ta aka kai ta asibiti. Ana zuwa asibitin kuma take kuma aka fara fefesa mana magani mu da muka kai ta. Aka sa mata drip. So har ta samu sauki ma dai washe gari kenan ita da kanta ma sai ta nemi sallama. Bayan an sallame ta kenan ta zo gida bayan kwana biyu abin ya sake tashi mata. To ina tashi mata wato ta bai wuce minti 30 hakan nan ba. Kawai sai Allah mata rasuwa.
16: Bayan ta rasu din me aka zo aka yi a gida?
15: Eh to mu da kanmu ne kawai muka haɗa kuɗi muka sayi magani muka fesa gida amma gaskiya ba sake mana wannan ba a gwamnatin ce ba.
16: To ya girma wannan ciwo yanzu musamman abin da yake faruwa yanzu haka irin ciwo amai da gudawa?
15: To gaskiya ya kashe mutane da dama wanda ma ba a san adadin mutane da za a iya faɗa ba dan abu ne wanda sarakila ne zai iya kama kan shi minti 30 wasu ma wanda ba su da hanyar da za su kai asibiti ma kama a sani ma sai ga kashe mutum.
16: To kamar yanzu an gaya muku matakan kariya da za ku yi ku kare kanku daga kamuwa da irin wannan cututtuka.
15: Shine ne an koya mana kan cewa duk abin da za a ci dai a wanke hannu sannan kuma a daina sanya abubuwa kan hanya anyhow. So a tsaftace gidaje da muhalli.
12: Da yake cutar ta kwalara na sahun cutuka masu hadari da kuma suke buƙatar ɗaukar matakan gaggawa da tsaftace muhalli don takaita yaduwarta hatta a asibitoci inda ake kula da masu larurar da ma gidajen da aka samu ɓullarta har ma da sauran waɗanda ba su ga ɓullarta ba don bai wa kai kariya. Dr. Kakama Hadiga Zali ya ce likitoci a wannan karan sun zage damtse wajen aikin wayar da kan jama'a don ganin an bai wa kai kariya.
17: Akan cutar amai da gudawa nan likitoci suna abubuwa da dama. Wato abu na farko kuma mafi mahimmanci shine wato duk asibiti da aka kai wani mara lafiya da amai da gudawa a cikin garin Maiduguri nan likitoci ne a ciki suke bada wannan kulawa. Su suke gani su tabbatar da cewa hakan da gaske alamomin kwalera ne kuma su suke bada magunguna kuma inda ya kamata suna yi wa iyayen yara ko kuma iyaye wanda abin ya same su bayanai wanda zai nuna cewa su san cewa abubuwan nan matsaloli ne da ya kawo saboda damuwan muhalli kuma shawaran da muke ba su yawanci akan cewa a tsaftace muhalli a kuma kula da wanke hannaye akan lokuta da ya kamata in aka ci abinci bayan an ci abinci kamin a ci abinci idan aka wanke yaro bayan an wanke yaro kuma muna gaya musu cewa yawanci wannan cutan akan iya daukan shi ta hanya ne wanda mutum ya taba abu da matsalan nan wato yawanci kuma a ban gida ne ake samuwa so kaga duk inda aka wanke yaro ko aka shiga ban gida aka wanke kai da sauransu ana iya samun wannan matsaloli. So muna musu bayanin yanayin yanda ake daukan cutan saboda wannan ma zai taimaka musu kuma muna kira ga jama'a su kula wayannan abubuwan da muka faɗa kuma in aka wannan matsalan ya taho su yi kokari su yi bayani da gaggawa cikin hanzari su faɗi cewa fa gashi nan akwai matsalan kuma su je asibiti mafi kusa wanda ake ganin irin wayannan marasa lafiya kuma in matsalan ya kai da tsanani ma ba za su iya tafiya ba suna iya kiran hukumar agaji in gaggawa wato na sibiri kenan ambulance a bisa numban waya irin wannan 08000000033.
12: Wakilin Mobil Yaminu Yusuf yayi kokarin ji daga bakin masu fama da wannan larura sai dai galibin asibitocin da ake kula da su an killace inda aka ajiye su don gudun daukar cutar da kuma yada ta a wasu yankuna. Sai dai Alhaji Gwani Alhaji Adam wani mazaunin birnin Maiduguri ya ce yanayin yaduwar cutar ya wuce yadda ake tunani.
18: Gaskiya abun ya wuce intaha ko me za ce gaskiya abun kan ba daɗi yana muna gani ya rago amma yanzu karuwa yake. Dan yanzu za ga mutum kuna tare da shi ya ga kwalara. Dan shikir-shikirin yan nan ran Lahadi na muka yi sallah azhar al-asr da shi. Bayan tara na dare mana majalisa ya shiga gida kawai amai da guda kawai ya kama shi addarin ya rusu ya kwana. A nan an goma shi timari something yaron shi ma haka lafiyar shi kalau ya dawo kawai kamar wasa ne. Ya fara din nan amma da gudawa shi ma muka je janayyar sa yanzu yar abokina tana wannan question bayan wajen transformer nan ita ma amma da gudawa ne Allah ya sa aka abun ya fara aka dawo aka kai yanzu tana karba magani a wajen to abun ne zaman worst gaskiya ya zama yayyawa yayi zama ruwan dare sosai
16: kuma yanzu akwai wani matakan kariya ne da ake fadakarwa saboda a samu a kiyaye kai daga kamuwa da wannan cuta
18: ana ce dai akwai likitoci ana ya kamata da kiyonsa a zo a bi anguwa fesa magani ko wani amma wasu yaro abun ya faru ka dauka ka kai asibiti to tukuna a zo a fesa gidan ma duk wannan wani ma bai da katin shi bai da kati da kiyonsa wannan a zo a ajiye anguwani anguwani kuma a wayar kan mutane bulamomi a zo a same su duk wannan abun ya faru ya kamata a yi yanda za a mataki gwamnati tana kokari gaskiya amma har yanzu ya kamata abun ya rage wata wannan su dauka wasu mataki da su zo anguwani anguwani ko irin goma bulamomi ko su zo su wayar mutane su aje standby mutane anguwa anguwa ni dai shawara nake ba ro amma baka abun yayi yawa na kashe mutane
12: kwalara cuta mai hadari yana sahun cutukan da ke matakar kisa a kasashe irin Najeriya inda kwararru a bangaren na kiwon lafiya ke alakanta yawan bullar ta da rashin daukar matakan tsaftace muhalli da cimaka wasu alkalma na nuna da cewa kashi 2.4 zuwa 3.5 na yawan waɗanda suka kamu da cutar ta kwalara ko kuma amai da gudawa ne ke mutuwa alkalman da ba sa wakiltar lokacin da aka ga bullar annobar cutar wadda kuma galibi Najeriya ke ganin yawaitar zuwanta lokaci zuwa lokaci ko a bara wasu alkalman hukumar lafiyar kasar sun ce mutane 5,000 cutar ta kashe cikin shekaru 5 da suka gabata alkalman da suka matakar tayar da hankali

0: zan dan fara samun sauki a cikin wani rahoto da hukumar ta fitar ta ce gwamnatin shugaba Tinubu ta gaji manyan matsaloli hudu da suka hana tattalin arzikin Najeriya gabar hantsi daga gwamnatocin baya da suka hada da tallafin mai tsarin musayar kudaden waje da ke rage kwarin guyuwa masu zuba jari da rashin tabbas a bangaren mai din kuma da tsarin haraji mara inganci tace duk da walhalu da aka fuskanta a baya sakamakon sauye-sauyen yanzu kuma ya fara daidaita wanda tuni aka fara ganin tasiri wajen rage hawa farashin kayayyaki karuwar samar da mai da kuma karin kudin shiga a bangaren tattara haraji to kin ga dai watakila ƴan kasuwa ƴan Najeriya za su yi mana karin bayani ko sun fara ganin sauki yawa to hukumar custom ta Najeriya tace ta kammala cikakken bincike kan wani gagarumin kwace makamai da ta yi kenan tashar jiragen ruwa na ta Tinkan island dake Lagos inda ta gano bindigogi samfurin Joseph guda 399 da wasu daban jami'in hulɗa da jama'a na hukumar custom a Najeriya Abdullahi Mai Wada wanda ya bayyana haka cikin wata sanarwa jiya Ladi yace kwacen na matsayin babban koma baya kenan ga masu yada makamai ba bisa kaida ba wannan kasa tun a ranar Alhamis ne dai wato hukumar custom din ta kama wani a container dauke da bindigogi da aka boya cikin akwatuna to janar-janar na sojojin Najeriya za su rika karbar naira miliyan 3,250 a matsayin albashi duk wata yayin da kanana sojoji za su rika samun naira 187,200 karkashin sabon tsarin albashi da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya amince da shi kwanan nan karin albashin wanda zai fara aiki daga ranar 1 ga watan Satumba na wannan shekara yayi karin albashi ne daga kashi 30 zuwa 80 cikin 100 a tsakanin manyan sojoji daban-daban da kuma sauran kananu ana sa ran kimanin ma'aikata 250,000 ne za su amfana da sabon tsarin albashi wanda zai kara kudin albashin rundunar soji na shekara-shekara daga naira biliyan 660 zuwa naira biliyan 924 kamar yadda wata sanarwa da mai ba shugaban kasar shawara kan harkokin yada labarai baya Yunanu ga ya sanar to hamshakin attajin Africa Alhaji Aliko Dangote ya sanar da lokaci da zai fara matatar mai makamaici irin na Lagos zai yi wanda zai rika tace ganga 650 a kowace rana a kasar Kenya ya sanar da lokaci da kuma irin kudi da zai kashe da kuma tallafi da zai samu daga kasashe na wannan yanki
1: kware da gaske to an gaishe ka Ahmad afa muna godiya
2: RFI
1: wallahi yanzu kuma labaran za su dura Kungiyar fataken albasa ko kuma masu safarar albasa ta Najeriya ta dauki matakin dakatar da kai albasa zuwa kasar Ghana saboda abinda kungiyar ta kira wulakanci da abokan kasuwanci su na Ghana ke yi musu bayan sun sha wahalar kai kayan su a can. Shugaban kungiyar Aliyu Isa mai ta samu ya shaida wa Faruk Muhammad Yabo a cikin wannan rahoton da za ku ji cewa matakin ya fara aiki har sai hukumomi sun tsoma bakin su.
3: An dai jima ana kai ruwa rana tsakanin bangarorin kungiyoyin guda biyu da suka hada da Najeriya da kuma Ghana akan batun mutunta abokan hulɗa na ƙasa da ƙasa. Kamin bangaren na kungiyar na ƙasar Najeriya ya dauki wannan mataki. Aliyu Isa mai ta samu shine shugaban kungiyar na ƙasashen Afirka. Ya kuma ce matakin na nan daram har sai gwamnatocin kasashen guda biyu wato Ghana da Najeriya sun saka bakin su.
4: Saboda mun zo Ghana ran biyar ga wannan watan tare da mataimakin minista na Ghana da kuma minista na Najeriya aka zaunar da mu da abokanan kasuwancinmu na Kotoku da ke Ghana. Aka shiryar da mu akwai wasu matsaloli duk aka zauna aka fahimci juna. Amma sai aka ce musu motocinmu guda 7 da suka rike wajen tsohon sati guda ba su sauke ba kaya sun lallace su je su sauke. Mataimakin minista na ƙasar Ghana ya hada musu haka. Amma abun mamaki abun takaici mutanen nan suka ki aiwatar da shawaran da gwamnati ta ba su.
3: Babbar kungiyar ƴan albasa a Najeriya dai ta bayyana daukar wannan matakin ne a nan jihar Sokoto. Abin da ya sa na tuntubi Ismaila Bawa mai albasa ɗaya daga cikin masu fatocin albasa daga Najeriya zuwa ƙasar Ghana wanda ya ce matakin ya musu dadi.
5: Dalili shine irin yadda ƴan Ghana ke wulakantar da kasuwancin mu suke wulakantar da dukiyoyin mu. To idan aka dauki wannan mataki ina ganin za a hau teburin shawara domin a tantance da za a yi kasuwanci bisa ka'ida ba tare da kowa ya cutar da wani ba.
6: Amma harkokin kasuwancin za su dan tsaya na dan lokaci, kawai ba zai dame ku ba?
5: A'a ba zai dame mu ba. Don ma albasa a nan gida Najeriya tana da farashi. Kuma albasan da yake da

0: suke da shi a nan yanzu ba zai samu matsala ba kamar yadda ake tunanin nan. Domin ganin da suke yi mun dogara da su, muna ɗaukar kayanmu muna kai can, shi yasa suke muna wannan wulakanci, suna wulakantar da dukiyoyinmu.
1: Kungiyar Fitaken Albasa ta Najeriya da ta zargi bangaren su na kasar Ghana ne da ci musu zarafi a yayin da suka kai hajar su, da kuma kimbin umurnin da ministan kasar Ghana ya ba su na su kyautata hulɗa. To sai dai sakataren kungiyar dilolin albasa na kasar Ghana Malam Asumana ya gaya mini cewa ba haka abin yake ba, sai dai akwai buƙatar fahimtar juna tsakanin su.
2: To wannan yarjejeniya da aka yi zama da su, da mu da su duka, da 'yan Najeriya da su, da wakilan embassy na Najeriya da wakilan embassy na Niger, an dace cewa su bangare suna korafin cewa kayan albasan Najeriya da Niger bangare guda yake zuwa. To suka yi koke cewa dalilin haka yaransu da matasansu ba su da aiki, su ma suna koka kan bu ba su samu aikin yi. Isa suna roƙon Najeriya da Niger su takaita kawo kaya bangaren kungiya gudan da suke kawowa mota 26 su takaita shi zuwa 15. Iya so sauran nan su su duba jama'ansu da ke nan su stay su yi wannan jigila su kawo wannan kaya. To a takaice dai minista ya ba da magana cewa wannan magana ba zai iya yayi ya ce Najeriya su takaita kan mota 15 ba.
1: Dangantaka dai ta yi tsamini tsakanin bangarorin guda biyu da suka saba kasawa su kwashi a cikin raha. Abun jira a gani dai shine yadda za a warware kullun. Faruk Muhammad Yabo, Sokoto, Arafai Hausa.
3: Gaishe da Faruk Muhammad Yabo. A kasar Algeria ta wallafa wato ta tallafawa jamhuriyar Niger da rage wasu wato masu saukar angulu guda 4 da kayan aikin sojoji don taimaka mata a yakin da take yi da ta'addanci. Jihar Kano ta zama ɗaya da wato ta zama jiha ta tara mafi yawan al'umma a Najeriya. Shin yaya wannan zai tallafawa gwamnatin jihar da kuma tattalin arzikinta? Ga tattaunawar Bashir Ibrahim Idris.
4: Malam Bala Ibrahim, a matsayinka na wanda ya fito daga wannan birni, me zaka ce akan wannan rahoto?
5: To alhamdulillah, wannan babban kalubale ne ba wai kawai ga al'umar Kano ba, a jama'ar Najeriya da Afirka da ma duniyar ita kanta baki daya. Dama dai Kano na shan kirari ta dabo shayabo, ko me kazo da shi an fi ka ake cewa a Kano. To gaskiyar magana ita ce akwai kalubale yanzu ga mahukunta na a tsaya a dubi tsantsar yawan jama'an da ke kwaryar Kano, a duba da kuma yawan jama'an da ke diddiga ko alƙalma ke nunawa cewa ana da su a Najeriya. Kaga kenan wannan ma yayi karo da irin bayanan da suke fitowa daga bakin mahukunta. Kuma wannan abu ne da ya kamata yanzu a tsaya a tsara yaya tsarin rayuwa zai kasance a cikin birnin Kano da kewaye. Akwai abubuwa da ya kamata a tanada domin jin daɗin rayuwa, akwai abubuwa da ya kamata a ƙara ko a faɗaɗa domin an ɗame waɗanda ake da su na jin daɗin rayuwa.
4: Kafin mu je wurin Malam Bala, an ce zaman lafiya da kuma walwalar jama'a tare da harkokin kasuwanci yasa baƙi ma ba wai daga Najeriya ba har daga ƙasashen ƙetare ke tururuwa zuwa birnin Kano domin zama.
5: Eto aida ma taken Kano shine cibiyar kasuwanci ta Najeriya. Mutane suna da yancin yin kasuwanci ko shigowa su yi sayayya ba tare da wata tsangwama ko kuma wani abu wanda ka iya yi wa rayuwarsu barazana ba. Wannan shine zaman lafiya. To ganin yadda mutane suka rungumi wannan harka ta kasuwanci ya sa makota da ma waɗanda ke nesa suna kwarara suna shigowa Kano domin su ma su ci ribar wannan harka ta kasuwanci, ta yadda zaka ga kusan ko ina ma kasuwa ne a Kano, ko ina ba inda zaka unguwar da zaka duwa ba ga kantuna ko shaguna ko rumfuna sababbi da ake budewa kamar yadda ake sake gina gidaje ba, ko ina ne.
4: Waɗannan alƙaluma sun nuna cewa akasarin jama'ar da ke Kano yanzu matasa ne, kuma da yawa ba su da ayyukan yi. Kamar me ya kamata yanzu a ce hukumomi musamman sun fara mai da hankali a kai domin haɗa kai da jama'a domin tunkara wannan matsala ta rashin aiki?
5: to akwai buƙatar ilmantar da mutane a wayar musu da kai su fahimci cewa rayuwa ba fa dole dole dole sai an yi shi ta hanyar aikin gwamnati ba. Za a iya yin rayuwa mai kyau mai inganci ta harkar kasuwanci. Saboda haka tunda yake dama Kano ta yi suna ta yi fice ne a harkar kasuwanci, to akwai buƙatar gwamnati ta taimaka wajen wayarwa al'umma da kai waɗannan matasa da suke zube babu aikin yi kuma suna ta neman aikin yi, suna neman ilimi. To a karkata harkar ilimin ga harkar ilimin kasuwanci, a karkata kan ayyukan ga sana'a, a koyawa matasa sana'a, a koya musu kasuwanci, a nuna musu alfanun da ke cikin kasuwanci. Wannan zai ƙara bunƙasa harkar tattalin arzikin birnin da kuma jihar gaba ɗaya.
4: Malam Bala Ibrahim, mun gode sosai da wannan dama da ka bamu.
5: To Malala Bashir.
3: To da wannan tattauna muka kawo ƙarshen zagayen farko na labaran, da fatan an ji daɗin yadda ya kasance. Yanzu kuma za mu tsallaka zagaye na biyu, farawa da shirin rayuwata.
6: Rayuwata.
7: Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da arzikin sake kasancewa a cikin wani sabon shirin rayuwata. Kamar kullum, kuna tare da Zainab Ibrahim. Kungiyar mata 'yan jarida a Najeriya ta gudanar da wani gagarumin taro domin karrama wasu daga cikin gwarazan mata da suka yi fice wajen samar da zaman lafiya a ƙasar, musamman waɗanda ke aikin kaki a hukumomi daban-daban. Taron mai taken matsayin dabarun mata wajen ƙarfafa tsaron ƙasa ta hanyar jagoranci, ƙirƙire-ƙirƙire da kuma haɗin gwiwa shine irinsa na farko da aka gudanar a Najeriya, inda ya haɗa jami'an gwamnati, ƙwararru da kuma masu ruwa da tsaki a fannonin tsaro domin tattauna hanyoyin bunƙasa zaman lafiya, tare da ƙara baiwa mata damar bayar da gagarumar gudunmawa wajen tabbatar da tsaro da zaman lafiya a ƙasar. Shirin rayuwata na yau zai zo muku ne kan wannan taro da aka gudanar a cikin makon da ya gabata a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, inda muka duba irin gudunmawar da mata masu aikin kaki ke bayarwa wajen samar da tsaro da zaman lafiya a ƙasar. Bakinmu sun haɗa da Aisha Bakari Gombe, mace 'yar sa kai da ta yi fice wajen yaƙi da 'yan ta'adda a jihar Adamawa a shekarun baya, kuma a yanzu take riƙe da babban matsayi a hukumar masu farauta da tsaron dazuka a jihar. Sai kuma Hajiya Wasila Ailadan, babbar sakatariyar ƙungiyar mata 'yan jarida a Najeriya. Amma kafin nan, ga rahoton da wakilinmu na Abuja Ismail Karatu Abdullahi ya haɗa mana a kai.
6: Rayuwata. Taron wanda ya gudana a Abuja, mataimakiyar shugabar ƙungiyar 'yan jarida mata da Haratu Ahmed Aliyu ta yi ƙarin haske kan manufar taron.
8: Mun kira su ne domin mun yaba musu na farko irin ƙoƙarin da suke na tabbatar cewa mata, matasa, 'ya'ya, ƙasa suna cikin tsaro.
6: Daga cikin fitattun mata masu aikin kaki da suka halarta akwai mataimakiyar controller hukumar custom Zara Musa. Ga abin da ta bayyana kan yadda ta ji.
9: It's another opportunity.
10: Wannan wata dama ce ta sake bayyana kaina tare da nuna hazaƙata da kuma irin nasarorin da na samu a hukumar custom ta Najeriya.
6: A taron an kuma karrama wasu daga cikin matan gwamnoni bisa irin gudunmawar da suke bayarwa wajen magance matsalolin tsaro da kuma cin zarafi. Uwar gidan gwamnan jihar Jigawa, Hajja Hadiza Namadi, ga abin da ta ce.
11: Na karɓi wannan kyauta, ina godiya ga Allah. Wannan kyauta ita ce farkon tafiyarmu da za mu taru mu yaƙi dukkan rashin tsaro da kuma cin zarafin yara ƙanana da kuma ƙananan 'ya'ya mata a jihar Jigawa.
6: Ita ma uwar gidan gwamnan jihar Bauchi, Hajiya Aisha Bala Muhammad, ta bayyana ra'ayinta kan taron.
12: Kai irin wannan taro muna neman sa da dinga yi, ana ƙara tunasar da mu muhimmancin mata a wajen maganar security. Wannan awad zai ƙara ba mu ƙarfin gwiwa.
6: Masani kuma mai ba gwamnan jihar Yobe shawara kan harkokin tsaro, Janar Dairu Abdulsalam, ya buƙaci na Najeriya da ta mai da hankali wajen samar da ƙarin jami'an tsaro mata.
13: Don ko Saudiya ka je, za ka ga mata jami'an tsaro suke kula da sha'anin mata. Yanzu a ce yanzu mace ta zo checkpoint, namiji ne zai je ya rika sacin dinta. Ai kaga an ci zarafin mace. So amma in muna da namu matan a cikin harkar tsaro.
6: Taron ya kuma jaddada muhimmancin haɗin gwiwa tsakanin hukumomin tsaro da gwamnati da kafafen yaɗa labarai musamman wajen ƙara yawan mata a harkokin tsaro da kuma kare mata da yara daga cin zarafi.
14: RFI.
7: To madalla an gaishe da Ismail Karatu Abdullahi da wannan rahoto. Yanzu sai zantawar sa da Aisha Bakari Gombe, mace ƴar sa kai da ta yi fice wajen yaƙi da ƴan ta'adda a jihar Adamawan Najeriya, kuma a yanzu take rike da babban matsayi a hukumar masu farauta da tsaron dazuka a jihar.
15: Yau da kika zo wannan wuri, me ya tuna miki a gwagwarmayar ki na rayuwa?
16: Ya tuna min abubuwa da yawa wanda ba zan iya lissafta su ba sai dai mu barshe.
15: Kuma sai ga kika tsinci kanki a tsakanin maza wanda kuma har gudunmawoyin ke sa kika yi fintinkau. Me zaki ce dangane da irin muhimmancin da mata suke da shi a fannin bayar da gudunmawa na tsaro musamman ma idan suka sa kai?
16: Wannan abu ne da muke yi kasanmu muke gyara. Dukanmu ƴan Najeriya abu ne wanda ya rataye a wuyan mu. Saboda haka mata waɗanda suke yi su ƙara, waɗanda kuma ba sa yi su ma su sa kai. Saboda gudunmawa wanda mace za ta iya bayarwa wani bangaren namiji ba zai iya bayarwa ba. Don haka gudunmawa a gurin mace akan irin wannan harka ta tsaro yana da muhimmanci.
15: To daga ƙarshe wani kira zaki ga gwamnati dangane da bawa mata gudunmawa da suke bukata muddin in suka ma nuna suna da rawar da za su yi takawa a fannin tsaro?
16: Gaskiya ba gwamnati kadai ba, har da ma al'umma. Idan mace ta nuna tana so ta bada gudunmawa ta bangaren tsaro, ya kamata a karfafa mata gwiwa. Ina gani za a samu sauki wajen kaddamar da zaman lafiya a ƙasa.
15: Hadda
16: matan aure, matan aure su ma za su iya bada gudunmawa su daidai gwargwado, ba sai sun dauki bindiga sun fita yaƙi ba. Akwai abubuwa da yawa wanda su za su gani sai su dan ji tsoron yin magana saboda kar wani abu ya faru da su. Amma ina so su sani ƙasar nan namu ne, kuma yaran da ake haifa ƴaƴanmu ne. Idan muka bari ƙasar ta ci gaba da lalacewa haka, mu aka cuta. Don haka idan mutum ya ga abun da ba daidai ba ne, ta yi gaggawa ta sanar da hukuma da yake kusa da ita ko ƴan vigilante ko civilian JTF za su gaggauta ɗaukan mataki saboda a samu zaman lafiya.
17: Matsayin ƴa mace na ko'ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
18: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
17: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
18: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
17: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma, ya cancanci ka samu damar ci gaba.
18: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
7: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Hajiya Wasila Ailadan, babbar sakatariyar kungiyar mata ƴan jarida ta Najeriya.
19: Wato mun zauna mun yi tunani me zamu turo da shi sabo a wannan mulkin da Allah ya bamu. Mu kafa tarihi, mu bar legacy. Abu ne muka gani kullun abin da ake ba karramawa ake decorating maza maza maza sai muka zauna akan teburi. An taba muna da mata sojoji, ƴan sanda, customs, immigrations da duk wa'annan security har da ƴan vigilante ma. So an taba celebrating din su. So sai na watch ta ce bari mu kuma sai Allah ya dafa mana muka samu support daga gurare daban-daban. We decorated and celebrate more than 40 women in security both serving and waɗanda suka yi retired.
15: Mata na da gudunmawa da suke bayarwa wurin samar da zaman lafiya a Najeriya. To sai dai kuma ana zargin kaman ba su gudunmawa da ya dace wurin samarwa. Ya kuke so ku canja wannan narrative din?
19: Wallahi muna so mu canja abinda ma muka yi ta supporting 35% women seat ba a ba mu cewa mu mami a arewa muna ta kokari kaman people like us. We are not yet to 40 amma kuma alhamdulillah muna da PhD dinmu muna yi in view sannan muna son a shiga siyasa a dama da mu a ba mu position a ga what we can contribute akwai kota din da zamu iya contributing muna so a ba mu a ga mu ma irin gudunmuwar da zamu
15: akwai daga cikin masu jawabi sun yi jawabai akan muhimmancin samun mata a aikin kaki duba da gudunmuwar da suke bayar a fannin tsaro shin ta ya za ku yi promoting wannan a matsayin ku na yan jarida
19: shi abin da mutanen mu suka fada kowa ya tashi zai ce muna bawa ba ma bada muhimmanci ga irin abubuwan da mata a security suke amma yanzu insha Allah news line din mu zamu dinga dauka kaman for example yanzu ga Hajiya Fatima Gombe mace ta farko da ciki take shiga Sambisa take yakar yan Boko Haram bandit akwai ita fa ba soja bace ba ƴan sanda bace amma yanzu ta rikide ta zama ai alhamdulillah in aka samu mata irin su goma wallahi Sambisa sai sun fita daga cikin ta
14: tattaunawar Ismail Karatu da Hajiya Wasila Ailadan babbar sakatariyar kungiyar mata ƴan jarida ta Najeriya gare ku masu saurare menene ra'ayinku dangane da gudunmawar da mata masu aikin kaki ke bayarwa wajen samar da tsaro da zaman lafiya ya kuke kallon wannan taro da aka gudanar don karrama wasu daga cikin gwarazan mata wasu hanyoyi kuke ganin ya dace a bi don ƙara inganta tsaro a sassan ƙasashe sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakilinmu daga Abuja Ismail Karatu Abdullahi Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya.
3: Tuma da an gaishe da Zainab Ibrahim.
20: RFI.
3: Yanzu kuma za mu koma ga labaran duniya amma a takaice. Iyayen daliban da 'yan ta'adda suka sace a karamar hukumar askira uba ta jihar Borno a Najeriya sun koka game da mummunan yanayin fargaba da suke ciki a sakamakon rashin yaran su kuma babu wani bayani mai gamsarwa daga gwamnati. Bayanai sun nuna cewa a yau yaran ke cika kwanaki 87 a hannun 'yan bindigar bayan sace su a makarantar secondary ta Musa. Iyayen daliban sun yi zargin cewa gwamnatin tarayya da ta jihar sun yi watsi da batun neman yaran inda aka bar su da tunanin hanyoyin da za su bi wajen karbo su. Daga Burkina Faso kuwa a ƙarshe mahukunta sun yi ƙarin kuɗin farashin man diesel karin farko cikin shekaru hudu duk kuwa da tsadar makamashi da aka fuskanta a duniya sakamakon yakin Iran da Amurka. Bayanai sun ce an ƙara farashin litar man daga wato sifa 675 zuwa 750 da yake sanar da ƙarin farashin shugaban kwamitin kula da daidaita farashin makamashi a ƙasar ƙarƙashin ma'aikatar harkokin cikin gida Abdul Salam Gupen ya ce a watan Janairun da ya gabata ne gwamnati ta narka sifa biliyan 60 wajen tallafin makamashin a kasar lamarin da ya sauƙaƙa farashi. Kasar Algeria ta tallafa wa jamhuriyar Niger da jiragen masu saukar angulu guda hudu da kayan aikin soji don taimaka mata a yakin da take yi da ta'addanci. Shugaban hafsan sojin Algeria Said Shanirga shi ne miƙa tallafin ga hukumomin Niger yayin wani biki da aka gudanar ranar Lahadin da ta gabata a birnin Yamai. Mahukunta a Mali sun ce jami'an tsaron kasar sun kashe 'yan ta'adda da dama a wani martani da suka mayar bayan harin da 'yan bindigar suka kai kan wani sansanin soji. Kungiyar JNIM ta ce ta kai harin wanda a ƙarshe suka kwace iko da sansanin soji da ke garin San. Rundunar sojin kasar wadda bayanai ke cewa sojojinta da dama sun jikkata yayin musayar wutar ta musanta batun kwace sansanin sojin sai dai ta ce sojojin sun janye na ɗan lokaci kafin daga bisani su koma. Akalla sojoji 10 ne suka mutu yayin harin da 'yan ta'adda suka kai kan babura sanye da kayan sojoji don su yi ɓadda bami. Gamayyar kungiyoyin shugabannin al'umma a birnin N'Djamena na Chadi sun buƙaci gwamnatin ƙasar ta janye matakin da ta ɗauka na ficewa daga kotun hukunta manyan laifuka ta ICC. Gamayyar kungiyoyin da ake kira da COSAT ta buƙaci gwamnati ta sake nazari kan dalilan ficewa daga kotun da kuma duba irin nasarorin da ke tattare da kasancewa cikin kotun. Baya ga wannan kungiyar ta kuma buƙaci gwamnati ta saki wasu daga cikin fitattun 'yan adawar da take rike da su musamman Success Masra tsohon Prime Minister kuma shugaban jam'iyyar Party Lead Transformer da aka yanke wa hukuncin ɗaurin shekaru 20 a gidan yari. Gwamnatin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta bayar da umarnin sakin wani jirgin ruwa da aka rike shi kan ruwa a makon da ya gabata tare da hana mutanen cikinsa sauka a sakamakon zargin cewa akwai masu ɗauke da cutar Ebola a cikinsa. Da yake wa sashen Faransanci na RFI bayani, ministan lafiya na kasar Dr. Roger Samuel Kamba ya ce da farko an yi tsammanin cewa jirgin ya taso ne daga yankin Kisangani inda cutar ta fi muni, amma bayan bincike an gano ba haka lamarin yake ba, a maimakon haka jirgin ya taso ne da daga garin Mongala wanda ba a taba samun rahoton bullar cutar ba. Tun farko an fara zargin cewa akwai masu dauke da cutar a cikin jirgin ne bayan da aka tilasta sauke wani mutum da ya fara nuna alamun rashin lafiya dake kama da alamun cutar Ebola na farko-farko, lamarin da ya sanya wasu daga cikin mutane daga cikin jirgin suka sanar da mahukunta. Bayan wannan mutumi da ya rasu, wasu yara guda biyu da wani mutum guda su ma sun mutu a cikin jirgin, amma kuma bayan yi musu gwaji an tabbatar ba cutar Ebola ce ta yi ajalin su ba. Rahotanni daga kasar Senegal na cewa mahukunta sun tsaurara samaman kama masu auren jinsi a kasar, matakin da ke zuwa watanni bayan tsananta hukuncin da aka tanadarwa waɗanda aka kama. Babban mai gabatar da ƙara na kasar ya ce zuwa yanzu an kama maza guda 71 da ke wannan ta'ada da aka haramta ƙarƙashin dokokin kasar. Bayanai sun ce tunima aka gurfanar da guda 28 daga cikin su a gaban kotu bayan tattara hujjoji yayin da ake ci gaba da bincike kan saura. Wata girgizar kasa mai karfin maki 7.4 ta afkawa kasar Colombia, inda rahotannin farko-farko ke tabbatar da mutuwar mutane guda 20 yayin da daruruwan mutane suka bar mahallan su. Girgizar kasar wadda ta faru a garin Cali ta haddasa rugujewar gine-gine kan mutane kamar yadda magajin garin Alejandro Eda ya tabbatar. Gwamnan yankin Choco ya ce girgizar kasar ta yi mummunar barna kan dukiyoyin jama'a, yana mai cewa gidaje 20 sun rushe. A watan da ya gabata ne girgizar kasar da ta faru a kwabciyar kasar Venezuela ta kashe mutane sama da 5,000 tare da rushe gidajen su. To madalla yanzu kuma sai yi labarin mu na nishadi.
20: To za mu fara labarin nishadin ne da babban labarin masana'antar Nollywood a yau Litinin, wanda aka fitar da sanarwar sabon fim din Funke Akindele mai suna The Foe No One Fights Alone, inda ta bayyana jigajigan jaruman da za su fito a fim din waɗanda suka hada da Richard Murphy Damijo wanda aka fi sani da RMD Alinuhu da kuma Timini Egbuson. Ana sa ran fitar da fim din a silima ranar 11 ga Disamban 2026. A gefe guda kuma masana'antar na ci gaba da alhinin mutuwar babban darakta Dimbo Atiya, wanda ya shahara wajen shirya fina-finan da ke tallata al'adun arewacin Najeriya kamar su The Sons of the Caliphate. To sai mu je masana'antar Hollywood da ke can kasar Amurka, inda yanzu haka fa an fara zaben alƙalai a kotun jihar Nevada da ke Las Vegas domin gurfanar da tsohon shugaban kungiyar asiri Juan Cafe ko kuma D. Davis. Ana da tuhumar Davis mai shekaru 63 da laifin kitsa-kitsan shahararren mawakin rap din nan Tupac Shakur a 1996. Wannan shari'a dai na zuwa ne kusan shekaru 30 bayan faruwar lamarin, kuma ana kallanta a matsayin daya daga cikin manyan shari'o'in da duniya ta dade tana jira. Ko da yake Davis ya musanta zargin a gaban kotu, sai dai masu ƙara suna amfani da bayanan da yayi a cikin littafinsa na shekarar 2019 da kuma tattaunawa daban-daban a kafafen yada labarai, inda yayi fariyar cewa shine ya tsara harbin domin daukar fansa. A gefe guda kuma lauyoyinsa suna kare shi da cewa labaran da ya bayyana fa kirkira ne kawai yayi domin neman kuɗi da shahara, kuma idan kotu ta same shi da laifi, Davis zai fuskanci hukuncin daurin rai da rai. A nan kuma an cire sautin waƙoƙin Taylor Swift kamar August gaba daya daga bidiyon TikTok na shugaban kasar Amurka Donald Trump da na fadar White House sakamakon korafin kiyaye haƙƙin mallaka, domin mawaƙiyar bata amince da amfani da muryarta a harkar siyasa ba. Can kasar India kuwa manyan labaran yau na Bollywood sun fi karkata ne kan cece kucin rarraba guraben haska fina-finai a gidajen kallo tsakanin manyan fina-finai da kuma sanar da ranar 6 ga Nuwamba a matsayin ranar fitar da shahararren fim din tarihi na Ramayana kashi na ɗaya, wanda Ranbir Kapoor ke jagoranta. A bangaren rayuwar jarumai kuwa, fitaccen jarumi Amitabh Bachchan ya fito fili ya soki jaruma Preeti Zinta cikin barkwanci kan rashin amsa saƙonnin taya murna da yake tura mata. A lokaci guda kuma an samu saɓani na ra'ayi tsakanin marubuci Manoj Muntashir da mawaƙi A.R. Rahman game da zargin nuna wariya wajen bada ayyuka a masana'antar ta Bollywood.
3: To an gaishe da Shamsiyya Haruna, yanzu kuma
21: RFI.
3: Su kuma sai ra'ayoyin ku masu sauraro.
0: mai sauraron sashin Hausa na gidan Radio France International RFI, assalamu alaikum, barkanku da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu saurare tare da ni Kabiru Muhammad Dambauci. Kamar yadda kuka ji watakila a labaranmu, alƙaluma sun bayyana cewa Birnin Kano ne na tara a duniya wajen yawan jama'a saboda samun alƙaluman mutane miliyan 17 da rabi da ke birni. Ko menene tasirin waɗannan alƙaluma ga ci gaban jihar? Ta yaya yawan jama'a zai amfani jihar da Najeriya baki ɗaya? Wannan shine maudu'in da aka baiwa mai sauraro damar bayyana ra'ayinsa a shirin namu na yau. Kamar yadda aka saba, ga jerin ra'ayoyin ku masu sauraro da muka samu. Inda za mu fara da wannan malami da zai fara da bayyana ra'ayinsa kamar haka.
21: Assalamu alaikum gidan Radio RFI Hausa. To da farko sunana Lawal bin Hambali MK Dan Sulba a tarayyar Najeriya gwaran Yolo Kano Sokoto Ibrahim mai wankin fula a Kemba jihar Niger a tarayyar Najeriya Yusuf Dan Filko mai Arsenal Dan Sulba a tarayyar Najeriya gwaran Yolo Kano Sokoto Alhaji Ibrahim Dan mai Kalli Dan Waru a tarayyar Najeriya gwaran Yolo Kano Sokoto. Masha Allah gidan Radio RFI Hausa. Masha Allah al'ummar jihar Kano, mune muku fatan alkhairi akan wannan matsayin da kuka cimma na alƙaluma, yadda alƙaluma suka nuna yawan al'ummar da ke jihar Kano. Bayan haka muna roƙon Ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan azzalumai masu dubar da dana al'umma arewacin Najeriya. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta ahadu samadul ladhi lam yalid wa lam yulad wala mai kulla hukufa an adoi. Ya Allah ka kawo mana ƙarshen su gabaɗe gabaɗe rundunar jami'an tsaron Najeriya.
22: Assalamu alaikum, Radio Faransa mai magana Hassan Adamu lafiya daga nan cikin kusurin a jihar Yobe tarayyar Najeriya. Masha Allah, Rafa Hausa, godiya muke dangance da maudu'in da kuka ba mu. Wani binciken da aka yi ke nuna cewa birnin Kano shine birni na tara mafi yawan jama'a da kuma hada-hadan kasuwanci a ita ce da tara. To wannan dai bincike ya yi daidai haka yake, don tun ba yau ba muna da wannan alƙaluman mu ma da ke nuna cewa birnin Kano akwai jama'a tare da kuma hada-hada na kasuwanci dole ya zama na tara. To kuma ya kamata gwamnati ta maida hankali a inganta abubuwa. Wannan birnin Kano zai ƙara bada cigaba a ƙasashenmu na Afirka da kuma ƙasar mu tarayyar Najeriya da kuma sauran wasu jihohi, domin an ce Kano na dawo tumbin giwa ko da mai kazo an fika. To ai wannan kirarin ai da gaske ne, saboda Kano akwai cunkoson jama'a.
23: A Radio France mai magana Yusuf Ahmed daga nan Gwalkali Zare City Kaduna State. Muna godiya da irin wannan damar kuke bamu dangane da wannan cigaba da aka samu ka samu gaba ɗayan mu mutanen Afirka da Najeriya da kuma Kano. Wannan abu ne mai muhimmanci saboda yawan jama'a shine komai a rayuwa, saboda yanayin al'amura yanzu sun abu nan. So muna fatan alheri, Allah kuma ya sa mu gama lafiya.
24: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ga Radio France, barkanku da safiya da fatan kowa ya gari lafiya. Mai magana Alhaji Usman Wuda daga Mabirawar Sobalo Kurmi Kaduna Nigeria, memba bangaren wasu kayan sauraron Radio Africa Creation Odyssey Nigeria. Eh, mun ji wannan rahoto da aka fitar Kano ita ne birni na sarra a duniya wanda take dauke da yawan jama'a. Hakan bai zo mana da mamaki ba yadda ake yawan hayayyafa a ƙasar Najeriya musamman ita ma a jihar Kano. Allah ya mata arziki yawan jama'a. To hakan bai zo da mamaki ba, kuma muna murna da fatan Allah ya ba mu al'umma na gari, ya ba mu jagorori na gari. Lalle ya kamata shugabanni dama kuma gwamnonin Kano suna adalci, to su ƙara jajircewa a kan mutane su adalci, kuma su tarbiyyantar da su ilimi, su sai ga an ci gajiyan wannan yawa ka abata cikin jahilci. Kuma dama san Kano cibiyan kasuwanci ne, Allah ya mata albarka. Muna murna da wannan rahoto da muka jalla bayan wannan lafiya na fata.
0: Masararo kada shafa, ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio France International RFI cikin shirin ra'ayoyin ku masu saurare. kazalika mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayinka a shafin mu na Facebook ko ta manhajar mu ta WhatsApp kan lamba mai alamar kare 234-7063-6661. Bari mu je ga ra'ayin malami na gaba wanda ke cewa
1: Assalamu alaikum, da farko sunana Mamma Abdullahi Kaka, tare da ni akwai gada na Sogangan da Ramatu Isaka da ke Yamai da Ramatu Isaka da ke Lagos, dukkan masu rarar radio wanga mai albarka. To hakika muna ma mutanen Kano barka da kuma mu jinjina musu da samun wanga labari mai daɗi duk al'umma da jiha su ita ta jiha mai al'umma. To duk inda babu al'umma to babu ci gaba, amma inda al'umma suke sai ai san barka. Kuma Kano kowa ya sani, ko ina ka zo ka kafa sana'arka Allah sai ya taimake ka ka samu rabonka. Da haka nan gaskiya muna jinjina musu, muna musu barka kuma su zan hankuri da baki. Duk abin daga kama Kano ci gaba, to hankuri da baki. Duk wanda ka zo ka kafa sana'arka sai an yi na'am da kai, ko ina kake duk sassan Afirka in ka taho. Yan Niger da dama suna nan so a kasance su ba matsala. Sunana Mamma Abdullahi Kaka, gaba dai RFI.
2: Sajin hawa tsarin da Faransa mai magana Baban Fatima Barnes ko Ganga a Ganga Umar Allah da Niger Alhaji Jirga sai abokan da su Ganga alhamdulillah wani yau al'alam masu nuna Kano ce ke da yawan al'umma a Najeriya. Alhamdulillah mun yi farin ciki haka da mu arewa a ce Kano tana da yawan mutane la'adadin, sai dai muna fatat Ubangiji Allah ka sa yawan mutanenta ya amfane ta ya amfane ƙasa, wanda abba na gari ba Allah ka juya su zan na gari har a cin more su a duniya ma gaba ɗaya. Nagode mai magana Baban Fatima Barnes ko Ganga.
4: Assalamu alaikum Radio France International RFI mai magana Isa Sallai masallacin bare-bare da ke garin Potiskum jihar Yobe tare da Mala Hassan Albasari da ke gabar da kasuwa garin Potiskum, kawai ke da Abu Annor da ke garin Potiskum, da Musa AC Bukin ofisa gadan talakawa da sarkin garin Jaloto. Alhamdulillah, dangane da wannan alƙaluma da aka bayyana cewa lalle birnin Kano ita ce ta ainihin wato na tara ne ko na nawa a duniya a yawan jama'a, gaskiya wannan abun alfahari ne kuma abun farin ciki ne. Dora da yanayin al'umma da Allah ta'ala ya tara wannan gari masu mai albarka, muna roƙon Allah ta'ala ya sa wannan yawan jama'a da aka samu ya amfani wannan wato ya amfani garin da kuma Nigeria baki ɗaya, domin yawan al'umma alkhairi ne kuma arziki ne. Saboda haka muna roƙon Allah ya sa mu amfani wannan arziki ne yawan jama'a tashi lafiya. Isa Sallai masallaci bari.
5: Assalamu alaikum sashi na sama RP ne magana Isu Makeri Madatai a nan da magaram Jamfura ne. To gaskiya wannan alƙalamin na jihar Kano ba ƙaramin cigaba ne, kuma abu alfahari ne da duk jihar da take da al'umma za ka ga ta samu cigaba, kuma tattalin arzikin ta kanshi ya yi samun haɓaka. Yanzu muna kira ga hukumomi da su kama irin wannan jihohi da ayyukan yi da kuma tsaftace wuri wannan birane, domin inda aka ce akwai yawan jama'a to dole an samu kamar matsala ta tsafta da kuma wasu kare muhalli. Kenan muna kira ga hukumomi da su kama wa irin wannan jihohi da nemo aikin yi na matasa da kuma kare su da irin shaye-shaye na matasa.
8: Sunana Ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya a kin jihar Neja, ɗaya daga cikin ƙungiyar masu kira da sauran rediyo ta Afirka reshen jihar Neja. Shugaba Iliya mai shayi garkin Daura Hassan Albasari Abu Amfan Hamidu Kalal Labuwa Nijar Fatima Sharifa Aini Hamid game da ainihin samun ci gaba da ainihin jihar Kano ta yi game da ainihin yawan al'umma a faɗin duniya. To wannan abin alfahari ne ga mu 'yan Najeriya, kuma ya kamata su shugaban jihar Kano tun daga ainihin sarakuna har zuwa 'yan kasuwa da su hukumomi musamman ɓangaren gwamnati ya kasance an bullo da wasu hanyoyi waɗanda za su bunƙasa ainihin tattalin arziki, kamar musamman ɓangaren ɗaukan matasa ayyukan yi da koya musu sana'o'i da kuma ainihin dubbin wata hanya wadda za ta ƙara bunƙasa tattalin arziki domin kaucewa ainihin dukkan wani abu da danganci matsalar rayuwa da ayyukan banga da ke addaba jihar Kano. Da fatan Ubangiji Allah ya gani da shugabanninmu a ɓangaren koya ma matasa sana'o'i da ainihin dukkan wani ɓangare da zai kasance tattalin arziki bunƙasa. Ibrahim Yawancin Wulagari mai godiya a kin majami'a.
0: Masu sauraro lokacin ya yi halin nasa, don haka nan za mu ja labulan shirin namu ne yanzu ga madadin ɗaukacin abokan aiki na musamman injiniyanmu ne Mustapha Adebisi da ya haɗa mana wannan shiri a kan na'ura. Ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi da na shirya na gabatar nake fata za a tare mu a shiri na gaba.
3: Shirya Kabiru Muhammad Dan Bauchi da haka maka kawo ƙarshen labarin, amma kafin mu nan bari mu shakata.
9: Sandan arewaci da nan je su ma duk ana zance a rediyon Faransa sashen Hausa. A ason kware-kware ga aiki daidai rediyon Faransa sashen Hausa. Labarun cikin ƙasa da wajenta birninmu zuwa ƙauye sai rediyon Faransa sashen Hausa.
3: Madalla da fatan mai sauraro ya nishadantu, yanzu bari mu ci ga bitar muhimman labarin da kuka ji. Kun ji wasu alƙaluma daga Najeriya na nuna yadda 'yan kasar ke fama da matsin rayuwa duk da ikirarin gwamnati na inganta tattalin arziki. Gwamnatin Sudan ta gano wani makeken kabari makar da gawarwakin jama'a da mayakan RSF suka kashe. Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.4 ta kashe mutane 20 a Colombia. A madadin kafatanin abokan aiki daga nan sashen Hausana Arafai, musamman Bashir Ibrahim Idris wanda shine tattara labaran, sai Mustapha Adebisi da sarrafa mana na'ura. Sunana Ruqayyah Abubakara da na gabatar da shirin, ke cewa ku kasance tare da mu da misalin ƙarfi tare na dare cikin wasu sabbin labaran duniya, sai an jima ku.

0: kai tara agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi takwas kenan agogon TU da Ghana sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 19
1: Rukayya Abba Kabara
0: mai sauraro barkamu da wannan yammaci da fatan mun gode lafiya ga kanin labarin da muke tafa da su iyayen daliban da aka sace a jihar Borno sun zargi gwamnati da gazace to yaran su Senegal ta fara kaman masu auren jinsi karkashin dokar haramta wannan ta'ada a kasar wata girgizar kasa mai karfin maki 7.4 ta kashe mutane 20 a Colombia Iyayen daliban da yan ta'adda suka sace a karamar hukumar askira uba ta jihar Borno a Najeriya sun koka game da mummunan yanayin fargaba da suke ciki a sakamakon rashin yaran su kuma babu wani bayani mai gamsarwa daga gwamnati bayanai sun nuna cewa a yau yaran ke cika kwanaki 87 a hannun yan bindigar bayan sace su a makarantar secondary ta Musa iyayen daliban sun yi zargin cewa gwamnatin tarayya da ta jihar sun yi watsi da batun neman yaran inda aka bar su da tunanin hanyoyin da za su bi wajen karbo su daga Burkina Faso kuwa a ƙarshe mahukunta sun yi ƙarin kuɗin farashin man diesel karin farko cikin shekaru hudu duk wanda tsadar makamashi da aka fuskanta a duniya sakamakon yakin Iran da Amerika bayanai sun ce an ƙara farashin litar man daga wato CFA 675 zuwa 750 da yake sanar da ƙarin farashin shugaban kwamitin kula da daidaita farashin makamashi a ƙasar karkashin ma'aikatar harkokin cikin gida Abdul Salam Gopen ya ce a watan Janairun da ya gabata ne gwamnati ta nar kasifa biliyan 60 wajen tallafin makamashin a kasar lamarin da ya saukaka farashi kasar Algeria ta tallafa wa jamhuriyar Niger da jirage masu saukar angulu guda 4 da kayan aikin soji don taimaka mata a yakin da take yi da ta'addanci shugaban hafsan sojin Algeria Said Shanirga shine mai ga tallafin ga hukumomin Niger yayin wani biki da aka gudanar ranar Lahadin da ta gabata a birnin Yamai Mahukunta a Mali sun ce jami'an tsaron kasar sun kashe yan ta'adda da dama a wani martani da suka mayar bayan harin da yan bindigar suka kai kan wani sansanin soji. Kungiyar JNIM ta ce ta kai harin wanda a ƙarshe suka kwace iko da sansanin soji dake garin San. Rundunar sojin kasar wadda bayanai ke cewa sojojinta da dama sun jikkata yayin musayar wutar ta musanta batun kwace sansanin sojin sai dai ta ce sojojin sun janye na dan lokaci kafin daga bisani su koma. Akalla sojoji 10 ne suka mutu yayin harin da yan ta'adda suka kai kan babura sanye da kayan sojoji don su yi ɓadda bami. Gamayyar kungiyoyin shugabannin al'umma a birnin N'Djamena na Chadi sun buƙaci gwamnatin ƙasar ta janye matakin da ta ɗauka na ficewa daga kotun hukunta manyan laifuka ta ICC. Gamayyar kungiyoyin da ake kira da COSATS ta buƙaci gwamnati ta sake nazari kan dalilan ficewa daga kotun da kuma duba irin nasarorin da ke tattare da kasancewa cikin kotun. Baya ga wannan kungiyar ta kuma buƙaci gwamnati ta saki wasu daga cikin fitattun ƴan adawar da take rike da su musamman Success Masra tsohon Prime Minister kuma shugaban jam'iyyar Party Transformer da aka yanke wa hukuncin daurin shekaru 20 a gidan yari. Gwamnatin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta bayar da umarnin sakin wani jirgin ruwa da aka rike shi kan ruwa a makon da ya gabata tare da hana mutanen cikin sa sauka a sakamakon zargin cewa akwai masu dauke da cutar Ebola a cikin sa. Da yake wa sashen Faransanci na Arafai bayani, ministan lafiya na kasar Dr. Roger Samuel Kamba ya ce da farko an yi tsammanin cewa jirgin ya taso ne daga yankin Kisangani inda cutar ta fi muni amma bayan bincike an gano ba haka lamarin yake ba a maimakon haka jirgin ya taso ne daga garin Mongala wanda ba a taba samun rahoton billar cutar ba tun farko an fara zargin cewa akwai masu dauke da cutar a cikin jirgin ne bayan da aka tilasta sauke wani mutum da ya fara nuna alamun rashin lafiya dake kama da alamun cutar Ebola na farko lamarin da ya sanya wasu daga cikin jirgin wato wasu mutane daga cikin jirgin suka sanar da mahukunta bayan wannan mutumi da ya rasu wasu yara guda biyu da wani mutum guda su ma sun mutu a cikin jirgin amma kuma bayan yi musu gwaji an tabbatar ba cutar Ebola ce ta yi ajalin su ba rahotanni daga kasar Senegal na cewa mahukunta sun tsaurara samaman kama masu auren jinsi a kasar matakin da ke zuwa watanni bayan tsananta hukuncin da aka tanadar wa wadanda aka kama babban mai gabatar da kara na kasar ya ce zuwa yanzu an kama maza guda 71 dake wannan ta'ada da aka haramta karkashin dokokin kasar bayanai sun ce tunuma aka gurfanar da guda 28 daga cikin su a gaban kotu bayan tattara hujjoji yayin da ake ci gaba da bincike kan saura wata girgizar kasa mai karfin maki 7.4 ta afkawa kasar Colombia inda rahotannin farko-farko ke tabbatar da mutuwar mutane guda 20 yayin da daruruwan mutane suka bar muhallin su girgizar kasar wadda ta faru a garin Cali ta haddasa rugujewar gine-gine kan mutane kamar yadda magajin garin Alejandro Eda ya tabbatar gwamnatin yankin Choku ya ce girgizar kasar ta yi mummunar barna kan dukiyoyin jama'a yana mai cewa gidaje 20 sun rushe a watan da ya gabata ne girgizar kasar da ta faru a makwabciyar kasar Venezuela ta kashe mutane sama da 5,000 tare da rushe gidajen su to madalla yanzu kuma sai yi labarin mu na nishadi
2: to zamu fara labarin nishadi ne da babban labarin masana'antar Nollywood a yau Litinin wanda aka fitar da sanarwar sabon film din Funke Akindele mai suna The Foe No One Fights Alone inda ta bayyana jigajigan jaruman da za su fito a film din waɗanda suka hada da Richard Murphy Damijo wanda aka fi sani da RMD Alinuhu da kuma Timini Egbuson ana sa ran fitar da film din a silima ranar 11 ga Disamban 2026 a gefe guda kuma masana'antar na ci gaba da alhinin mutuwar babban director Dimbo Atiya wanda ya shahara wajen shirya fina-finan da ke tallata al'adun arewacin Najeriya kamar su The Sons of the Caliphate To sai mu je masana'antar Hollywood dake can kasar Amerika inda yanzu haka fa an fara zaben alƙalai a kotun jihar Nevada dake Las Vegas domin gurfanar da tsohon shugaban kungiyar asiri Juan Cafe ko kuma D Davis ana da tuhumar Davis mai shekaru 63 da laifin kitsa-kitsan shahararren mawakin rap din nan Tupac Shakur a 1996 Wannan shari'a dai na zuwa ne kusan shekaru 30 bayan faruwar lamarin kuma ana kallanta a matsayin daya daga cikin manyan shari'o'in da duniya ta dade tana jira. Ko da yake Davis ya musanta zargin a gaban kotu, sai dai masu ƙara suna amfani da bayanan da yayi a cikin littafin sa na shekarar 2019 da kuma tattaunawa daban-daban a kafafen yada labarai inda yayi fariyar cewa shine ya tsara harbin domin daukar fansa. A gefe guda kuma lauyoyin sa suna kare shi da cewa labaran da ya bayyana fa kirkira ne kawai yayi domin neman kuɗi da shahara kuma idan kotu ta same shi da laifi Davis zai fuskanci hukuncin daurin rai da rai anan kuma an cire sautin waƙoƙin Taylor Swift kamar August gaba daya daga bidiyon TikTok na shugaban kasar Amerika Donald Trump da na fadar White House sakamakon korafin kiyaye haƙƙin mallaka domin mawaƙiyar bata amince da amfani da muryarta a harkar siyasa ba can kasar India kuwa manyan labaran yau na Bollywood sun fi karkata ne kan cece-kucen rarraba guraben haska fina-finai a gidajen kallo tsakanin manyan fina-finai da kuma sanar da ranar 6 ga Nuwamba a matsayin ranar fitar da shahararren film din tarihi na Ramayana kashi na 1 wanda Ranbir Kapoor ke jagoranta a bangaren rayuwar jarumai kuwa fitaccen jarumi Amitabh Bachchan ya fito fili ya soki jaruma Priti Zinta cikin barkwanci kan rashin amsa sakonnin taya murna da yake tura mata a lokaci guda kuma an samu sabani na ra'ayi tsakanin marubuci Manoj Muntashir da mawaki AR Rahman game da zargin nuna wariya wajen bada ayyuka a masana'antar ta Bollywood
0: to an gashe da Shamsiyya Haruna yanzu kuma labaran za su dura Kungiyar fataken albasa ko kuma masu safarar albasa ta Najeriya ta dauki matakin dakatar da kai albasa zuwa kasar Ghana saboda abin da kungiyar ta kira wulakanci da abokan kasuwanci su na Ghana ke yi musu bayan sun sha wahalar kai kayan su a can shugaban kungiyar Aliyu Isa mai ta samu ya shaida wa Faruk Muhammad Yabo a cikin wannan rahoton da za ku ji cewa matakin ya fara aiki har sai hukumomi sun tsoma bakin su
3: An dai jima'a ana kai ruwa rana tsakanin bangarorin kungiyoyin guda biyu da suka hada da Najeriya da kuma Ghana akan batun mutunta abokan hulɗa na ƙasa da ƙasa. Kamin bangaren na kungiyar na ƙasar Najeriya ya dauki wannan mataki. Aliyu Isa mai ta samu shine shugaban kungiyar na ƙasashen Afirka. Ya kuma ce matakin na nan daram har sai gwamnatocin kasashen guda biyu wato Ghana da Najeriya sun saka bakin su.
4: Saboda mun zo Ghana ran 5 ga wannan watan tare da mataimakin minista na Ghana da kuma minista na Najeriya aka zaunar da mu da abokanan kasuwancinmu na Kotoku da ke Ghana. Aka shiryar da mu, akwai wasu matsaloli duk aka zauna aka fahimci juna. Amma sai aka ce musu motocinmu guda 7 da suka rike wajen tsohon sati guda ba su sauke ba kaya sun lallace. Su je su sauke. mataimakin minista na ƙasar Ghana ya faɗa musu haka. Amma abun mamaki abun takaici mutanen nan suka ki aiwatar da shawaran da gwamnati ta basu.
3: Babba kungiyar ƴan albasa a Najeriya dai ta bayyana ɗaukar wannan matakin ne a nan jihar Sokoto. Abin da ya sa na tuntuɓi Ismaila Bawa mai albasa, ɗaya daga cikin masu fatocin albasa daga Najeriya zuwa ƙasar Ghana, wanda ya ce matakin ya musu daɗi.
5: Dalili shine irin yadda ƴan Ghana ke wulakantar da kasuwancin mu, suke wulakantar da dukiyoyin mu. To idan aka ɗauki wannan mataki, ina ganin za a hau teburin shawara domin a tantance da za a yi kasuwanci bisa ka'ida ba tare da kowa ya cutar da wani ba.
6: Amma harkokin kasuwancin za su ɗan tsaya na ɗan lokaci, kawai ba zai dame ku ba?
5: A'a, ba zai dame mu ba, don ma albasa a nan gida Najeriya tana da farashi. Kuma albasan da yake muke da shi a nan yanzu ba zai samu matsala ba kamar yadda ake tunanin nan. Domin ganin da suke yi, mun dogara da su, muna ɗaukar kayan mu muna kai can, shi yasa suke muna wannan wulakanci, suna wulakantar da dukiyoyinmu.
3: Kungiyar fitakin albasa ta Najeriya dai ta zargi ɓangaren su na ƙasar Ghana ne da ci musu zarafi a yayin da suka kai hajar su, da kuma ƙimbin umarnin da ministan ƙasar Ghana ya ba su na su kyautata hulɗa. To sai dai sakataren kungiyar dilolin albasa na ƙasar Ghana, Malam Asumana, ya gaya mini cewa ba haka abin yake ba, sai dai akwai buƙatar fahimtar juna tsakanin su.
7: To wannan yarjejeniya da aka yi zama da su, da mu da su duka, da ƴan Najeriya da su, da wakilan embassy na Najeriya da wakilan embassy na Niger, an dace cewa su bangare suna korafin cewa kayan albasan Najeriya da Niger bangare guda yake zuwa. To suka yi koke cewa dalilin haka yaransu da matasansu ba su da aiki, su ma suna koka kan mu ba su samu aikin yi. Suna roƙon Najeriya da Niger su takaita kawo kaya ɓangaren ƙungiya gudan da suke kawowa mota 26, su takaita shi zuwa 15. Iya so sauran nan su su duba jama'ansu da ke nan, su taya su yi wannan jigila su kawo wannan kaya. To a takaice dai minista ya ba da magana cewa wannan magana ba zai iya yayi ya ce Najeriya su takaita kan mota 15 ba.
3: Dangantaka dai ta yi tsami ne tsakanin ɓangarorin guda biyu da suka saba kasawa su kwashi a cikin raha. Abun jira a gani dai shine yadda za a warware kullin. Faruk Muhammad Yabo, Sokoto, Arafai Hausa,
0: RFI. Madalla, yanzu kuma bari mu je ga shirinmu na gaba.
8: Rayuwata.
9: Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da arzikin sake kasancewa a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Kamar kullum, kuna tare da Zainab Ibrahim. Ƙungiyar mata 'yan jarida a Najeriya ta gudanar da wani gagarumin taro domin karrama wasu daga cikin gwarazan mata da suka yi fice wajen samar da zaman lafiya a ƙasar, musamman waɗanda ke aikin kaki a hukumomi daban-daban. Taron mai taken matsayin dabarun mata wajen ƙarfafa tsaron ƙasa ta hanyar jagoranci, ƙirƙire-ƙirƙire da kuma haɗin gwiwa shine irinsa na farko da aka gudanar a Najeriya, inda ya haɗa jami'an gwamnati, ƙwararru da kuma masu ruwa da tsaki a fannonin tsaro domin tattauna hanyoyin bunƙasa zaman lafiya, tare da ƙara baiwa mata damar bayar da gagarumar gudunmawa wajen tabbatar da tsaro da zaman lafiya a ƙasar. Shirin Rayuwata na yau zai zo muku ne kan wannan taro da aka gudanar a cikin makon da ya gabata a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, inda muka duba irin gudunmawar da mata masu aikin kaki ke bayarwa wajen samar da tsaro da zaman lafiya a ƙasar. Bakinmu sun haɗa da Aisha Bakari Gombe, mace 'yar sa kai da ta yi fice wajen yaƙi da 'yan ta'adda a jihar Adamawa a shekarun baya, kuma a yanzu take riƙe da babban matsayi a hukumar masu farauta da tsaron dazuka a jihar. Sai kuma Hajiya Wasila Ailadan, babbar sakatariyar ƙungiyar mata 'yan jarida a Najeriya. Amma kafin nan, ga rahoton da wakilinmu na Abuja Ismail Karatu Abdullahi ya haɗa mana a kai.
8: Rayuwata. taron wanda ya gudana a Abuja, mataimakiyar shugabar kungiyar 'yan jarida mata Daharatu Ahmed Aliyu ta yi ƙarin haske kan manufar taron.
10: Mun kira su ne domin mun yaba musu na farko irin kokarin da suke na tabbatar cewa mata, matasa, ƴaƴa ƙasa suna cikin tsaro.
8: Daga cikin fitattun mata masu aikin kaki da suka halarta akwai mataimakiyar controller hukumar custom Zara Musa. Ga abinda ta bayyana kan yadda ta ji.
11: It's another opportunity.
12: Wannan wata dama ce ta sake bayyana kaina tare da nuna hazaƙata da kuma irin nasarorin da na samu a hukumar custom ta Najeriya.
11: Achieve from my organization.
8: A taron an kuma karrama wasu daga cikin matan gwamnoni bisa irin gudunmuwar da suke bayarwa wajen magance matsalolin tsaro da kuma cin zarafi. Uwar gidan gwamnan jihar Jigawa Hajja Hadiza Namadi ga abinda ta ce.
13: Na karɓi wannan kyauta, ina godiya ga Allah. Wannan kyauta ita ce farkon tafiyarmu da za mu taru mu yaƙi dukkan rashin tsaro da kuma cin zarafin yara ƙanana da kuma ƙananan 'ya'ya mata a jihar Jigawa.
8: Ita ma uwar gidan gwamnan jihar Bauchi Hajiya Aisha Bala Muhammad ta bayyana ra'ayinta kan taron.
14: Kai irin wannan taro muna neman sa da dinga yi, ana ƙara tunasar da mu muhimmancin mata a wajen maganar security. Wannan award zai ƙara ba mu ƙarfin gwiwa.
8: Masani kuma mai ba gwamnan jihar Yobe shawara kan harko kin tsaro Janar Dairu Abdulsalam ya buƙaci Najeriya da ta mai da hankali wajen samar da ƙarin jami'an tsaro mata.
15: Don ko Saudiya kaje za ga mata jami'an tsaro suke kula da sha'anin mata. Yanzu a ce yanzu mace ta zo checkpoint namiji ne zai je yar kasacin dinta aka ga an ci zarafin mace. So amma in muna da namu matan a cikin harkar tsaro.
8: Taron ya kuma jaddada muhimmancin haɗin gwiwa tsakanin hukumomin tsaro da gwamnati da kafafen yaɗa labarai musamman wajen ƙara yawan mata a harkokin tsaro da kuma kare mata da yara daga cin zarafi.
16: RFI. To madalla an gaishe da Ismail Karatu Abdullahi da wannan rahoto. Yanzu sai zantawar sa da Aisha Bakari Gombe, mace ƴar sa kai da ta yi fice wajen yaƙi da 'yan ta'adda a jihar Adamawan Najeriya, kuma a yanzu take riƙe da babban matsayi a hukumar masu farauta da tsaron dazuka a jihar.
17: Yau da kika zo wannan wuri, me ya tuna miki a gwagwarmayar ki na rayuwa?
18: Ya tuna min abubuwa da yawa wanda ba zan iya lissafta su ba sai dai mu barshe.
17: Kuma sai ga kika tsinci kanki a tsakanin maza wanda kuma har gudunmuwar ki yasa kika yi fintinkau. Me zaki ce dangane da irin muhimmancin da mata suke da shi a fannin bayar da gudunmuwa na tsaro musamman ma idan suka sa kai?
18: Wannan abu ne da muke yi ƙasarmu muke gyara. Dukanmu 'yan Najeriya abu ne wanda ya rataye a wuyanmu. Saboda haka mata waɗanda suke yi su ƙara, waɗanda kuma ba sa yi su ma su sa kai. Saboda gudunmuwa wanda mace za ta iya bayarwa wani ɓangaren namiji ba zai iya bayarwa ba. Don haka gudunmawa a gurin mace akan irin wannan harka ta tsaro yana da muhimmanci.
17: To daga ƙarshe wani kira zaki ga gwamnati dangane da bawa mata gudunmawa da suke bukata muddin in suka ma nuna suna da rawa da za su iya takawa a fannin tsaro?
18: Gaskiya ba gwamnati kadai ba, har da ma al'umma. Idan mace ta nuna tana so ta bada gudunmawa ta bangaren tsaro ya kamata a ƙarfafa mata gwiwa. Ina gani za a samu sauki wajen kaddamar da zaman lafiya a ƙasa.
17: Har da matan aure
18: su ma za su iya bada gudunmawa su daidai gwargwado, ba sai sun dauki bindiga sun fita yaƙi ba. Akwai abubuwa da yawa wanda su za su gani sai su dan ji tsoron yin magana saboda kar wani abu ya faru da su. Amma ina so su sani ƙasar nan namu ne, kuma yaran da ake haifa ƴaƴanmu ne. Idan muka bari ƙasar ta ci gaba da lalacewa haka mu aka cuta. Don haka idan mutum ya ga abun da ba daidai ba ne, ta yi gaggawa ta sanar da hukuma da yake kusa da ita ko 'yan vigilante ko civilian JTF za su gaggauta ɗaukan mataki saboda a samu zaman lafiya.
16: Matsayin 'ya mace na ko'ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
19: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
16: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
19: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
16: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
20: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara.
19: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
21: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Hajiya Wasila Ailadan, babbar sakatariyar kungiyar mata 'yan jarida ta Najeriya.